So I thought earlier to know that it's a wine. In that wafa ala ve faun fai pulisaina au sa unua Winston Peters ili taimi o le fono. O lea sa feilo ia ista nuanga fa abitoa le pale mia ya Christmas Luxon mali ta itao New Zealand Fest. Isi fa atal nuanga mali Radio New Zealand sa ale i fa alia e vau vasa mana ya Peters se la fonga le fai pulisa fa atitao ya teia. Masa tau sisi fai mai ele fa ato esi. Na faaliaia Nicola Willis, le suita e taole national, rona ne fia fia, le le fautuaina, ma le le faatu ese o Winston Peters, wa le fia fia ita ngata saina. Wa faalia fo e suita e taole Green Party a Marama Davidson, wa awina atu salato tusi le fofonga le fono, e te tala i tua le neima ta upu, ma faisa faatu esenga ma ya Winston Peters, ona upupo lenga, le saunga le mua communities po onu o tangata mai fafo. O tangata fai ngā ruenga male Pasifika, ele e fai tio pe fa alini ubinga le fia fia, pa ayeni fa afi tau li pe le le le le va ingo la toe pule o ngā ruenga. O se mta upu talua i nei, na te tongi e nisi o tangata fai ngā ruenga fa avai taimi, le afe maafi o ta la moni ngā ruenga, wa mafu ai on la ngale nei mta upu, ma ua au mai ilu mai le maala malama. Na fa aloto te leina ele pule o su esuenga o ngā ruenga, ya Katriona, I kena asio, ye tangata whainga luenga Pasifika, ye sa ili luso swani, po le asia siatu le lato upenga te whailangi, o lo yei wha amatalanga, inga ngana wha Pasifika. Male tala whaiu, ina o taunu ole awa le All Blacks i Cape Town i Afrika i sauti ele asangafua, sa wha afei loa i fia fia ele afe maafi o tangata mai moa, ta ofuina miti afu o le All Blacks. O le taimi mua mua leo le Cap 24 ya Dave Rennie le atunuu, o le faya onga fopo le new coach o le All Blacks, masama tuwa faate ia, le faafeilua inga sa faatino le Cape Town Stadium fai mai, o se no fuanga mawa ele maata ngofie, wa mata ele latu taalonga i Cape Town, ma o se vaainga tulanga ese le langolango e tangata. O lo mala malama le le Cap 10 o le All Blacks ya Cody Taylor, ili malosi o le lakapi Afrika i saute, wa mai au na taalo ai ili Super Rugby. Sa mo telefona o le ne yasu manu teleina lau tapua inga, i inga pulei Maria Makelita tuu, so i fua. 531 PI.

0: Ko korega u whamalwalbehe ngahi talafatapu ko whaafaki me he ngaluea pia moe re te okoe ni. Ke u whamalwalu atu ai pia mo whakakato e whatongia ko tuku mai ke u whahoko i he ahakoe ni. Ko au Filipo Maturano, au mahe ni, ko John Pulu o ku i he sea he ahakoe ni. Ka koe uwe ko haki i whatongia ke ko utari ai pia o tui pe maha e ao ngā tupe ngai whakotutu o kuwhai pe mo kina toru ko whaafe i ke kaumai ki he porokalama i he ahoni. Ko e weekend i foki o ku takuia ko e wike o ku whailonga ia i rea whakukailani. Pea o kia i ukau a ahi i uraki houa a ia. Ka ngā tupe ko e taha o kina toru o maunga aue i he lea whakukailani i me he whareni kau kei pia moha awa ahia e toko ua me i Papua New Guinea ko e saipe toki tala no ke uhinga koe okuna i heni ai pia moha ngahi whakafe ke hepe oku iai e whataha ai PMA Pacific Medical Association pia moe wakai atu ke he tafaaki o e mo uilerei mo e health ai oku tau iai e ko mana tu pe ki he taimina e ke whenga ia Helen Clark ke ne hoko ko pare mia he funwani pe a ko ngahi ngā aue ko na ne whaina e whakaanga e ko hi na e nofo ki hono a whakai ai ko ia o e mo uilerei ne tuk mahinu ka te au ia ko e hoa o Helen Clark ko e tangata whai whakatotolo e ta whakaki o public health pe a mahalo koe ngai uhinga ia na ne iloi mu mahina e utafa koe ia ka koe whaanga e atu koe puka hea mea uku nofu ai o tokanga e ae maha maha ki mo e mo ki nau tolu koe ngai matakari tau te fitra ki tau tolu koe pasifiki na e ne tari uhinga e ka te au e ne pehe koe taimi koe o atu ai koe e statistika e whaka mamani lahi o talatu koe utoko lahi ai kau obese pe wikina tolo kusino sisi no i he whonua koe pe ulahe ngai maha ki pipihi o ku holo ai ai ta pehe pe koe whaka tutu unga koe o nuusilani pe ko tui mahalo koe ngai mea ia ne tau monu ai pe a nehanga o whaka tutu ngai tokoni ko hike o hake ki tau tolu ki olunga Pēku mana tua kua rea whakapālangi pē. No one is get left behind. Tau ngā hoi whakataha, tau alu whakataha, pō koe ke ria ke hataha. Koe whainga tūkunga whakaukau ia, na e manakoa pē a kūkau au he whakamālo ia. Koe ke hataha ia e tuku ke whikai ia, koe ke hataha ia e tuku ke masiva. O awe whakataha pē ki tau tolu. Neonga he ta whakitaha, uiri fia ni hia na pē koe whaka komunista kua. Kau tau ilo tau tōli e wha komunisi u gaya no ngahi tau mua ana mo ngahi whaunga mo ngahi arunga. Kau tau wha malo ia i he whanua koe ni e wha te mo kalati pa kutu tui pe. I he teu teu atu koe ia o e ahoia koe ni teu teu atu ki he teu whiri mo ha e ngahi proklama a mui. E lawa ke tau sio sio pe lawa ke tau whiri whalerei pe lawa ke tau whakahoko hanga hi whanga i rerei e ngai whiri ko ki a tiki tau tōlu. Ka kei koe, te whoki mai koe ki he whotutu koe o e ahoni ia, o ki ai e nihi o e kau a ahi koe ia, o ku whaikea ia e tala noa. Koe, ta whaaki koe sipoti, kau sipoti i he, e ne o mai e ngai whainga maari lahi ki, ka ki tau tōlu tonga. Ka ihera e te wakai atu koe ki tonga, moeanga e tau ngai whakututu ue o sipoti, o kue sia. Ka ingata pe, i kai ke whakututu u whakarerei, ai, ai, ta pe koe ngai malai wa inga, ai ngahi o wau, pe koe ngahi whiauhi wa inga, koe ngahi komiti wa inga, ai koe ngahi tutu unga ke koe ia, ai ai e nau whiau auhi e ki nau tolu, mo nau taupawa, mo e tae whaha mea, ka koe o mai pe koe ha kapanga ko ia ane ko whakarea ni ia wawe a hono whaonga ia nei kapanga ko toko koe talanoia he ahoni ko hi ko he amai mi haamoa, ae ngahi maumau ia e hoko, pia moa rea me ngahi whenga maari e lahi, e akapulu i haamoa. Ko ngahi pe tau tala noa kia ike tau sio, ko hi ane hanga wei hau tau loto, ke ua hoko ngahi mea koia i hau tau ātakai. Ake ko ngahi wakai pe moia, Kuna he whakatutu polo kalama ia ahoni ka pau iai maha ngā he whanonongo ko tui mahane mo osi whawhetu take mai peki a ti maka mai ki ai a ngā he whema uko ia pekai kai telefoni mai pe he noa walongi au noa noa noa nima matau taha ki tari e taimiko o ku awai peki a tāi peki tāi mai ai koe ka pati ke tā mai koe lolo tonga e ku tala noa hei kai te ulawa tāri kake O atoe ki whasia koe ni, ke tau awhi mua ki ai, pe ospa tau toki hoko atu ke tau polokalama hono hoko.
1: You're now listening to PMN Tonga.

0: Tau taimi, oku toi mni te wanima ki he ni mama alo mo e tau pe mua pina i whenga maare ko e ni oku whiwhia ke taltari he ni a se rinda wha solo ko uhi ko e ngā i fotu lao oku fotu mai e he tatu fito a te teu whiri ko e ni oku whai pe ko e whakawhe ki a se rinda pe ko haha ne a lao ki he ngā i fotu lao ko e ni oku oku tuku mai Selina Malomo e tari a e whakaafi ki kaumai ki he Porokalama ko e whakotu ulao o whaikai a e Talanoa o pehe tokua ko e lifi a penia o hange kato e whakafoki mai e tā ko e lepina ki kauko he tā he taimina ke ki iako ai ka ko e mautolu koe ni toki motu a hange ko e aha koto a peka te hao he tā i api ako ko e kukoloa lahi ko e aha o lao ki he whakotu ulao ko e ni e Selina
1: Malo apito Filippo ko tomua ko le peke hufanga tu he ngā tala whakatapu ko si whakahoka tu me he me he whale whakamawhala aliani ka o whakamalumalu atu pe ke kai pia ko le peke ke o whakamalo atu pe he whakaafe pia mo e whakakau e whenamotu ani ko ke ngā ko Selina TVC wha solo me i wawa o funga misi pia mo e vaono kon luka ka o pe kia mo funga fonua pe a moha moa a ko ko whakakama tama ki pe ko e whaiako nai he tau nai ua, ua noa ki olunga e ngahi a piako ke hepe o karani ka ko e he lolotonga ni ko whakakama tama ki ko e whaiako sainisi pe a mo ilia whakatonga i he a piako ko ni Pacific Advanced Secondary School i Otahuhu pe a o ko mahoinga maali e Filippo i he kavenga ko e ni ko hinga ko mana wasi i koe ni o pehe e toi foki mai e tau te ata ki he ki he tau whai ako i api ako koe topik fo koe ni ko hinga ana e fotu uia he taki koe ni koe koe a party acted Honorable David C. Moore ne pehe o kune poupo ia ia ke toi ke whakafoki mai a e pia mo whakaivia mo a pe mo ange ai mafai fagala o ki he kau fai ako pe mo ka un ave ko a pe ako ke na o malava o le vai a disruptive behavior po ke pe ke na o fagala ai ai reasonable physical force ke na o le vai ai tau pehe ki he whanau ako koku nau whakamo veu veu lahi pia mo talanga ta i loki ako. Ai a whako e whoi koe whoi whakatu o tu tūni pe eni ke whakataumua ke ki hano li liu ai la o koe ni ki he ako pia mo e training ai a koe ako pia mo e kau ako ako. Ka koe whoi whakatu koe ni Filippo o ku nehanga o creator e ngahi whakawhekeki pe koe ngahi tipeiti he ngahi sektoa ko toa pe pia o kia ing fokia ai mana wasi he koe uhinga koe nau pehe koe physical force o ai au kutau o si lava pe ke tau hanga o to o mai ai physical force koe tā pe koe tau tea tā o kutau whaanga ki ai koe tahai ai ngahi ai ngā hi whakawhekiki pe koe tipeite mai me he public hau ku kai ke mahino ai ke nauhanga o whakamatala e koe hae ai intense pe koe hae lahi pe koe hae uhinga koe ni ai ngāwe aki ai physical reasonable force ki hono lewa e koe ni ai disruptive behavior i he loki ako pia ko au mo ku experience pe koe ku tau ngā ue koe ni i he whakakata mai ki he whai ako koe o kui kape whoki ke koe la o koe nei whonua ni o kui kape ke ngofu a whoki ke whakahoko e tau tea ke le vai a ke ai urunganga pe koe whakamowei weu ai whanau i loki a koe pa o koe ke mau tau ka vei he kau whai a ko ka koe ka fotu koe ni koe ai taki koe nei pāti koe ni ai Honorable David Seymour o hange koe hanau looking a solution for problem ai ko o koe ke aha palopale mai he koe uhinga koe ngawe aki koe ni koe ai physical force pe koe tau te ata na i kai peke whakangofua pana i kai peke ngau ake kau whai ako kaku mau me whaka oho vale mau oho vale i he foi whakotu u koini ke liliu e lao ke ngau ake ai reasonable force ke le vai ake ai whakamau vei wego ai tamaki ako i loki ako koe anga koe ahono ai mau si ofi moi mau mau inga ia i he foi whakatuu koe ni ai anoha nane ai bene lau i he interview he le tio pia moe TV taha i he aho moni tiko aho tolo a kosi nane pehe ai koe ne hanga whakatatau ki he ngā he whanua OECD countries ai au ne hanga whakatatau whakan usila ki he whanua e tolu valu oku mei he le volo koe no nusila ni o pehe oku tō lalo pe a mao lalo e anga koe no le va he kau whai ako ai whakamaveiveu pe a moe ulunga anga koe ni ai tamaki ako i loki ako pe a ne hanga pe oto e ngawe ake fai whaitake anga me he lau ai Iro, Education Review Office, and I took my whakamatala koe ni, just fairly recent, koe whakamatala koe ni o pehe, koe aha kotoa pe, koe whai ako kotoa pe, o kune whakamoleke ai mi mei, a minite ni manoa, ki hono le vae koe ni ai whakamaweweu, ai whanau ako i loki ako, pa kukai hono si ofi koe ni he act leader, Honorable David Seymour, ko hinga ko ne hanga o tuku mai, pa ne hanga o pehe, ne poupou ia ia ke toe whakafoki, pia toe whakamalohi ange ki he oange ai authority ki he kau whae ako, ke nau ngawe aki ai reasonable force, pa koe reasonable force oku ia ai kai ke mahino pe koe hae uhinga koe ni ai physical force, he ku tau osi ilo pe tau toluia koe tau tea taa ia, ai aku, ai aku ne whakotu mai koe reasonable force ke ulakipe ke ki hono remove ai a kono whakamawahei ai disruptive behavior me he loki ako ulakipe ia ko e ua peki ai ka pao oku hanga he tamasi ako o whakahaku hamea ke lavea ai pe ko e self harm pe ko ne hanga o whakalavea i hataha ai a ko e taha ia ene ngai fukotu mai koe ke ngawe aki ai reasonable force pe ko hono tolu pe ko e uhinga tolu pe ko ne fukotu mai ko uhinga ke whaka mawahe e aki o ka pau e whakahoko pe whai hafuhu i he api ako pe amo hono mau mau i koe ni koe ai u api ako pe whale ako he tamaiki ako ku o kuna u urunganga koi. Ka koe si o kani ai kau whai a koi a Filippo, o ku makatonga pe ai escalate koni koe ai ma disruptive behavior pe koe tau pehe pe koe urunganga whakamau veu veu e tamasi a ko. O ku ne reflect mai ai partnership koe ni koe ai totonu fuke i ai mātu a pia moe whanau a ko. Moi kau whai ako. Ai a koe kole ai kau whai ako ke toi whakamalo hi ima but they strengthen my partnership koe ni. Koe taimi koe oku whakahoko ai koe he ki tamasi ako ha ulunganga whakamo veu veu koe uraki a point of contact pe ai mātua ke nau ilo ie. He koe ukulawa ke whakahoko e ngahi restorative practice koe ni, ke whakafoki e ngahi wā o i kita masi ako. He ku ma lava foki ke hoko atu, pa ke ke lava foki e tamai ako ke he ke nau wako. Pea koe kole le vaya ke he mātu, he ukai mātu e ni, he oku nau fuu tō kanga au pita pito, pea mo prioritize, whaka mo mua ako e nau whanau, i ha mea pe. Ka ku te gai fuke taime ni ihi ko e matu a ku na ki slack ke whakatokanga e ange ke na uhanga whakahino hino e na uwhanau i api whikau aki pea mui ngahi mui ako lele he ko hinga ko e taimi ko ku ke whakahoko e ako lele ko mea lewa e hoko te na uhanga lewa o o disrupt ai tamaiako kehe pe aku ya pe foki moe moe right pe aku e totonu ya tamaiako kehe ke na uako ke hoko ai ai loki ako ko ha feitu o ku malu pe ha o foki ko nga ke na fai mana ko e na uako pe aku e ko fra hoko mai ko e act leader ko matu ako ni ko o ku kai ke na o correspond mai mo mo mo ka fai ako pe ko api ako instantly o ku toton leva ya ke faga mo wa in autoria e malava pe ke a uya ke ke pa anga to lua fi ai pe ko o ku ne faga ha ko he ne interview matu ako ku o ku toto fe tu ta ki atu ai ai ka fai ako pe ko api ako fe ka aki mo e mo extreme disruptive behavior o a en ko ke ange ko ni ko ko assault a ka pa hofi he ki tamasi ako ya ha ha fai ako pe ko pe ko ha tamasi ako pe o ka en he henga ke si o ku fu ma ho inga pito ya ke ke si ofi mo mo ta ofi he ku he ku he ku toton pe ke ha mo malu a lo ki ako i ha taimi pe pe ako taimi ko ku fa fa fa ha ko ko he ki ta masi ako en ai ai nga un nga pe ni pe fe tu ta ke ke ma tua o ka ma tua ni o ku na correspond instantly pa ko ma tua ni o ku fi fe nga a tu ke na o fe tu ta kin bai pa ko taimi le bai o ku fa ha ko ko ta te a fa ga fa ga ta potunga au e poko e whakapule anga e a uia ki he tolu afe e pa anga hono hono tau tea i koe matua ko ku kai ke nau tokanga mai e Filipo koe koe ngahi koe ngahi tala a peia moe ngahi okulava pe ke ke lelei ai fotu ko ini pe a to lava pe ke to faka lelei i ange ai anga koe ni ono faka lea ko hinga ke mahino o ku ikai ko nga ko aki ai tau te ata ka o ku ko hinga pe ia ke ke ke popo i mai ka fai a ko mo mo kole kole kole ia ke ke hanga he pule anga o mai hanga hi support services ki he ke ka fai a ko ke tokoni ki hono a leva i a disruptive behavior ko nga ka, ka lava lele ai a no ano a koi pe a mono fralele o ya ko i loki a ko ko e ko ka pa e ya inga hi support services ange ko no mai inga hi professional specialist teacher ke na u tokoni ke ka fa ya ko ko ko ko he ko ya fo ke ngai fa na wa ko o ga pe u hinga ya e na u o mai ko o fa ha ko e ulunga fa ma ve ve i loki a ko he ku o la ha pitra ngai u hinga Pea mo le volo takitaha o e whakama veu veu. Ka rapau le vai hanga he potunga e anko o ia o mai e ngahi support services koe ni po koe, specialist classroom interventions. Pea mo e hono o mai whamatala i lele mai mo e ngahi restorative practices ke lava ke hanga ta mai ako o mahinoi. Mahino ki he ka uwhai ako, mahino ki he mātua. He ke ko tu ko mana pasi ko ni ke to o mai hangi ko ko foto u a foto faka ka ko ni to use ko ai ke faka nga ai reasonable physical force to ke manage ai ke disruptive behavior oku ikai ke ok te ke ai pe pana te ke ai pe ke yai ha time na e kole ka faya ko ke na u faka hoko I foi ke na unha aki I physical a force ke fa na wako pe ta o si lo te ko la o ia oku oktak ma mahi pe ka ko kole ko ni ke fa to ka ngae he ka ke tu ku ai disruptive behavior I fa na wako ka oku to ia I pe mo ngai a ways pe ko to pe ko ngai support ke popo ke he whanau a ko ke nau iloi a e ngahi ununganga koe oku acceptable mo ununganga ututonu ke tuku au pito ka oku tui mahalo this topic it opens up ke he debate mai me he ka o all sectors a e ka o whaia komo e public pea mo e ka o professionals pe ka koe kutui oku ki I kai ke mahino a e uhinga koe ni a reasonable force to use to control a disruptive behavior. Og mahalo to ton pege te fakalele yange pe a motuku mai ha matala mahino ange ki foi elia ko ni he ko vinga ta u frata tau pe ki he okay pe ai taimi i he lao o ku fango fuai o ka pau o ku hanga he ki ta masi a ko o ne fa hauka ha fainga me ke lave ai pe kune hanga fa lave ai ha to ta masi a ko pe au a pe ki ai o ka pau kune hanga o mau mau i ai o ku ne hanga o hofi ha taha pa ne hanga o mau mau i ai loki ako ko e dai mia o ku toki farango fua he lao ke ngawe aki ai reasonable physical force ke ta ofi pe ko hono faka ma va hei ai ulunganga ko e ni i loki ako a go tu i pe Filippo ko e hinga lahi pe ia ai lea ai fotu faka ka ko ni ai honorable David Seymour ke faka foki ko ni ai ta pepe ko faka foki ai power ki he ka fa ya ko nai mo ka pule ya ko ngahi apiako ke na ngawe aki ai reasonable force ai a reasonable force pe ko te go le pe ke o ke faka faka asi pe he faka ofi ofi pe he le faka tonga ma halo ta pe pe ko e reasonable ko e a iri faka poto poto pa ko e pe faka fe unga ki he ke ngawe aki ki hono le va ai ulunganga faka ma ve ve pe faka mo ve ve i loki ako o ko ko le pe ko hinga ko lea ofi ta pe mo e Mwere lea o ku ofi ofi atu ke whaka au ngai. I he ke whenga ke mahino ai tawha aki ko e ni. O ku i ko umore ke mama o ke whakafoki mai ai tau te ata. O ku ke mautui whaka whai ako. Koe kole peia ke oua e te ta uhanga o to o mai o pehe whakafoki mai ta. Ka ko mahalo koe uhinga pea ai Honorable David Seymour ke o mai e mawhai. Pia mo toi empower mahalo kau whai ako, mo kau pule ako. O ka pau e hoko e ngahi, ai ngahi, ai ngahi ulunganga koe ni, ai koe ulaki, o ka pau e whakamo veu veu, ke whakamawa hei ai ki tamasi i ako. Ka ko tu ka ko priority ko framo boa pe ke fenga pe ko ma me fai ko verbal de escalate ai ko no fakasisi ai fakasisi pe ai va tamaki ko hinga ke ka lava pe ku ku sisi apito ke ma o ke faka ke ya yenga hi va tamaki ko ni ko o fra ma fra nga ya reasonable force he oku o si train pe faka fa ko ko ma me fa ko ko nga we aki ai verbal de escalation ke restore nga hi nga hi va tamasi yako faka tamaki yako po va tamasi yako mo fa yako po va faka ka nga tamaki ai ako no uhinga ia pia moe kole pe ia ke mahino ki he potu ngā we ako pia pehe ki he pule anga ai ngā hi fie ma au koe ai kau whai ako ki hono toko ni i hono poupou i a e nā u whakahoko whatongi ia moe whakahoko ngā we i loki ako o kui kai pia he kai pege maunga we aki ai reasonable physical force ka o ku mauwhenga ke mauhanga o ngā we aki ai restorative practices ai a guosi whakahoko hono ako iki mātoro ki ai pia mohono ngā we aki pe ai verbal de-escalation initiatives ke whakasisi imo whakafoki ai ngahi wā a o ku maumau i he tupuanga koe ni. Ka hono mō ni pe koe ngā we whakataha kau whai ako, pia mwe mātua, pia mwe kau, pia mwe api ako, o ku fukumahau inga au pito. He o ku, he koe ki tamasi katoa pe o kia ene totonu, ke ako pe aongo i o ku malu pe a mohao i loki ako. Ai ako i ki konga si i pe a tamaiki e ako i o ku nau ulunganga whakamo veu veu. Pe a ihe ene pehe o ku koe priority pe ke teul mo ki nau tolu. Ai ako in koku wha a mole ai koe taimi. Pa ka pau lewa e hanga he potunga e ako o ia. pe mo pure anga fra to ganga ya nga he me ko ni ona u ha ona u foto mai mo tu ku mai hanga hi initiatives e he nga he specialist restorative pe mo nga he specialist classroom as ke initiatives ke lava ke to koni ke ka fa ya ko ki hono fasisi im hono ta ofi a disruptive behavior pe ko unganga faka mo ve ve i loki ako ka mo ke mama o ke kem kem mau
0: Fakakau kau ke toi fafoki mai e tau te a ta Filipo. Mahalo koe ki koe ki... Whamalo atu. Whamalo atu be, whamalo ala mai, ko tahaia ngā heiri whia koe, whaikea i mea, pe mō wakai atu be, nā ko fo i kau whai a koe i, i hono ngā he ki nā tulhe whānau, pe koe hape, kau hoko o whamatala koe he ahoni, ke whamalo ala mai, ta whā koe amu whakalo to lahi mai, ke ki mātol koe mātua tai whānau, ke ua whai ha hoha, o tau i he, tau whanonga atu be, i he laini le reia o pito, pe a koe Ate fa malo ka te koe ti se yo fa malala mai to fa ki koia mo kau mai ki he polo kalama malo opito
1: koe malo opito e frafe
0: malo o Serina Serina ti se fa solo ia pe amo e tau polo kalama koia fe kau aki pe amo e liriu u hoko i helao
1: malo
0: malo ate tau fasko ni pe tato ki hoko atu ki tau polo kalama u hoko

0: O ku taumu a ai nima tol taha pe ai ke whaama fola tu hangahi polo kalama o ku tuunga mau olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhetu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whaua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whaama fola lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa valngiau tolu o nono hive hivano. Pē ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalo
1: ea. O kore whenga maari koni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fo i mea kai pa mei tonga, koe fo i talo tonga, koe fo i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia me la i pere o kukilo e fa i he mire mila. Tu asila ke faigiai a fetu utaki pia mo fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pia mau meiai e tu asila ko ia te ke mau meiai a foi mea kai ko ni. Malo.
2: Hoik me kainga tu lo ka at mo fa no no e ko ni me we the people community incorporated. Wa to be fa no no ke ka me me pa a kulupun. Ko ta fa malo sino mo fa feori. O fa ho ko be ya me star hotel to asila. Tolu hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po a ho pure lulu. O wi ki ko to ape time ho fulu AM ki wa PM. Ko ta aloha te ke mahina ni fa ho ko ya a ho pure lulu o wi ki ka hau a wa hiva. Siulai wa fe wa no e ai mo ngahi pare ke tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha le rei taha ko ia i wata e fra fe loto ma fana ke ka to ure kele ka ko to pe loto au kalani mo ka mai ke tau polo kalama fo malo sino pe mo fa fe hoi e ko mo u le rei mo mo i fe fia ko e moto ia i we the people fa papa tu pe dikta la no ofisa fe tuta
1: nga mari ko ni ke o atuai e fa no no ai mapu avaea ko tu uta mai tau fo manioke me he mapu avaea mei houma kano lelei au pito me rie, pia e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faa valu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
2: Ko tau tamigo se mene te wanoa me he ni mapea, i he whengamare ko ni ko korepe ke tuku mai mua a e whengamare ko ni ke whaha tala noa, pia mo e taha tau kautangata lava mea o ku whewhia pe ke whaha whetu taki pia mo ia. Ko e... Sione, Sione fukafuka. Toke taha sione fukafuka. Kua ne mao ahono mataitohi PhD. Pako e... Iyo. Ihe malae ko ia o e sainisi fukapolitikare. Tupe mua kiai kene te kanga o fukamatara atu kako fifia. Ko hiko ngahi ngā oe lava mea. Whahinga ko e niu tau pore pore ai. Pea utonu pe ke tau hanga o malari. Kai raki kamata ke pe mua, raki whawhi loa ki toke ta. Malo mua tau mae ahani pe malo e kau mai ki he polo kalama.
3: Mua whakoloa Filippo Tainga Maari ko niwa ki mua ke hoko atu ko mua tuku peha whapapa makehi ki he taha ni a fiho tau lotolotonga Tainga Maari e whakaupofa ki na mai mo akwe kua koini ki ke kawai he programari e tio e si a whakoloa koini Pongo kuhingoa ko sione petu u Filippo Kukupuka koe matunga ia e tatara noa he si a fini ave mo loans e kutohi mala e ko ia o e hala fononga
2: to ta ko ta ki mo ko pata to ga watu ki he hala fononga pe mo tohi ki la me ben pe mo ko e ko pui pui to ape ka te ko e ko tu mahalo oku fieilo to ta ko to pe ki ana o e fononga na ke fai mo fitu ne kamata mi ai uhi e ko me ai pa e ta malari na e ako ni ko ta hanga i kuna i nga i pore mo nga i nga he matangi na tau whetaulaki moia ka kulawa ai tu lohe aho koe ni e toke ta
3: ki whenga whoko ni koe whenga whoko ni e Filippo e whenga e mo e tau e tātolu mo e konga ala kononga o e ako toki whoka uki nusilani o toki kamanta e ako ai e wape mahi wa lerea e ako o whenga e mo e tau e tātolu mo e konga si anga i fwai longa ahi maa koe fwai longa maa loo ku faa pe ku nima fwai ai mo i fwai longa kwa osi koe ni ai HD toke ta pava ui kuna ia e wafe wafa alai koe ni e flipo ku si au pito kau tangata ku nau iai
2: au pito
3: alai koe ni toke ta i e political doctor of political science major in global indigenous culture. E kou toi tā i e tawha ki e inisi e politikare i e pe ulunga ngā whakamāma ni lahi. I ngai e matai tohi koi ni. Whai kotoa pe ia i New Zealand ka mata pe me hoku uloki matai tohi koi mi New Zealand ni o si e he wafe mā whetahataha. Aia ko kurangi matai tohi ia koe Bachelor of Environmental Management. Hoko ki ai hoku tila i he susuweka, o si moia, whai mo postgrad diploma i he professional supervision, o si mba moia, i kuna moia, whai mo hoku tokita, hoku master i he indigenous study and advancement and major i he susuweka.
2: Koe.
3: Hoko ai pē ke Indigenous Study, PhD, ta ue tolu moe konga i New Zealand. Nā e whairewa whakaukau ia, hoko atu, osi me he, me siti koni o Hawaii. Nā iai ki whainga maari, nā e mau mea e skolasipi. O hinga nā e whaia e henga ki ai, whaia e ako o osi e he wafe wafa.
2: Alo pito ki taki pe amo e mateaki ko tu mago nga fuirea ko ia ko feho framadala ko nga fuirea ka ukao ke te au ka inga tape e kusio ki ako mo nga hi fingana ke fai ka koe ni ku pa oe ni ko e ola ai pe a hangi ko lau ko tohi koe tohi koe nana ke whao ai ku e lapa ke ki lawe ange ki he tohi toke tā kata
3: koe koe nene osi koe e a kō kou whakau kaurelo ki whao ai tohi ki uhanga o re kōti ai umala e ki he kehe koe nau aruha ke ai
2: koe
3: ne whao rewa e tohi pana uhanga rewa whakahingo e tohi koe ia ku hala fononga me ta whaaki e taha he wani ki he mo ui tae ngata au pe he i he leo whapritania my professional trainee from the other side of heaven the celestial world ngo ia tohi ia o ku tawhi pupuhange me na ke lawe ka matua tua ia te thing koe nei pai pe koe whi lau lau lahi whai osko ia pau wha umono fo i hiwa po hi wa asko to ape tohi ko ni a hala fononga me motu o ne fala o ai ko hanga hulu i me enga i matanga ke motu e toki ai e kautanga te de na to shiro ke tohi par alo na umana tu ai tohi ko ni o mai ko tu i ko kau he to taha fai e u pe ko mi fo to tolo ne fai ko to e mi he motu Anga hulu ia he kutohi Mahu inga koe E hala kononga koe na uha ume ai pi ko nga himatanga unanga holu in mai o fata tau tai mi ko fa ye fa matawa o flip
2: mano ki la ver be ko tu te ki la ve ki he o ga fo ki pe mo kafa ku no no o ya te ko pe o ko ha kafa ke fa ya ke fa fi fi mari ko kafa ko fa tongia ki la ve ngi ai e te da ka da
3: kafa ko ne hange ki la ve ko ki ai ku na o na no fo au e tang pa Iko no pere mautofi aia e ne afio, poke apwala e ne afio he uafe. Iwa no fua uko maka mimishi o Aotearoa. Koe maka koe fukumaka aia, koe ilave au ki historia koe fukumaka. Koe fukumaka aia, fukumaka aia, koe ilo ia he kau whangota uku. Engina nau whangota e o ilo e fukumaka ilo totahi he moana, fukumaka. Tako na usio koi ki ei ki tani ko kulere ei koi i ka e moana vavare na i i ko ei ka ku ki si si fa a i ka ne a watu koi ki he fumaka o ki komo komo he fumaka po ki mimisi he fumaka pe lere hanga tonu rewa i lo rewa mi ei tako koi fumaka koi e mea lere u ki loto pe a whakanonga mo whakafie maari fumaka au se tau Enturi fiha meiai Tupu ae whonua Pea ngā unu pe fumaka Ngā unu pe fumaka aloa au ki uta Kio ke tupu ae whonua E Filippo
2: Koe
3: Pao ke ahoni pa uilewa koe maka mimisi Aia koe maka mimisi Ti ai pe mono tala noa ia o ona Kei ke fulave kei koe ngā koe tataimi Epe pa koe fumaka koe ni ka kui aha kau folau ewe ewa Fe mau ke na wo o mimisi he fumaka Po be mo te ki poulu vai o ki fufulu aki o ki vau i ke maa Ka te mimisi lewa ai maka Koe vai kou hau mi loto flipo koe vai maa au pito Hange pe ia koe vai si maa Ia koe ngā ue ai fumaka i lalo fonua Kone hanga o mimisi mai ngahi ere meniti kotoa i lalo fonua ki ai Pa toki hanga mea te iai, pe me iai lewa kuhanga lewa e fumaka o siwi e kone ane o mai lalo fonua. E hanga tuange mea ko u kai feunga, ka ne tuku ai mea ko u feunga, vai whakafie maare ko ia ke mimisi ai ahono kakai. Eh? U whakafilosofia e taranoa ke fumaka, ngā hako noanga, eh? Noanga o kufu matuai au pito, whakawhie maari e ke tangata niu a kotoa pe e taimu whanonga i ke historia o mga mimisi. O gripo.
2: Whamalo atu e te ta mau taimi, ko hinga pe ko ta taimi mo ki whihala ki ko he ta whuotutu na e whai, ta ko ku ke tari mai ko he, kau tari au he ta whaakia ko he. Ka upalo me sia pe, ke te whuki mai pe mua ki wiki ka hau, ke ta whaka osi ta talanoa koe ni, ko hi na ia i moe porokalamai na teu teu ki hawhe. Pe ka pau ku ke ofi mai heni. Sai pe, ka whapapau pe, te ta kamata on time ki, ki wiki ka hau ka ta. Ki wha osi mai pe, e ta porokalama, te ha mea ke, ke tokanga ki ai neu, whāngo ta halope pe te umau haki mea me maka mimisi ka te utahatu pe mea koe ko umau
3: Palo atu Filippo e whenga maare i koni koe na tula tāno koe ke maka mimisi ko umau katoa ia he tohi koe no ko whau
2: koe
3: kui ai kato mono tupu anga mono pangarero fok o te ave e ku pisisi koe a aku ne papirisia me he University of Hawaii ki o lunga on o te ini au ki e mga mimisi ke oua e toi lava taha o excess ki e koi
2: koi
3: rol ko ia o mga mimisi o Aotearoa
2: koi
3: o si publicia me hinuesi to Hawaii ne tuu koi e taini mi fa maro atra motoru ka atoa kainga kotoa pre tau te fitu ke kainga me inia top tapu koi koi otmoti niu ia oe koi tau tohi e kua lava hona whao si kotoa e ngai tala noa fe lave i moe motu Ia tuka motol, mau kato fika telefoni o kia Filippo pe.
2: Koe.
3: Oki kopi ene te au amana ke tufa ia pong pong. Pembalanga kauta te au atu. O pat Filippo.
2: pamalo a bito e mau taimi pe a kore be mua ke ke to e afe mai be he wiki ka hau ke ta whaas pa lere ta tala noa a malo a bito to ke ta e mau taimi mo e tala monua tu pe te to kwhawhetuta ke tau ke he tohi a aku be ia.

0: e mau e whainga Māori e ke whai ha whepota anoa aki ai pe a mō moni i whelesi da pe fokasione ha mani tō pui a ia ko e onga whafafonga ni pe a me tonga ombudsman ko ia i he office ko ia i tonga a ia na tonga i heni i he polo kalama workshop a inga he fonua o e pastiki o kaumai ki a tonga ki he talanoa i o e se ngawe aki pe a pe foki ke he fetokoni aki i he ngawe ko ia o kunau whakahoko. Ko e se pota no aki ko e ni, ko e whainga maali e mi ki he koslio kautake a weninga toni, pe mo kina tolu ko ia me he kau whafuponga me he koslio na nau ia e ke whae se pota no aki ko e ni pe a mo e poni si celestra pe focasione ha mani to pui ai a ko tonga ombudsman ia pe na ka mai ki ai fa se ka o a sione final me he Wesley Methodist Church pa pe foki ki a fa se ka o te ta final me he se se sina ta ta ina to nga me a pa ha me na fa fonga mai foki pe a mo tong a pa o nuku a po wa fa tau fo o neo ona i kai ke heni a fai se kau a hiweni nuku pa pe foki ki a fai se kau sofilisi tau fo o ko inga hau kai ke nai heni i loto wengi aton ta na mau ia i ke whahoko a whatongia a ena ia te a Mexico slio a fai se kau so se fatu inu kuafe pe foki ka unga te a havea ko se ke itali ia ta pe foki te a general manager na ia i pe foki mo i kau whafonga pe a mei he New Zealand ombudsman a ko Federica Folamo e tu i Mataele, a ko e te tine tonga e ne oku o tonga whaifatongia i he New Zealand Ombudsman, te he foki ki he ongo whafofonga, o lei da mo Megan, te a me he poti ngā ue ko e ni. Ko e ngahi workshop ko ni i he wike ko o si da mo e wike ni, na te he e tvoni te a mosione tō pui, o ku pulelei au pito e nao a feohi pe a pe foki ki talanoa la le i pe a moe fonga ngā au e ko ia i he tauhi ko ia o e o e ngahi a fatongia ko ia i he ngahi fonua tau te fito e ni a ku kau pe foki a tonga i he tokoni ko ia he ngahi fatotolo halaunga ki kau anki pe a moe ngahi pot ngā au e pulianga toi wakai ki ha ngahi fai fatongia e pule anga o ku ikai ke totonu o ku tokoni e pot ngawe ko e niki o atha ngahi pamatala o ku tu tawataina te malu e totonu ko ia o e tangata. Kei ke he o ku fafifia foke fai se potano anki ko e ni mo e o fafifonga me itonga ko inga o ku na o mai a e mahu inga ko ia o e tauhi ko ia pe ko e fatotoloi a e mahu inga ko ia a e ai tu tau taina i kai ngata pe tu tau taina ai pot ngā wei ka koe malui ai to tono koe a o e tangata. Kai kehe unga i heni te na foki atu i he wikeni ki tonga pa pia e tala monu ka te kina ua i he whaifatongi a koe a o kuna whakahoko. Kai kehe koe ngata ngai ngā heo ngongo ala maua te sa finipe a mea te ao tae tu na ula tuinu kua se tu awha.
1: Ko se are pasa whai to tonu mo tau ngā heo ngongo me he kolo ngou e kakala kurai chiechi ki he aho ni malo se are.
2: Malo au pito pea oku tatau pa moi hā a e tau whero ongo aki. Fia fia i he efi afi pe koe aho koini. Aia kono aho ni mai mahina ko aho kosi, mahina fo o fo kien. Pea oku fo o a e mea kote kato ape. Pea neongo oku momoko. Io ko ane afi ne rava ai ke toia usia tonu. O ae mea koini koe tō koia ae sinou. Pea, koe taha foki a whaka i longa ia, i e koloni, koe ta fungo funga koe au i roa ko Port Hills. Te ngāke pe ai ta fungo funga koe hi, kono wha papalangi koe hills. O teke a uia ki he mounga. Ko hi koe ta potu koe maalunga ta hae mounga. Pea, hange pe koe a kumo u bea i, o maore ngai u ongo ongo kehe kehe. Kake, momoko au pito, pea ne kakato katoa. Koe mea whawhiawhia i he pongpongi ni oku i kai ke toi tō hasinou. Ta kōku lawa pe o mau i he tafungafunga koe ni i leirei, ka oku kai te pehe ke te tō alu ki he mo unga, pe te toki sei loaki ai. Ai a fua fokpe a e tō koine a sino, e ne au ki he funga ve matatahi i loa i e koloniko ni Brighton. Ai a koe maulalo taha eni, ai a e funga fonua, pe a koe maulunga taha e, e ki ta funga funga e ko Port Hills. Pe a i loa foka Port Hills, u hiu tō lahe ka kaitonga, una o o lue. Me hange ia o ta tau pe, koe ki ta funga funga koe a, i Aokalani, koe One Tree Hill, koe koe fuakau tuu taha. Pea hange koe laukoho no mahina ni fo, koe mahina fo kienia, kau ku kamata pe mahina ko ao kosi. Pea momoko koe ni, nofo ni mei koe seitou pe uka taha koe nofo i api, Pea itai ngatai hange koe koe ngāwe, tai nau tolko ngāwe i loto whare. Ia fuke kautonga nau ngāwe i tua. Ta te whitoin ke ngai whāma, koe mau koe whamatala a ne e fia fi, koe mea whare e fia, ne itai ke pehe ke tō hasino ia i o nau whitu u, koe mea pena tō aia ne hoko pe ai uhā ia, ai koe vai pe ia. Pea i he tūnga whoko ia, hange koe a koe tūnga o e whonua pe mo ea. Pea, oku ne tala mai pe o ku ki he whāinga whokia e ni ihi, o ku kau e nia he koe koha mea wha fie fia. O ku pehe pe a e whapopo uri a e koloni, koe taha e toko taha, a ea ne lama mai pe mei tonga, koe uhi, koe uhinga whakawhai, whakawhai to. A ea ne pekia ea i he lorotonga o i wike. Hiri koe a ae whainga a kautoke tā, pe a pehe ke ki nau tōru mo i kaunesi. Ae ko toko tahani ko Alexio vea matahau. E wike ko si foki nā kula veatu, ke tā ane tamasi ai a ko Filipio vea matahau kapteni, pai kai ngā tai pato e mau, ae sila koe a se auhi a kapuru. Ka tehe ko ne tangata e kieni, ne lava mai. Pea ko taha pe ha ta wha ke ta, ne oku maheno mai ki he rotonga ni o ki ai ai ki i ngahi pesi ko ia ki loa whakapārangi ko kiva lito. Pea te kapau te whakatonga i he uke hatulu tā. Pea ko tō lahi au pito aha pe ne wha, ai kau tokoni ki ai ko tokoni eni, ko hui ki hono oat. Ave koia ki tonga. Pea koe hui ke whahoko aia ngai u mea kotoko toa peo hange koia o e pekia. Ko taha mea whawhia fia foki. Koe hui ko ne hene tonu hono kaunga ako ko maari e po toma. Pea ne whae e tala noa pea mo maari e po hange koe ngai u mea ke he whawhia fia e whai loa ki kai taimisi i pe. Koe hui pe koe koe kau ahono to uako. Kage, koi nau tau koe e fie toko ni mai, koe na he uke hatulu tā, pe koe kiva lito e lava o toko ni eni. I he toko ni ea a e kaunga mea o Filipo pe a mo Sara, ai a koe hoa ia o Filipo. Pe a tatau pa moi hafoki e lava a hono whahoko e maari e pō a e ako, kia kakai e otmotu, ke fotu tu upa mo fa onga ko ia nga kautaha ho ko to ai ko tona ki akeni hono wa hono fogalere ni ane fu matu aki to koni au pito pitoia ko la u foki e ta fa ki koni nga kautaha ta to pito o kai ke foka tu pukoloa o ke ai e kakai o kai ke pehe ke na ma runga na fai na tolu fotu tu u pe ai pa mo kakai ke na fai e na tolu ai nga ue Pea ne ta tau pa moi hā e matu aki fia fia, mo whakaloto lahi, ko hui koe ngahi i lofo ou, pea i kai ngā tai, mo ngahi poto, tau kei koe ni, o ku awe ia ke tokoni, ke ngahi matakari ke he koe ia, na nau kaumbai koe ki ai. Pea i he wiki kua si foki, ne mahino foki ai tawhaki koe ia o akapulu, Ka koe taha mea whakawhiwhia ke tau te whito ke maheni kau ngā mea i he koloni ko te whoki mai koe ni a lisiate mo unga pako Richard Mo'unga. Pea whahoko mai he kakai e tō la. A ene, tā te whetu ene whok mai kone o wa inga, a te whei roaki, pe mu whai mu tala noa. O kanko e hui ko e toko taha o kua ngongoa, ka ko e toko taha tonga, pea o ku ne whai e ngai mea kot kotoa pe, o fie fie ai e tonga kotoa pe, i he i loto Canterbury. Pea ko tui ene, Tōko ni Asinou, ke uladei nea tōko tahatonga ni wholau mai mi Asleria, ko ne wholau ana o Ski. Koia, koe taimieni ke mōpuka ke mō mai, ma mōtou koia i Okalani ke lava o Ski. Koe hui, na whaifai ke whaelhi koina māmani ke Ski, kawatu mo tōko tahatonga pe iloa ai o mai ki he kolongo e kakala ki ngastafa mo unga o ako ai pe whai ai, ai ako ski koni o kulotonga whahoko. Ke ongongo pe ea kulawa ke ma watu e ahoni ka e maro apito ho mou mea mai ka mou me a.
3: You're now listening to PMN Tonga.

0: taha malohi. Tau osi fie fia peki tau tolu ai. Kai ke uta whakaloloa kou ta talele ki moua, kou uhi koe tau taimi. Kai foke atu kia te ki moua. Ke o mai e ngahi o ngongo le lei, pe mo e ngahi tala noa fie fie ko ia kua mo ngā ue ki ai ke whakailonga ea ke tau wiki lea whakatonga. Malo arisi pe mo osai asi.
1: Malo apito li ntapa ko o kore pe ke o whamalmala te ngai whakatapu o osi. Whai i he porokalama PMN tonga, talu me i he ho atani ko lawe i pene o si kamata pehe tolu. Ko hu whanga pehe lo te lea si su, pa ko kore whamore more at peka pa o waihanga hi lea. O kui kai tau mo mo mea mai ko hu whanga pehe lo tu. Kai whamore more peka ma ka wat mo osayasi hono tala noai, ai whaka ampe foki ke ke mau tari ai ka venga koe ko mai he Ministry of Pacific People po ko kautaha ko potungawe ko ni ai ka kai pasifika ai nao ka venga o ma ko hiva ko fe un ma inga ia o tau a lea fala tonga po ko tau nofo aka inga tonga ko ia te wange pe fa inga mari ka osayasi ke fa fe lo aki mai ko la ve ipe alista ta fueni me tagata eiki me hihifo ni o topapu pe mo tongata e apa kolombotua have luliku have vakatolo fine eiki me hufanga lupe vai ni tongatapu pe foki ki utui mo utunga ke vavao mo tari hau ni o topapu poko lolo tonga fakakaunga ta maki he korisko mang o mangere ko ta penga hi fai ako tonga pe foki se o kalafi pe mo social studies mo ngahi ngahi social sciences be ka oku fie fie ko fa fofo ngai ni me Aotearoa Tongan Teachers Association ko e ta weni e ono e mau nga we whakata hama ka whai ako me ECE ki he university ka me tokolahi pe ai ka whai ako me he korisi ko ia ai te e keke te whalolo ko e wange whainga mari ke ki whawhi loa ke atu ai hoa nga we he tauni me he kurupu ka utaha si aula malo apito osayas
2: iyo malo apito ma whainga mari ko kuinga ko osayas kupu ngō mātua me ka meri ni af o waka o koa wawau pe ko kaunga tā mati api ko si aula o e taha he pau ngāwe ai ko e practice manager i e tawhaki ko e ngāwe mo e whānau e mo e ngāhi whāmiri pe mo whiwhi au pito e tauni au kau mai whātaha pe mo e Aotearoa Teachers Association ke o ngawe whakataha pe mo si aula ke o tua ngā fui programa e tauni e te kawaki mo whakailonga a Tongan Language Week pe o malo atu arisi e mao whainga mare ke mao kaumai ki he ke ngawe teo ke whakahoko malo
1: malo e linta mo o sayasi ko tui lahi tau lawe i peko e koe taha pewhi tu, tau te fito e tau hiki whanua mai mei tonga, koe tau kumha ki i haki kainga lotu ke tau unga ki ai, pea koe ngahi siasi ko eni si aula o ku kau foki ki he vahenga o kalan manukau, pe koe vahe whanua tonga o Aotearoa, pe aku koe koutui koe ngahi siasi tonga ko eni o kuna lotu whakatonga ai o koe taha pewhi tu o kula vai ai lea whakatonga e tau ke puke ai e tau ngahi lea whakatonga pe aku tui pe o sayasi koe taha eni ha whi tu koutui pe tau te fito ka koe whaere i musilani pe a moeni iha mautona e ha upe keisi ko malo mwe ngahi lotu mwe ngahi siasi ko eni o kuna o kei lotu mo rea whakatonga ke puke puke ai e tau rea. Ko ha ho lawe ki ai o sai?
2: Ko ia, moanea pito pe ho lau lis. Ego e si au la o kui e marmalu e waifunga tonga o Aotearoa ai i he marmalu o e konferenisi metotisi. E a kutaha e ka venga si au la o nau ngau e i he tawhaki koe o e Methodist Mission tokonia e ngahi whamiri u nau whi mau tokoni te kawaki pia mo e driver license, pe koe

0: mi api pe ko e toko ni pe mo to tu po mo nga hi a disabilities ko to pe mo fenga pe ke mo toko ni nga family a e u ai pe fo to meri e no e ki fo no mai me tonga ki no si la e ku ta e mo a nga u fo e ko toko ni e ta u mai family e ku ke paka ngata ngata pe ki he Sias meto tisi, o mau o atape, o mau te mau ngau e whakataha mo ngahi whamiri me ngahi hunga waka ke ke he, nge ko mamu maan katolika, pe whoki ki he AOG, ka wukai ki ngata e mau ngau e. Malo lisi.
1: Malo apito. Ko tui lahi pe e osai pe mo e kauwhanongo ai mahu inga ko ene ngau e oku. Mō whai me si aula, ko i aina e pehe kau taha ko ni Aotearoa Tonga Teachers Association, ko hatoi taha ni ha ngau, ha, ke tau ngau e whakataha, ki ha tau pehe ki ha kau taha, o ku nau o si lolo tonga ngau e mue e tau kainga tonga. Ko i aina e whai pe tala noa mo e kau taha, mo o saia si pe foka sesmani, mo e kau ngau e ko ni unau tau te fito ki he ngau e mo e tau tō tupu, O kua ifo ke porokarama a ia nai whakahingoa e toke tā mere nai te tamo e folau koe tau rua. Pane pehe koe tau rua, koe tau pehepe koe whapalangi koe bilingual. Koa ngahi porokarama o ku lele whakataha pe rea whatonga mo rea whapalangi koe uhi ke mahino ai whanau. Ka koe whamamafa ko eni e tau porokarama ko eni he wike rea whatonga o sayas o ki makehe ange he tau ni he. O ki au ata toi siu e si, tau ngawe whakataha mo e si aula ko uhi Ke tau whenga koe ke tau ngawe aki pa tau whapotopoto e tau ngawe aki e ngahi social media platform koe ni. Tau hangepe koe PMN Tonga, koe ngahi pesi Facebook a koe nesi aula. Koe ai e hou e ka mwe ka inga koe tau ni o kuai ai ngahi activity pe koe whanga ki poro karama. Ko tuipe e manakoa ki he tau whanau tau taha taha ki he Hape tau, tahataha ki he, like, e ka mata, e ko uhi, o maulavei, e hau ek me ka inga, ko e tau, tahataha ko tui ki he tahavalu, pe si hifo he, katak, si hifo he tau tahanima, o toko lahe tau whanau, o koe ke toi fu, koe ke nau toi rea whakatonga nau tolu. Koe ki toko si ipe, o ku ke rea whakatonga, pa ko tui lahe koe whanau, koe ku hiki whonua mai me nau ngahi matua, ke ki lava pe rea whakatonga, ka koe tau whanau, koe ni tau o tau lavei, koe tau tangata ane taha pe ua, ko si imole e nau lea koe ai, e, o sayas, fa ampe ke vahe vahe e tau ki program, pa ko fa malo lahi atu. Koe uhi, koe whaka amu foki ke o mai e tau whanau ko eni o kia 7 and 8. Te tau kamata pe me tau activity ulua ki. Hange ko eni, ko e tau tau lua spelling bee. E, o sayas, te ke o mai haki whaka hino hino, ke ke spela mai ai foi lea tau lua.
0: Yo, tupe kai whenga tupe, me koutui koe Karoto lahi pen ki e whanau.
1: Oh, yeah.
0: E tau penga katoa ki he ki tau ino a e a spela a e lea whakatonga. E oa te mou hoa whanau ko e koloa pe ke mou kau mai a tau whanonga pa taha lewa e whai e tau spelling pi. E a ai koe
1: I whahino hino mai pe o sa tau lua.
0: Ai a e talatu pe a fui lea pe a te mou pe he lewa tau lua. Pea mou spela lewa. Pea kone osi pe hono spela, pea mou tui pe mai tau lua. Pea tuk tātu lewa he whakamau, pe uku tonu, pe uku whemau ke toi whakale rein.
1: Ok, pe he ke lava si pela mai e osi?
0: Io.
1: Ki sa hino hino mai?
0: Ui atu. Ok. Tau lua. Ta a u la u a tau lua.
1: Ia. Koe tohi te maungawe aki o sayasi, koe tiksinale koe ni a kau tu inuku afe. Pa e ki vave vave foki he, so, you know, o fie mau, koe o atu pe, ke pukapau mo waiha mo lai peli ho mo ngahi api ako, koe tiksinale koe ni a kau tu inuku afe, e fai me iai e tau siwi. Koe hi, e fie mau foke ki i vave vave hono si pe la e rinta, koe hi ke ki maue maari e, pe a koe fan, o whanau pe taha nima, te nau o mai e nau hingoa, hingoa kakato, hingoa uruaki, whakaiku, whika telefoni mo e nau e-maili, ko hi, ko uruaki hingoa e taha nima, tuku mai e he pesko e ni, ta ke kau ko ia. O paupeke ke ia 7 and 8, ta u tahataha ki he taha tolu. Pa mantui, e o mai foki ha mo ki i viti o foki ko hi na na fai e si pela ta mate mai e viti o ia o sai he. So fu mahau inga ke o mai e tau whanau ko ia, ko e tau tau lua spelling bi ia. Ta kwhia mao ai ngahi hingoa, le sisita mai ki mua he aho taha nima o a kosi, ki mua he taha wa. So ka pau e o mai ho mo whangaki hingoa, kia o sai as pe ko au, pe ko e PM in Tonga, ko au o ko loto ke ukau ki he tau lua spelling bi tuku mai ia. O sai ko tui ko e taha ni hangai fo i activity re re ye. Ko hi e tokoni pe ki he sipela. Tokoni pe ki he phonetics pe ko e phonetiki ai tau lea whakatonga. Ko hi ko e taha ni tau mea ke tau ngau e ki ai. E o sai waha mea ke toi tānaki mai ki he tau tau lua spelling bee.
0: Igai ko e... Kore pike whanau mō kau mai. Ka pau kai ke sai mō lea whakatonga. Peo kai ke fu lelei mō kau mai, ko e tau kau mai. E kau i he lelei, e mō tokoni atu. Peo ko tui ko e tuai peo mō kau mai. E pou pou aki mō tōru ho mō ngai whamiri. Mō ku community. E ka pau ku tōlahi a nihi mehi. Mehi e ngahi ukolo koe o kau mei ai ho mō ngai mātua. Nge ko o waka o katoa mai o waka mo mo pokoni mai o mo spelling B go ni o teo teo ke pau mai e proklama po ni malo malo
1: lisi ko iyo ngahi i tau i whanau o kwha am ke mau i ngahi ngoe tau whanau i a 7 and 8 tau pepe tau tahataha ki he tahaua pe tahatolu ki mua hai aho taha nima o a kosi. E hau ek mui ka inga pehefo ki linta. O wai e whanga ki pare. Uraki ua mue tolu. Ko e pare ko e ni, ko e pare pa anga pe. Ko hi ko lawe i pe ko e whanau. O ku nau, whenga ke nau, save up ki he nau, whanga ki i. Me ak fie mau, he ko e me ak mau inga. Ko i ai, mo le sisita ki mua he aho taha ni mau ke o ak pe whanga. Ko ka pau e le sisita mai he vave taha, e ai te ki pare ia. So the first 15 names, ko uraki hingoa e taha ni mau, ko mo uraki mo e whakaiku, whakaki whika telefoni mo e-maili o kumahau inga ke o maia he tai mini pe. Linta, oktai mo ki activity honoua. Ko e tau lua speeching, speech competition, pe ko e tau whi lea, tau lua whi lea, o whi mau pe ke meni te ua. Ko e kaweinga, ko e tau kaweinga pe tuku mai he Ministry of Pacific People, ko e tau, ko e hame aku mahu inga e tau hiva, ko e hame aku e whi unu mahu inga ko en ko e hiva, hame aku mahu inga ai. So o whi mau ke meni te ua, owa te owa, ka pau mo lama mo tō o whai mo tuku mai ho mōwhanga ki iwiti o ko ia, i he wawe taha, ki mu a pe he aho taha, aho, ka pepe aho taha ni ma pe o, o a kosi. So o ate wikeni, wike ka hao ke mō teo teo, pe a tuku mai ia, ko hi e kau foki a hono upload ti foki e linta, mo heo ek mo kainga, and then o wai foki viewing he, like te mo go hai pe o view lahi taha, it's gonna be an online voting. So ko ia pe view lahi taha, e fwa ke pale ia, he aho uano a kosi he e announce he aho uano o a kosi ko hi te tatoe foki mai pe ki heni so ko aho ni ko promote pe ke mo ilo o tuku mai ho mo whanga ki i hingoa mo ho mo viti o he vave taha ko hi e whai lewa e tau upload o whanga ki viti o ko ni mo ho mo hingoa mo ho mo tau pe fonua o moha me ai pe tuku mai ho mo whanga ki ko whanga ki rea minit pe ua am koe whaka iki iki e o atu e he PMN he hiri pe ai ki i vahe vahe ko eni e o sai o waha toi mea ke pehe o whanga ki whanga tātā pe koe ha mea mau ingai a hiva whakatonga
0: iu Mago e mawinga koe hiwa whakatonga, unhe tō e tāna ki pē ki he o ilo ho tonga, e tau te whito he taimi koe, ko tau osi ilo pē ni tāmo aris, taimu mō hiwa e ngahi o hiwa maari e koe mō manako ki ai, o ko hiwa ko ia mō ngahi ulea, o kuongo ia ki he loto. E koe ongo koe ki he loto pē ha ulewa ngahi uongo, pē maari e mō whakaloto lahi, ki whakahoko ha ngahi whatongi o koe ai, Koe fo i raki tāni mā, mō vāwe tāha mai, e tuko i mai ho mō hingoa, ke kau i he...
1: Pe auhi lea, lea, ho mō lea.
0: Pe auhi lea.
1: Foi.
0: Ok, ke mō kau mai ki ai. Ko tui pe lintā, ko kamata hū atu, mā ko fo i ua ana pe toko tolu, ko ku hū atu laivi unā o... Meke ke nau kau i he tau polokalama koe ni. Maro.
1: So ko minik pe ua o pau pe ke te pre-record e te ki lea, pa te tuku mai he ka pau tuku mai ka au, send mai he messenger app, o send mai ke PMN tonga, e ka mata hono like, e linta hono whaimu upload, ko uhiko e ko hai o ku most views, ma tui ko hai pe o ku view lahi taha, Ko ia e mau e uraki, pāle nta o te rai mangahe pāle ki he uraki ua mo e tolu. Pāle pa anga pe, ko uhi ko lawe i ko ngahi taim whangata a eni pa o tau fie mau, ai whanau ke ai peha whangaki pocket money ke aunga e nau teu teu mai, e nau ngahi lea ko eni, ka vei ngā pe, ko e hiva, ko e whe unu mahu i ngā ia i he tau ki he tonga. So music is a vital strand for our Tongan culture. So koe ngahi me aia, fe auhi le aia. Koe tau activity, pe koe ki pokalama, whaka osi tau lua fe auhi hiva e osai, ye? Koe hui o tau ngawe whakataha mwe tau ngahi mwe kulupu ani siala oku nau koe oku nau malu malu i he seasi metotisi, ko ia e koe whee au hi hiva ko e ni e osai e, whee mao pe, hafo e hiva e taha, hiva lotu pe. He, pe au whee mao ho mō kau hiva, ke oua si isi i hifo he tahanima. Tahanima pe ke ki olunga, pe ako mō fo e hiva pe taha, hiva whakatonga, hiva lotu. Pea ka pāku lava ia o tuku mai ki mua he aho taupehepe, ki mua he aho uo ua o a kosi, so koe wikeni, wike ka hau, so wange ha mo foi wike tolu, wike me wike tolu ia o sai, eh? Ke tuku mai ho mo hiva, fai mo sen mai ia ka mau tolu, owa si hi fo tahanima fe ma pe mo ka o hiva ho mo yuf tahanima ki olunga he ko hi e ho ek mo kainga ko ta o ne tahanima e ta wi ke le fa tonga i nu silani ta rue me wa fe ta ta ha ko ni ko ta wa ke wa fe wa no we have had Tongan language week so ko mo ka o yuf owa si hi fo tahanima 15 pe ki olunga tahanima pe ki olunga ho mo ha hiva mai ha mo hiva mo record mai ho mohiva tuku mai ia ki mua he aho ua o akosi e toi arhake ia ko ia pe kulahi taha ene views linta te ai mo ki i pale pa anga he taha ua tolu ko me aku fafie fia ai ai ngawe fukataha mo si aula ko uhiko e nao Uanga lelei au pito ke whaiha mao ngāwe whan, pēa moe PMN tonga. Ko hi ke tokoni ki he tau whanau, ke whakaroto lahi. And everything e linta is online. O sai hao lau ki he tau porokalama, tau lua wike lea whatonga. Tau lua spelling bee, tau lua whe auhi lea, tau lua hiva.
0: Oia, whaofa au pito. Koutui koe kuanga kehen. E tau ngā hoi aki a interneti mo mea. Pe hange pe nia ko TikTok awards. He, ai ko the most. Ko toko lahi koe homo usio homo ngahi mea. Ko toko koe lawe e alwe pare ke homo utafa aki. Ai ko mo mahi no peo ai homo speech homo iwa mo mea. Toko i mai lewa ke ngalu ope. Pe ko toko lahi koe kausio. Ko toko lahi a a tāna ki beia ki a te koe, pia mō pot ngā ue, i he whenga mō whai. Ka kono whakātoa, ku pesi fō ue no tau alu ki ai, si aula pē fō ki he ata, pia PMN, ka koe ponga pe ta e alu mo e teknolosia o e ponga e aho ni ka u fefia o pito alisi pe mo linta i e panipari o mau e look forward tau pito ke se wange ki henga i ponga kone tuku i mai he whanau malo
1: Malo apito o sai, malo apito e linta i e whainga maari e o mau he whiawhini, malo apito.
0: O whaeto.
2: Wha malalahi ato ki a teki moua, Alista Tafu ka ma o sai a skupu, pia mo e whoko tuutu lele i ka koinu, o ska mata ulo ulo ma e lain telefoni i a e, a e kaure ka, Tō atu pē ngai whi auhia koe ni ku o si tika au pito e tau whanau ta tō me he lau whakame he tau e nima tau e ono kuo i re. Kai ke?
1: Oia.
2: Tau tok whilo ngaki i he wiki kaha au taim ta tau pē ke whakahoko e polo kala malo.
1: Malo.
0: Malo, Alisi.
2: Malo.
1: Malo.

0: ko ta polokalama tala tala i fale ni ke mo ilelei pe a ko polokalama foko ni o ko atu faka wike ya mele tioni ke toko ni ke mo ilelei ko ya tau kainga wikeni e faka mama fa tala noa ko ya o e polokalamani i he aho faka mama nlahi o no toka ngai kina o i kautou lekeleka a ia e faka ilonga ia i he aho fala i te fitu ko ya o a kosini e kai ko ya pe ka e kau foki e tala noa e aho ni a e tala noa ki e ni ihi ko ia Oku ia iho nao ngahi whaingata ia whakai sino i kaike nao lava o whakahoko ai ngahi ngā ue anga mahe ni ia teki nao tolu pe peko e sini ihi koi ni o nao disability. Na e whaka ilonga i foki ai toka ngai kina ia o ki nao tolu koi ni i siulai ka ia whainga maarie koi ni pe a moe mahu inga o e mau e whaka afe o e pō ni te tau kore e pekia te ia ke whakatala noa e pekia tawha akoi ni. Ko fie fie ke tata lelei a whane tu iha ngana mei he waka tau tua ke whakahoko e polokalama e fia fini. Whane ma loe tau mao a e fia fini pe a ma lo mua a e tari whakaafi ke kau mai ke polokalama.
1: Ma lo pito linta e tato e mao e fia fini pe a ma lo se no tari e fini motu a ka e loa koe ni me e feitu uni. Ko le peke uho whanga atu e ngai tala whatap kutoa pe me ka mata ke a polokalama le tio e fia fini. Ka e tāmo ke te ao ke ufafofo ngā atu e whatongiani. Me he kau ngā oe tonga, me pot ngā oe wakatau tua, me he hala le MP Drive whikata haua o Manukau City. Whaftai beke o tua, he whainga maari o e fia fini, moine o whalahi atu ke a te koe lolo mana ia, pe a pehe ke a Christina Sofele, ho ma whakakau atu a fine motu ani. Ko kuhingoa, ko whane maretu i hangana, Me he funga a fitu, hala holopeka, funga whātoto, ha takalaua, koulo, ha pai masani. Ko uta kai whala, ke fumaka ko fele unga, mo tonga leleka ha pai, mo e whanau e doktor. Ma lomu ai ma uwhainga mali, ke whafafonga atu, ai kautaha wakatau tua e fiafin linda. Ko e potngau e fok koe wakatau tua, ko e kautaha e whao Pacific PN. O ku iai a e feitu e tolu, o ku ngau e mea ia e ngai kakai ke ke he, ki he potngau e. O ku iai e kautaha e taha, ia e mau office e taha i Walinga Toni, ka pehe ki Christchurch, tani i tini, ka e toko lai taha pea o Kalanini. Pea ko e mau ngau e foki, o ku mau ngā aue ki ngā i whei tu upe. Tau tau te whito ki e kakai o e Pasifiki, ma e Pasifiki i whoki. Ki e nau mo ui lelei, pia mo e nau ngā i whi e ma u whakai ki nau tolu. I e taimi o kui kai ki nau malawa, o whakahoko lelei ai, ai ngā i whitu utaki ki a te ki nau tolu. Ko e te mau tau mua ngā aue, ki ngā aue, ma e ngā i ngā whamili, me he Pasifiki, moi community ke tokona ki nga tolu. E ngā hei mea kotoa pē o kuna usi whaka amu ki ai. Hage e kuia nga ulawe ki ane nai, ko kui ngā ko whani mare tui hangana. Ko e ku ngā ue o kwai i waka tau tua, o ku utoka ngai, ai klupu tau leke leka e hiva, moi klupu e taha, ki e tui fio pē o ngā hei tau, i he tawha aki koe ni koe i māngere. Ko e ku tau kakato e ne taha, e ku whakakao ngata a maki i pot ngā ueni. Ka koe taha pe au e kao Pacific Navigator, e tawha aki o i social services i pot ngā ueni. O mau whakahoko e ngā ueni foki ki e tawha aki ke he ke he, ke e toko ni i pe ki a kakai e Pasifiki i e community. Ka koe aho ni, o koe fie vahe vahe atu, O whikau aki mo e taha ngā i tau mua ngā ue. Ma ai kakai o e Pasifiki. Pe ko ki nāo tōlu ko nā wa uho nāo tau. Ke tau ono ni mā ki o lunga. Pe mo ki nāo tōlu o kue sia whaka atamai. Mo e whaka sino. Pe mo e whaka sosiale foki. Pe mo e mau whikau aki. Ke e nāo mo ui lele. O mau tu ua ki atu ki a ngai tafa aki ke

0: Ko tau tai mi ko hawhito tonu a hiwa. Hawhito tonu a hiwa pia te tau wakai he ki I tonga eiki I e polokalama ko I a oku hoko. Ko e polokalama foko oku hoko. E whai a whakapotala noa ki he taha o e whafofonga me he Tonga Ladies Association mo e Miss Galaxy ka uma foki a Miss Tri Pageant ko tau toksi tu atu ko I a ki ai. Ko hi ko e ngahi whakahoko whatongia pia mo e ngahi polokalama o kunau whakahoko. Pako fie fie ai ke utata lelei a Diamond Vea ke whai whakapotala noa ko I a oe pōni. Diamond, malo e tau mao ae pōni pia, malo mo a ngāwe mi tonga eiki.
1: Malo ki te tau mao ki he pōni e linta, malo ki te mao whainga māli e.
0: Wha malo lahat ka te koe koe hiko e tuku taimi ko iloi pe ai ke ike he tau taimi maha ko ke mei. Mao e koha malo lo le le he pōni kau kou ngā au pito ae kau mai ke polo kalamani. Koe whakatala noa fōki oi pōni koe hiko e polo kalama ko ia ne tau toki si tu a me ia I mahino pe foke Miss Galaxy ia whakahoko pe ia I he tau kotoa pe kai hange nai o ku wongo fo ou pe asi fo ou ai hu ko ia ai Miss Tri Pageant he e, ki mua pe ke ta hoko atu ke ngai whainga maari ko hanga he Miss Tri Pageant o whakaava mai ke ni ihin ana o kau atu ke polo kalama ko ia fili misi Miss Tri Pageant o e tau ni ki omi pe mua ha ki I pui pui tu a no no pe ki whakamatala no no fe kau aki pe mo e whakakau kau ko ia hono whakahoko pe ko hono whakalele o e Miss Tri Pageant.
1: Malo apito e linta e ma ofinga mare pa ko kole pe ke fa mal malo te pe nga hi tala fata puko ata me he fai fa mafola le ani kai ata mo oku ke u fai pe ki fa mala ala mo itali ate fehu ko ia kutu ko mai I he hoani pe gra fi fi ala ko hi ke fenga mari e ke lao ke fa hata la noa pe mo vai vai te pe ke te ilon ki e ka kai ko ia o fo noa ke nga ta pe I tongani ka te a o tu ki ki to pre anga ki na tona ka tonga ko ia pe mo tōpere anga e. Koe, tāra nō peko ki he, ke mātu unga nei whakotu oi koe a whakaukau koe nui try pageant. Koe, tāu lahi whoke a lele mai po kalama koe nina whawhaka lele pe kau tāle I tio tō ngā koe hi koe sio a whalele koe a po kalama Miss Galaxy. I he tāu mu aia ki I he whakaukau koe no whotuka Miss Galaxy na e ai whakaukau koe tau mua ki he fundraising pe koe tāna ki mahangai paanga ki tō koni ki hono whalele koe ngai pō kalama koe ni ai Tonga Lady Association pe hao mai ai ki hata imi na e kamata ki mausio whakalakalaka o pito pō kalama koe ni pe a mauhanga ai o tāna ki ngai paanga koe ia koe tō koni koe skola sipi ma ki nautolo koe ia ai kaume mipa o TLA o ave ki nautolo whakaako ki nau tōru tō mā ngai whenga māri e ngai whanua mūri e. Pea lele mai mau polo kalama mā ume mau ngai fund, ai ngai fund ko nina o mai me pule a ngā Australia ko no usila mo ka anata. Pea me ngai fund ke he pe. O wha lele mau polo kalama ako, ai ko ngai polo kalama ako ko niki he to onga mo ui, ka hange ko ngai life skills program. O iai ai ai mau ngai polo kalama ko ia ke whututu matalai a kau. Wha hoko pea me ngai polo kalama ko e mako e kakai ke nau ilo ke ngai ngau wha mea a. Pena I aile vai ai whakau kau ia mau tolu ke wha hoka ngai pokalama ko nio ke ngata pe I he tōni ko ia a kau leiti ka lava ke mau toko nio ke kakai whewhine ko ia o ngai community. Pena I hao le vai ai whakau kau ia teke mau tolu ke whewhene ke mauhanga hange ko I tawha ake ko ne Miss Galaxy ke mauhanga ange o wha hoko mamu ngai ngā ue koe ni mā ki nao tolu heo ik whawhine koe ei tonga ni ke mao hana ngai whainga māli e ke nao kau I he tawha a koe ne oe whi auhi pe a moe maoanga pe mau sio o me mei wai me tamak whiwhine o nao wha amna toke nao kau I he whi auhi mi sei la alaga o keke nao whi e kau na toke tau olunga pe na iai le vai e mau sio koe e ngai tawha a koe hange koe ngai tawha a ki mō tolu koe ngai tawha a koe ke ngai whi auhi I mūri na whiwhi nai ke mau hanga o whakakau mai kakai whiwhine ke nao kau mai ke whi auhi ni I tēm da tau pepa na ia e mawakai, talu ai lele a ngai whi auhi tō ngani utike ki a hawhi auhi a ma ai ho ik tangata. Ai mei mei koe sio pe I ngai whi auhi kofua hoko ki ho ik tangata. O mei mei koe ngai tawha aki pe ia ki he sino lelei pe koe pāpela. Pea mau pehele va fefene ke ai ke whaka kao mai mokina o tolu koe ho e kita ngata ke nau kao mai mokina o tolu ke fe awi koe ni ka ia ta wha aki ia ai tau te fitan ke ngai platform koe ia o pageant pe koe whai whiri misi o ku ia whaka ngai ta o ku ike ke fokasi pe foki a ngai ta wha ako ni i he hoi hoi fua pe mo ia ngai koe ia teu teu pe mo ngai teu ngako whaka ha koe ia i ngai fe awi ka koe mea mau ingata ha a ngai ta wha aki koe ni ki he advocacy. Ang ne te hanga whakalahe na ngahi ilo whekau aki pa mui ngahi isiu ke he kehe whe paki pa mui tau tupu. Pe keke ngata pe ai o ku kau kea ngahi isiu kau kea whiliri wako o ea tafa ako ke gender based violence i ngai tafa aki ko ia ki he mo uilelei pe mui ngahi tafa aki he kehe pe e lava to koni ke to e lahe ngai ilo aki nau tolko whanau tau tupu nau kau mai ke whe auhin. Pena e wha kamata e pe me ia e mauhango fotuu a e whakaukau ki fotuu a pokalama koe ni. Kau hi e keke ngata pe i hono lava ke built up a capacity pe mo e ngai tawha aki koe a ki he iloange a ni ihi unau kau mai koe ni i he ke nau feel confident i he ngai whi auhi ka i tem ta tau unau lava ke nau toi a koe mea lahi ta te fitan ke ngai tawha aki koe advocacy pe mga o koe ke community i tonga ni ko tu pe mahalo koe a linta ki whakau kau ne fotu oi a ki ipo kalama koe a try pageant malo
0: Whaka maa whana pe auk whaka whaofa pito ai ngahi whaka kau kau ko ia ko ke tuku mai na ne hanga ue i ho mou loto ke whakotu ua e polo kalamani. Pako tui ko ki nau tolu ko ia me i tonga kau maa ai ngalu o pe na e lava ke nau mamata ki he polo kalama whaka o whaofa ko ni na mohanga teu teu. Oku aonga lahi eni ki he tau te fito ke ngai business ko ia i tonga a lava ke tu ua keata na ngai business i. Pe a whakotu whaka kau kau ki he tau tupo tonga, e lava pe o mao pe mo ui i tonga pe. Ko e tafo ki oi me ana e whae e talanoa pe ana e ohake i he whakalele koe ni ho mo polo kalama. Ko e tafa aki ko ia oi whakamau. Ai ngā himea ngā ue koe na mo ngā ue aki ai malawa ke vavea i hono tāna ke ngai poini pia ikai ke to e whaha Feliliu aki he tohi moe ngai mea koe aki tāna ki vavi au pito. Hange nai o kuki i whakalakalaka angi a moutolu i he Miss Heilala, Commit Miss Heilala. Ki i whamatala mea ngi ki he tokoni pia moe lelei hono ngā oe aki oi mea ngā oe koe ia.
1: Malo pito e linta hange koe ako ho tala noa. Koe tunga ko ki ai koe ai whalahala ka pa me kamata koe ke wawhiangi koe anai ngā ua ne whahoko ta te fiten kono ngā aki koe a teknolosia. Koe mea whoke o ku whakaoli e linda koe ki kaunga ua koe ni a TLA ai a koe kaunga ua koe me i toko fitupe pe toko walu. Ka koe ki timi sisi koe nina nau lava o whahoka ngā ua e ngā he tawha aki ke hekehe. Pe koe ngā he tawha aki koe nina e kau kiai ai tawha aki a toko tahana ni hangi pe o develop ai app i he kaunga a web and then develop a app o kau kia i ahono ngai app ni ukni lava i hukunga ake e kau whamau ke taimi koe oku ne whahoka koe e ne tānaki koe ne ngai poini oku otometiki peia i hono mau he kau otita pia koe tahene me ana e vave o pito tau te fita ni kono ngai ake a teknolosi a ngai ahoni pia uiai mo ni ihi na nau toa ngai ngai tafa aki koe nke ngai video mo ngai production ni ida nau toa ngai e sio koe ke he fotu tu o stage si pe mga ita fa ke ke ko ya ka ko ta ha ne ai me fa fi fi ga te motor ko hi ne os kamata pe mo ngai a ke motoria ai app ko ni i he ta un mahalo e mis galaxy en mahalo e u a ki mua ne os kamata mo ngai a ke motor a ngai app ko ni ki hono fa ho ko ko no ta na ke ngai po ni ma tu unga pe ya i he mausio ke la hi fa hanu la hi ngai tala ko ku fa ho ko ka ka ko la hi to hi ko he ki la pa ka ko ya nga ya ko e ma ba kai Fefe ke maua he akea I Batolia ai ki Ed Koini, na whaifai ku lava ai ke Tokoni. Pea te wawe a ngea ia no tāna ki, pa ia tenta taupe, na e ai whoke whakaukau e tā uni ke mau taimko o kwa hoko iko, au no maoko ai whapoini ko e kau whamau, na lava ke display me pe screen ke sio kato pe kakai ki ai. Kako e me afokne e ki I tō mui ai mo ahono whahoko ki ai ki fo I tawha aki ko ya. Tana e lava beke mauhange o tāna kotoa ngai poi ni o whaha mai a I he osi ko ya e whea uhi. Unga ke sio kotoa pe taha kotoa ki ai o wakai ke ngai ola ko ya o e whea uhi. Ka tau te fitan ke tawha aki ko ya o e lahi ko whela o aki I he osi ko uhi ko whakaukau o a whewe ma uia he tō taha ko e a e whea uhi e ua kai o sen ko ya pe ma uia he tō taha ke. Aia ko hao lewa ngai whakaukau ko ya ngai hanga lewa o ngau sio lewa he ngai poin ko ni unau te tā tāna ki hange pe tonu ko ai nau ma ube kai. Ka koe anga ia tu unga koe na e iai koe ai ki ipo kalama e koe na mongo a kiki he whi auhi.
0: Sita e wawe peha no fuatu uha e iai iai I tonga. Ka fia fia o pito ai ngā wepe I e wakai atu ko ia ki he hange koe koe stage o klai fuke tala noa o pehe o ku whaka o fuofa o pito. Ai ngā ue koe nā mōwha hoko I ono set up e stage pa mōi mea kotope koe lighting he sai au pito ai ngā hei mea nā ngā hei ki kai ke tā wakai mai mua kia ki nā tolu koe ni ku hoko ki polo kalama koe nā mōwha hoko ke awa mai ai ngā hei matapā kia te ki nā tolu ke nā toi ki I manga atu ki nā tolu I kai ngāta pe whakaloto whonua ka nā toi ki I tō atu ki nā tolu ki tuapure anga ke ngā hei whiau hi ke he ok whakahoko ai
1: Malo apito Elinta. Koe kamata koe e mau fotutu koe e pokalama koe try pageant na e iaia sia ia teki mau tolu kuhi koe hana hangai mea e lava ke fuakana ki nau tolu tate fito ka ki nau tolu te nau mau koe afe auhi e kwa alai fo ke teimni I tau fa asio ke he misa I lala o pepa mau e tō taha ko ulu aki ai tanga maalie ke ne hoko atene fe auhi ki he ke mis pasifiki tana e fai le vai sio ya te mau tolu me uhi I kulahe ngahi pageant international pageant I toa pure anga te a kulahe ai e wakai o ku taitai taha ke hani ihi pa mito ngani ke nau kawat ke fe au koe ni. Me mei e ngai fe au koe ki mu a o ku mei mei koe ki nao tolu koe o ku nao whakaut ki ai. Wha ma o kato pe he whenga mari koe ia I e wha nao tonga ia o ku nao I toa pule anga. Ka koe uhinga koe anga ne sio fe fe ke ia ha whenga mari e ma ai ni I koe ia I tonga ni na lawa ke nao kau atu ki he pokalama koe ni. Pena e whaia e mau fe inga fe tu taki holo pe mau ta aloa o mautala noa, pe me tōko tā ka tale ekita ia ki Hamoa, pe mo tonga ki ngahi international pageant o kui I Australia. Pea ni whai lewa e tala noa mo ia, o ne o mai lewa ai ai matapā koe ni, ke whai hawhenga ki ai pe mo sio, a ngai whenga maali e ma ai whanau koe ia I tonga ni. Ake koe lau e linta o ku lahi au pito e ngahi whenga maali e ki tua pule anga, ka koe I kai peke tau lava ke ilo ki ai. Pea kui awhi whea lahi kou hi koe o mai koe ni he tō taha koe ni a whenga maali e ni. Pea o kune o si kole mai ai pe, te te wai pe ai kau taha koe tawale di association kou hi koe sio ke tau fo ou. Na alava ke ne tuku mai e ia ai tare kita koe ia ki ngahi international pageant ma ai tole di association ni ke na hanga whakahoko ai ngahi oange ngai whenga maria ko ia ma ki nau tolu ko e te nau lava atu ko whafunga ia tonga ni. Pea o kuwhia whia lahi ai whaku mau tolu ko uhina e ai ai tau mu aia ia te mau tolu ke AVP ai uluaki I he whiawi kātini a pea moe uluaki ko ia I he whiawi Mr. Kleti eita. Pea hiri ko ia na toi asi meme ngahi whenga maali e kehe ia. Pe mo pehelewa, whewhege awea me whika ua ko ia Mr. Kātini a mahalo ko taimi peke ia. Ke amu hawhanga maalia ki nau tolu koea kua mo tolu, ke nau kawat mo ki nau tolu I ngai po kalama koe ni. At the same time, mo kwe mao peke o ngoi ki nau tolu koe nai kau mai ke whi auhi. O ke iai pe me nau ngai whanga maalia, ma ke I whai via pe ki nau tolu ke hoko hoko tai pe nau ngai. Ai lau maalia koea o kuna na nau mao me I he whi auhi ni, ta nau hoka peke ki nau tolu koe kau advocate daia I ngai tawha ake koea o ianga koea mo ui koe tonga ni.
0: Malo pito. Malo pito, Diamond. Ko e wakai ko yake nga hi auhi o kukau atu ki ai ai missi ai go miss katinia ko to ta ko na e wai
1: oia
0: ka be foki ke miss earth be mo e masters of the world ko os i ai nai ha ka fa fa fonga me tonga i nga hi auhi ko ni ki mo a pe ko to ki fu fu taimen ke na ka wat ki ai ki ka wat ta fa fa fonga me tonga
1: Okay. Koe, koe, master of the world, ia, ia koe tō fōwhata I menia ke kāwat ki ai hatoko taha tonga. Pata te whito ini ki he tawhaako ia o whānau tangata. A ia koe, koe whiawi pene o whakahoko koe Mr. World ki mu a ia na e koto taha tonga tamasi tonga pene e fōwhakau ki ai, ka koe tamasi I me Australia. Pe ako hono wā pēne tamasi I koe ni tame I tonga ni a Mr. Gladiator. Ka ku alia ki whi au I kehe ai koe Master of the World ia koe fōfua taime ki kau atu ki ai a ha tō taha pia me I tonga ni. I he tawha aki lewa koe ki he Miss Earth ai aku o si tonga lahi fōke ni ihi a whanau tonga nana Oscar ki whi au koe Miss Earth. Ka koe tōk fōfua taime ni a ki ha tōko taha me I tonga ni, nofu I tonga ni, pia tūpak pe I tonga ni ke ni kau atu ki whi au I koe ia Miss Earth I he tau ni. Aia ko Malia Kawai pea koe tawha aki lewa koe ki he Miss Asia Global aia ko tō fuofa taime ni ke kawa tu ki ai a tō taha pe mbei tongani ke whi auhi koe ni pea aia ko whahoko ia I Malaysia pe lawa ki ai a hala tono wha osi o ko ia whanga whi whi alahi ko hi koe koe wakai ke whanau koe ni o kuna o lawa koe ni ke whi auhi koe whanau pena nau tupu kotoa pei tō ngani pe ako ia ai wha o vale ko hi koe koe mau e ngai whenga maalia koe ni e whanau koe ni te keke nau wau na tolu ia ai koe koe ai ni ihe te keke nau wholau na tolu me I tonga ni. Pa ko tuk fofota I meni ka ki nao tolu o tataha pe e nao kau I e whea uhi pe nao hanga tono e pe nao tolu ki e whea international lo. So it's going to be a whole new journey for them and a whole new experience ke nao whakahoko ai po kalama ko ni. Pa ko ia whea whea lahi ko hi ko e osi iai pe a manaki lelei ki he kani I ko ni. Ko hi fo ki he te tau wakai pe neo a whanau tonga ko I muri ka te tau sio ki whanau tonga ko I pe a me I tonga ngani o nga ta te fitan ke ngai tapa aki ko ia a kina tonu ko I o ku ia ni ihi o ku hange ko I lea fa papa la ni ke ke fu mahi no fe fe ka ku wanga ene e tau sio e na uloto lahi ke na ulava ki na utolu ia alu atu he ngai tapa ako ia pe hoko pe ia ko e ako lele I ka ki na utolu pe mo e anga ko sio ke kaha u na hoko hoko tai pe ke lava ke ave pe me tau fa na utonga ke na ukawa te ngai fe ahi la lahi ko e ni I tōpure anga malo
0: Malo o pito e taimen pa ku kau foki I he whakawhiewhia a e tuunga ko ia o ku ia e kau whakawhofonga ko e nihangi pe koe na ke lawe ki ai na o tupu hake pe I tonga whaere I tonga ta oku malawa pe ia ke aloha taha lo kolo o whakawhofonga I a tonga ki tu apure anga pe a taha taha pe ai fuofua taimi ko ku na mawa e whi au hi pe a Fufua taimi ke nau folau ai, pia nau folau nau tō oto e taha atu ia, ki tō e mama o au pito atu, ki tō apure anga mama o atu me I tonga. Pewe lewa ai anga koia ene tu uke he kaha u, aha o mō whawha o koia ki he, ki he tri pageants. Fufua ta ufo ki eni na e whakahoko ai, ko he aho o mō wongo, ki sio ki he, ki he whainga maari e koini o kulawa ke kawa tai toko tolu koini, ko he ane tu uke ya ki he kaha u, ai fotu tu ngā ui ki ai.
1: Alo apito e rinta. Nei whaifo ki a tala noa e a te kumau tōru ko hi koe sio ki he hangeko ngā he tawha aki koe ni a e kau sponsa e ngā ke pe ada whewe a sio koe ki he kaha u pe e whakalele pokalama ta uni pa ki whakawaha ai o ngā kai whahatana ki pa moha teu teu ki he ki he pokalama hoko kana e hi lian koe a e whaau hi koe ia I he pō tōru koe ne whakahoka e whaau hi Ne hangi ko to lo to lahi pe ka ta ha to le ti association ni ke to le le pe pe mo po kala mai ta fo o ko hi ko e mana ko a ko ia fe au hi pe mo to la he ka sponsa ko ia na fo am ke na ka mai he ko e po kala ma fo ki e lintana e na e fai va va ko hi ko si o ke na sponsa pe na e ia ta imi na to ki fetutaki mai ani ihia last minute mai ka kuo o si fonu foki ko hui ko sio kenga te pile pe mo ga hi fenga mali e ma o ka sponsor pe o ki ai leva fi fi ala hi ai e fenga mali ko ia ko hui ko ma sio ke ta fo o na te hoko hoko tu pe e po kala mani i he ta fo o pe mo ya ko sio ko ki ki na o tolu ko ia ka fa fa fonga e lava ke na alu ko tu pe mahalo o ia ko ki ta fo o e te la hi ai nga fenga mali e lava leva ke alu ai rua ki bo ua mo tolu loa pe ki he ki he fe au koe ho i tangata pa me ho i kwa fine pa kia pe fok pa me fe au hi ai kaule i ti o kwa hoko moia ta koe ta uni o kwa fa kau kau pe ke kau pe ato tako ne nei kuna i ai miskele i si ki ngahi polkalama fratata ai kaule i ti i mamani ka e toki wakwakai ki tau fo ou na toki ma uha sponsa ke la vai ki kau at moia ki ngai fe au hi kuia ka koe anga koe i he atu i loto ngani mau ke isi o pe ko hiri ka ngai tafa akoin ki nei ki ho ek fafine pa mui whanau tangata ki nau lava atu ki nau tonu whakafofunga i a tongani ka ku tau te fito ki tai mini ukulahi o pito ngahi pērtin koglele pe aku iai me ngahi fe auhia ku kamata mai peia i laine o februari o au mai ki sune ka koe anga ene vakai na tok whainga maali e ia ke tok anrea ki nao tolu koe na e ua motolu i he lele at koe o i tau koe ia
0: Tae mon hange peko ngahi ngā ue kotoa au ki e sipoti ko e huitu a pe ko e ki pe ki he malawalawa ai ngahi ngā ue pe amoe ngahi mi au kwhai kia e tau mua ai paanga ko e folau ko e ni whakapaanga pe ia e he TLA pe oku e aiha ngahi tokoni me he ngahi kautaha filimisi ko e ni
1: Ia malo pito ai ko e po kalama lewa ko e ni oku i ai foki ai ngahi lesisita ai pau foki lesisita pea toki lava lewa o toki whai hasio ai ki ngahi whakamore ko ia e whola au mui mea kotoa ko ia. Ka koe lesisita aia o si tokoni mai pe ai a tare kita ia koe o e a tonga pea moha amoa koe ki ngahi international pageant aia mne o si whai ea to tongi ki ngahi whakamore ko ia o lesisita. Pea koe ea whea pe o koe ngahi mea ia koe o whamore ki ai a tonga ti association ni kono to tongi e now return e a fea ki he fe auhi. Pe a koe, ai koe nao lawat pe koe ki he ngai feitu koe ni o si le fai foke le sisita, te nao mao lewa nao toa ngai whainga maali e kehe i he lo tongo e fe auhi ta totongi ai nofu koe hotele, ta totongi ai exis ki ngai mea kai, mui mea koe ya, pe a te totongo to ai pe nao ela ai pe he ngai feitu koe ya. Pe a koe tui ka ngai whainga maali le le ien koe uhi koe wakai koe ya ai kautahani, na e mea maali e pe he koe maha koe ki iwi whapaanga koe pao mao he taimini he os koe ha totonga te ngahi otmo ua koe ki he pokalama koe chai pageant o ku feunga pe mahalo mo e fea koe ni ai kau folau te at the same time e fai ke e pao ke mausio ke aki pocket money ke to to atu he whanauni te ria na fai fai guaha na ngahi mea au fie mao e ngai fonua koe ni pea e iai pe mea ngahi mea ofai afgaki nao tolu ke nao lava pe mo ia ke whakahounga ke tokone a kaki nao tolu ko ia o nao kaume mi ngai whonua ke he hange pe na ki whamanatu ke vahe vahe ato ai pe a ngahi mea kuna o mao mi tongani ke a ki nao tolu ko ia other contestants ko na lava me mi tōpale anga
0: Malo o Peter Diamond ko e ngahi whi auhi whuki ko e ni o ku whakahoko pe ai vote online e Ko ia. Whakahoko mai mua a hi ngoa ki nao tolu ko ia uku nao mauwhainga maari e ki nao lawat ki ngai whiauhi ko ni. Ko e taimi ko ia e whakahoko e ngai whiauhi. Te ria ki nao tolu nao mea mai ke polo kalama ke maka i pen vai vahe i e nao tohi mahina ke nao teu teu ke vouti ki e tau tamai ki tonga.
1: Alo apito e tita. Aia ko e tu ko ia e pokalama whiauhi ko e ta uni. Aia e Pahoko a master of the world ya aya e fahoko ya I he kamata ye aho no ko ya septema ki he aho tataha pe e lele pa me ngai pokala ma voti ko ni o ku ya pe pa me ngai voti fahoko online ni I he facebook ka ko tui ko ngai fonga ko no fa ngai aki ko te alpe ki he website o to ki ko tui pe mahalo e ai ki to to ki ai o ngai ke voti ko ki aki na to ko ka fe au hi he aya pa ko fe ko ia I Singapore e lava ki ai a katieli I tui pulo tu mahe e ko fafofonga ia tongani ki he whi master of the world pa e lava tu ia I he ahono septema ki he aho tahawa e whahoko ia I Singapore ko e fafofonga ko ia ki he whi Miss Earth aia ko Malia Kawai aia e lava ta Malia ia ki he Filipaini I he e aho wao no ia ki aho taha ono koia o novema e whakahoko ai e auhi ko ia I Filipaini pea ko e halatono o wha o si lewa e lava te ki Malaysia aia koe pokalama fe auhi ko ni e whakahoko ia I he aho taha fitu o katopa ki aho wanima ko ia o katopa pe aia koe e whakaiki ki kotoa ngahi ngahi tafaaki koe ki he auhi e toki update pe I he pesi koe ni ai ai kau taha le tio to nga fa ta ma ben pes ko ya mis galaxy try pageant e to fai ki ki pe ai ka ki mo tol ko ya mo fa no mai e le tio ke mo wui wui ke ngai pes ko ni ko hi e lava ki tu ka ke update pe ma inga ta to ke ta po po pe mo ta fa lo to la ke ta fa na ko ni ko hi ko me ma inga ya ka ki ta to lu ki ta hanga o o ani hanga hi a message o ko fa lo to la ka ki na to lu ko hi ke na lava to fa hoko a hono fa fa ya to nga ni ki nga fe au ko ni ta de ta fo ki ke ya ha ha ha dai mi pa nga fe na bali e ma o ta fa na o ki nga hi po kalamani ka bua fe fe ala hi ko hi ko fo fa dai mi ni ke ta ka wa to ki fe au master of the world ke be fo ki miss asia global pe mo fo fa dai mi ni ki ha to ta ha lo ko lo pe mi to nga ki ni ka wa ke fe au ko ya miss earth malo pita linda
0: fa malo la hi to ki te ko diamond vea me he Tonga Ladies Association ka ma foki a Joey Mataere pe a moki mo tolko to pe mo to fatongia me he Miss Galaxy pe mo he Miss Tri Pageant I he popo pe mo to koni ki he ta fana tala mono atu ki ngai fatongia ko to pe malo apito
1: malo
2: Ko I whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga I e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena I Henderson ke tau whiohi mo e kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po taranoa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofilewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga I e whiohi whakatoko ua.
3: Tanga maari ko nike o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiri vatu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Ho ik makainga tu lou ka atu mua e whanono e koe ni mehe We The People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau mehe mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O kwhahoko e bea ia mehe Star Hotel tu asila. Tolu, Hivaua, Great South Road, o Tahuhu, Auckland. Po aho pure lulu. O I wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahinani e whahoko ia he aho pure lulu. O I wiki kaha u, ahua hiva. siulai wa afe wa ono. E iai mo ngahi pare ke tau fe auhi tisko wo losi pe mo aloha le rei taha. Ko iai wata e whaafe lota maa whana ke kautou le kereka kotoa peo lota au kalani mo kau mai ke tau polo kalama wha malo sino pe mo whaafe hoi e ko mo ui le rei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai we the people. Whapapatu pirik tala noa ofisa fituta.
3: Ko kore whenga mariko ni ke o atai ki whanongo nongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pe moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke fai kiai ai fetu utaki, pe moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia mau me ai e tua sila koia, te ke mau me ai e fwoi mea kai koi di. Malo.
5: PMN Tonga.
0: Ko ta polo ka lama langi kaka weni pia e whiawhine ko whiawhia ke u tata lelei ai ongo whaifikau. Whaifikau i kirifi pope ka maa whoki a whaifikau hausia tau fui ke whakahoko polo ka lama langi kaka ko ia wikeni. Malo e tau mau ai e whiawhine e ongo whaifikau pia whoki atke teik moua ke whakahoko polo ka lama e whiawhine malo.
6: Malo rinda. Koro ke u whamaru maro atai bea ngai whatapu a whaki, talangata mo e te maua whai ki tua mamao ngai ata ke whakato atu e programma e whiawhini, programma koi ke langa kau. Si fia poke tai tai le whai kau, hau si a tau fui, pia me he koro kakala, e ma talanoa ke programma koi a o e ahoni. Hange koi mou mea i o atu e rinta ngahi wike ko maliwa tu, ko e tau porokalama langi kakau kuhinga ia, ko e kakau ke langi lau. Pe ko e swim to the sky. Aia ko e oangi whenga maari ke tau whanau, ke nau whenga ki he mamataha te nau wala lawa i o nau ngahi tare niti. E taim te tau beo kuhai foki ai ngahi tau pehebe ai ngahi whengataa, pe ko e ngahi obstacles, ko e ngahi he toro ke puna whalanga e tau whanau matunga i he ngahi ta au o e tau tupu. I he whakakau kau ko ia, ko ia kumai he nea i pa mwe pefkau, moana hausia ta fui ke pato e programma e fefini. Pefkau maro e tau lava ke e fefini, pe a fefi e programma langa kau ke tai tali leikoe, ke tau programma, katak whamore moare mua hausia o whaka hoko mai pē, au background, pui pui tūa, nou nou pē, pa mwen ngāwe, onku ke whakahoko mai mea he koro kakala.
7: Iyo, maro wito whafikau, ko hufanga tpe tala maru, o e whanua mwe lotu nai ka mata ke proklama e fiafidi, whakoloa, whang maari ke mutua tūa koni, ko e kau whataha mai proklama koni. Koe motua whaifika wau ai konferenisi ai siasi wetiliana o Aotearoa te hai wetiliana o Aotearoa ma koe tau ene honfudup ai tukumai e konferenisi ai ngofua pa mo frala ke u ngā ue ia moe tamai ki whaingata ia e time te tau peku ke i whae ai tariu i whakatau ke konferenisi pe mo whafunua ka koe tūnga ia o kuiai he taimini ai koe ku pui pui tua ia pe na ku ngā ue ngai taulahi koe Cheplin he kamata mai me he plisoni mauni i te ni pe ai ako ngā ue fua Cheplini pe na ku ngā ue koe Cheplini me Dolmoa pekai ko ia pe pe na utoi hoko dai whenga ki St. Vincent i Darlinghurst, Sydney pe utoi foki mai o au keno ngai wha Cheplini he wharemahaki ngai wharemahaki ko ni Crossage pe i kai ko ia na mau pe whang maari o ngā ue mai taha kau Cheplini he sootia ko ta wakiman officiating ai he ngai taula toki hoko mai ki heni. I whelatoi mo konferenisi o ngā ue mo e tamai ki tau tupu o ku mo ui whaingata ia. ai go itu ngai go yai tai mini e contract for all way panatos da mo e pulianga na e kamata e ta gosi e september ta gosi ben o mai fang mari go ni ge wa o team lead be go no pure i a project go ni fe un mo ka un a u e pe ma meni to go full mo ka u ke so lo to go ni ma u ma u ni ai go fra ta mo a o programa go ni ge to fo ke an fang mari ke tau tupu ke lava ke na hoko atu e na ufononga mo e tau mua ke kaha u. Ko hange pe ko e whakatau mua ko ni e programa e tau tupu ke te hawhang maari e maki na udorupa mo e kaha u. Ko e na umo ui ka uma e. O na ufamili ka mo e sosa e te kuna ui ai. Maroko ki pou pou no no at pia pop.
6: Malo, malo, kakao. Iho pehe koe koe ko mounga o koea, ko fe taimi o kua watuai a e whanau tau tupu koe ni ko nau whaingata i a kia ki mou tolu. Koe pekoe pakuanga fe fe na wa watu. Risea ki nau tolu, me hi whakamau anga, me ma moeha ngahi case o ku a watu kia ki mou tolu a tau whanau koe ni.
7: Iyo, malo, mago e tau e tahaua, naku ngā ue a uia olite operation ai ngā ue panatos ki he specialized therapeutic residential program ki harmful sexual behavior. Beko e polo kalama, neongo ku malo ikinau tolu molokai, kako e polo kalama beia e taha residential specialized therapeutic program in Aotearoa. Aia koe ko nusilani ko nautolu ko koko maheni yange moe polokalama counseling he community. Aia ko miwa e kato o wako ki okalani koe okuia ko safe. Pea ko tua okalani lewa alo wako ki tafake taha o okalani o mozaute ki plaf o kuia ko stop pe ko stop well being ai ga yai ha taha ku fainga tai pe na ne pausi ha taha pe o pausi ha ta o mau mau foki ko ki o ku ta fra pa pa ta no ge ai ga hoko ia e time la ko fang ta mai ku na u pausi e fang ta mai fe fine pe ku na u pausi be ha ki tam si tangata pe ku na u pausi e na dolui ha fainga me Pea, ka nau ka ngā ue rewa ui whea he nau sosolo e ka o alo o ngā ue ki ngō nau tolu ai kau a psychologist pa ka pau kei whaingata ia pe o pe psychologist ne tō ngai pe koe toke tāwha kata mai o ku high risk pa ku toke ui whea ma rewa ka ma ki a mau tolu ai ko mea na kuia he tau i taha ua kōsi Pea toki o mai rewa ia ke te ui o angono whaing maari. Pea nā ku wā i koe pure reo reo e tau e tolu. Koe ki koe programa koe ia i ai kau toke tāata mai ia mui kau psychologist e toko ono. So so lue ka full time e toko ua. Ui ai mui api ako NCEA reo taha ua tolu kui loto. Ui ai kau whaiako le sisita ia ai mui kau teacher 80 pa ui ai rewa mui team. Resistential team o ngā ue i loto. Ai o loto ngai ui ai i proklama ko ia na kupule reo reo ai tā tolu. Ko toi mā ue kontureki ko nipa kuna ufakau kā ureva de ke hao fai langa e project for all ko nime no kamata anga. Tau ko pāu pe ke fai tala noa ia mbo o langa tamarito to kui fea mai ki ai. Pego i fatongia reo mo tua tuani kono asesi e ai e ui fea uro mai ko ia me i o langa tamariki. Ko no totonu foki ko ngahi team lead hangi ko lakanga peni me i maa ue he kau senior social worker pe ku na unga awen to tau lahta hongo hulu tani ma ke wanoa e mo na tau kei ngā ue ko paing maari pe he ofa atua falala mai ngā ue ke pao pe ufai ka katoa ngahi fatongia ko ni ke teu ia ke whanau
6: Maro, hausia koe, tāne ngau e mamafa au pito ku ke whakahoko, bea kou tui o ku sisi e tau kautonga ku na wao ke whatongia koe ni. Ko timlita koe ni foki oku ke fetau laki ai, pe mai ngahi whanau, i e pui pui tua, puka background ke ke. I ho o whakamatala, u ha mai ai, ko e whanau toko lahi a mata mata, ko ke tu ai ha, ha amanaki a hope. Ka i ho whatongia, whakalotu, pe ka o ministry, ko ke osi fau mai, i e ngai, Eria ke ke, ake koe cheplein de faremaki, koe ngā aue i he siasi, pake hā ueni ke he whatongia ko e ni. Koe hā o whakafuofua, i ho hā ueni ke he tawha ko e ni, ke he whahinga mō toro, e toko ni e ai e tau whānau, ke he ke toi e ai ha amanaki mō haupi. Ke whakafoki foki mai ki nau tolu ke tari e community pe moe ngahi family. O ilo peo koe kong ngau whengu fua ma kutui o gai ha tau kei ia, kuko, ia te koe ke ke hanga o o lalanga pe create ha mō tolu se unga mai tau whanau.
7: Malo beto. Beto mi mai kwa tāne whi mai hoa. Whangata ke tari kulahi penga i ngai fonga ka ko e taha e whakaloto lahi a e CEO ko e o e Panatos a te uloa ko e ko Panatos ulahi fukene ngai CVC.
6: Ko ia?
7: Ko e taha ne whakaloto lahi ki a te au e tau e whāku o si, mimi tau e whāku o si, ma ulaki vene mea mai ki Mozart te, pia ma fae po ta no pa ne tala mai ka te au ki fo ile fra mauri ko ni o ye fo ile fra mauri ko mahi atu ai e pe ko no uhinga ai na ye nga hi polo kala mai na e na e fe ma uya ke assess au bito e risk ko polo kala ma ki fae nga ta ye ke ta mai ki kana ne je o ne fo kala to la hi nda mai ko ki fo ile mauri ko mahi atu ai ko no uhinga e hausia ko alo toko fo i maka ko toa fo ka fai ngofua ke ngā aue ko in koko e fai. E o kai ke aha mea ia aike ke talamai ko loto fo i mua mea u talamai o kai ke malawa. Aia ko ne fuka loto lahi ia e CEO a e Panatos pa ko ia peu ke CEO e taimini. O kai ke toa ngalo iau pa ku kapau na koku bea koe ko ngā aue mea i ko hiki pele ai mua i e ku i mutu i whirea koko ni whai mea e whukautua, whai mea ngā aue. Ke whakarato lahi peka te au he taimu kotoa ke whou atu he taimu talamai ha taha ukoi ke lava pe ukoi ngofua. Ukoi ke toi ngaro i au e whakarato lahi e CEO. Koe mea kotoa peo kumarava. Ae koe

0: te veia o lava o Solova e palopare ma kagu maari e foki ko ui e kufaka ehi ho tau community o tau tolu pe me tau whanau pe he. Kagu mohanga e mou tolu o ngā ue pe a mohanga whakafoki foki mai ki nau tolu e community. Ha, wakai ke tau whanau me Pasifiki.
1: He kai foki tau whakatata. Lahi pe mo kau sosolueka tonga unga au ta me mo tsau te mo kalani na we fea ma na u fa na u ga ki au be tali ge o mai ge bolo kala ma be kai e time ta tau be we be mo mo na e fo mai be mo fa na u tonga mo be ngai ma ta kali ke e kai ge tau ba ya yo be na na ta kai fo ma do na fo mai be
0: oi
1: e ai pe mo mo ta u fa tonga ro tonga fa be ge ai ai toka na mo ta la no ka gu hange fo ko ko e ye pe ai le mauri ku no fo lot ma pe ya u pe ka mauri e pe na uri u ko mana o ta una tu ina fa ai mai be ta ko to mo mana e ta u mai no pe ta tolu ngai ta tu pa ta tolu I tonga mo e tau mahi no i tui whakatala o tua ki ngai mana si su. Koe matakari koe ni whonua ni koe tangata whonua. Whenua koe koe mana, na whanau ipe tangata ia tahine mo ki tamasimu ngahi nau nau whakakalau ni koe doa pe. Kana e toki hufanga whakatapu, toki au au ia he society, pia mōre au nau whainga maari e, pia kutau pehele vata tau nau whainga tahai. Ai ko fatongi ala hia mo ke no foko he ni ko fenga i be ke te te fa na u mo ka foki ange ke na hanga tali na ia be mana na na na fana be ta ko to mo ne ko mo mana
0: ko
1: ka ko to nga u society ho no hu fa nga fa ta pu na ku la ke nga u be gria fa ngo fu ko no au au ia le le ko ia na ko pu ko fa ta ta ko ta u si wat ki ai hu fa nga fa ta pu ka lo ka lo ki ai society ai ko fatonga la hia i he ni ko no feinga i ge ke to e tari e fa na ko no fu ma ni mo ma nga we au ko ko na fa le pe na do lu mo mana ka ko no enhance ai mana ko ya ko na do lu ge na do hoko ai ko e ta si bo gi ka ai ne ku pe un mo ta u pe u ne to ton ge community pe mo society ka mo family na to po ga
0: E whewhika au koe, na ke lawe mai ki he tawhaki o e tala o tutua, pe koe te rosia, pe ngā whakalotu. O kui ai hawe kau aki heni, ai ngāue, ai mahi noi o tutua, pe koe tui whakakarisi ane, ke tokoni e tau whanau o ku mata umore me ki nau tolu ai amanaki, pe koe hope.
1: Io, poi proclama con la lagi ai therapeutic specialized therapeutic residential program che harmful sexual behavior poi con ai con tu aqui poi proclama e uo copa uie che parlare e poca cacato mo fa ho che con do bego e proclama fica waki mangai me fica waki mo la umari spiritual pea mo e ngai me fika waka mo e tuku whakaholo. Pea u mawinga pito e tāno e mo longa tamariki ai. Pea u ako ele vai whanau e ke nau lava whai lotu, e lotu kai. Na e hau pe whanau e kwa ke lava. Pea u mahinu ka nau tolu koe taha ia e konga e whiema e polo kalama. Pea u nau lava pe. Pea u nau mahinu e lerei pe kai ka ku si lava pe.
0: Koi. Maui o bito ko hui e ku whakawae me e tau tapu, pa mai tau tui o tua, a ngā au e tau whai e ni, pa tau tui e ku mau inga ia e tau whānau. Ko la me koi ke mana, ko e mea mōnia, ka ku o kai ke tau tui to tonu ke tau whā mau i ha taha, pe te tau sio mau lalo ke anihi, ko e tau tate whita ke tau tupu, ko hui ko nau whihalaki, nai fai ka e hange ko lave o gai pe ai fonga

0: aue pe moe mō tōru, e lava ke whakafoki foki mai aki ki nāu tōru. Nea ngō koe ngā whengata, ka moe ngā ue lahi, ka koutu i whanongo mai ho tau community e whi mau au pito a e tau ngā ue whakata. Whewe ka utaki lotu pe me i he ngāhi potsia si. E ai a nāu tōko ni ke puke puke, a e tau whānau ke ke maintain pe, a mana na nāu tupo ke moe e o nāu ngāi family, ka o wakai ki ai he āta kai koe ni o ngā ue community.
1: Ko au fofo tui tui pe ia mo anga ku faka u ka u faka tukula o ku mau inga pe ia pa ku tui au kia ko i fatongia faka lotu ia ke tauhanga o faka iwia mo faka mawhai i a i tamasi i mo i tahini ko doa pe ke ne ilo ina i tupu hake pe ia mo i Pahinga tāpuaki mo kolonga no be. Nai toki hanga be society ia. O to'o me te ki nau tolu. Tāpuaki ko iaka tai whanaki be taha koto. Pako tui be tau na kou ngutu tamurea tu au ki hinga hoi kau tata ki tofu a papa o pito be ki ai ka kou tui te nau kau mo nau tolu he tokoni. Ke tatake tau whanau ke olewa tēnā wāu ke eu tāmi puke niu tau siope ke lere hola whanau pa tau pe tamisi pau tamisi mau iwi iwi lahi ia pa whangwhatapu pa e whaingarea e kai koe anga koe ngā ue koe ulunganga koe oi whanau koe Fonga ia o e nā uwhenga ke talamai koe hae mea ku iho nā uloto. Pe koe Kulunganga, pe kuna ufahi atu e moe moe. It's a way of communication.
0: Koe.
1: Ka kuta ufa apehe pe tamin. Sei tam si pau mo makaka. Koe ha ku ka u fema wege tau ki mamari hivo fanongo. Koe ha nai mea uhinga unu. Moe na ufuka amu ke fuka hako mega tau tolu.
0: E, mara o pito, mana koe, uhi koe tatai mi. Te ai moha mea o ke whaka āmu ke kamata ke ta whaka ausia. Ke te au ke tala noa mātua ki mau inga ni e tau whanonga tonu ka ki mau tolu ko ngā ue in the field e he ui ko e tau whanau. Whai ko fua e rea, whai ko fua e malanga, but when it comes down ke ngā ue, ko mea whai ngata ai hoange koe umu e whenga ngai, that's the reality. Ko mo oniena oi mea o ku mo iai. Whe tau laki whaka aha mo e tau whanau koe, ai na uiga si su fa fa fa la fa na go a fa ga ta io ke to fe la vi ga ha ta ha io beto fe io ga ta ha ho me a ta fraus ya gia de ke tu mai ke ka fa no go ko wi ke na po no ga to aki ke a ta to po ga la ma ye ga io
1: ma ro vi to i go fa ma ri go ni go fa ko lo bi do ga te au mai fang mari ke fai bota no ko ni u kai ko mon ta ha ni ko ya u sia be fo nga nga we pa ya be mo ngai me fai ga to ko ni ka u ka motor ko ko si ngai ma tu ka u mai ai fa na u u fai nga ta ai ku lo to ke fi ta no ka ta pe mo u fe du ta ke ke ke ik e ma u be ke u fi ka telefoni ke ne to ki oat e fitu taki hanga tonu mai puko ike ku laine ngā aue. Ku laine ngā aue a kue ku telefoni mō pāro pepe ku telefoni pe ia aku. Ka ku iaha tā ku whema a fua vai vāke. Ku whainga tā ia whema upe ke ki mana wa tā noa mua tā. Ta tau pe tau whāna au pia. Ta hai tau whāna au. Ku mea mahe ope. Fitu taki a kupe ka eki. Ma upe ike ku telefoni. Pake fitu taki mai ke ta noa pa ngata pe ia au ka e whai hola kumi ko e ha tokoni ala whai atu. Maro ko ki ka ku tala monu at pake si ngahi mātua ka uma tau whanau ko tobe tau tatau te fitu nau tolu whai ngata ia uma whasia ma wongo i au pito ki mautolu ma kua unga whanonga whai tabe ki mautolu ko ike mauloto ke tukuanga ki mautolu ko e mau whanau pe ki mautolu pa ku mauloto at pe ma mautolu. Malo obito ike mau fai ngumai.
0: Malo obito fai fikau, fika malo lahi atu. Moutoro ka ufano ngou, mo mea mai ki he polo kalama ko ni. Tau te fito ke moutoro fai ngata ia, yo mou fanao, o ku naula lahi, pia kuna u fainga ta ia na u waka ifo ke tala loto ai faya ta ia e Facebooka te ka waki mo e pekia a hono hoa ai ni na mo mamata ki ai i e ngahi we can see go mari wa dupe mahi na watu ai o fika waki pia mo e foha ku ke hola i a pobula i tonga pe ko malo ko ma mai tai ni kana be fa e neongo e ni kovi pe ko neongo ni te hala ki ka ku ke hoko pe ia ko e ne tama pa ko ki mo tolu kona o ku mo fainga ta ia me api i ngahi situation pe a ta kai pe ni o te ke fakalongo longo he ku kai te ke fono ngato kota ka ku ai pe proclam o ku ai pe mo ka kai ke togonet ki a koe ko hui ke ato a fie maari e bea moanonga ki o loto fare o hage ko ia ko ngau i fai fai fi kau bea me koro ka kala me i grai whaambe te tau te hoko atu ia aho a ku mokdolu mo fie mau ai toko ni fetu tak mai be ke tau tuptonga trust bea te mau hangare wa o Tarek be whahauko ki mokdolu ke fai kau bea moa ngai toko ni me hi a taha i he tau ngahi whanau saikolosia be koe social worker o ngā ngā au e he marae koe ni. Linda afu a maro rai atpe ka Filippo, pa mwe mawhi ka maari e, ta ure pae ke he, ka tau tuk hoko e toa i he ka au, wawe mai. Lepa mara.
2: Whaka maro lahi atu ki a Teki Moua, o ngafai whi kau, ai whaka i nasi e polo kalama langi ka kau e whiawhini, a ki a polo kalama lele i koia ko tau whanongoa, tau tok whelongoa ki i he wike kaha un. Hangi o kousi o kou mofu, ma teu teu ki e lere atu e tau polo kalama, tau to hoko tai pia i he wike kaha un. Maro apito,
0: ka mo
2: pouria.
1: Maro.

0: PMN Tonga.
1: Ko e kautau tehina iongi ia, peha moe halavuna, moe tau taimi kua ose mini te wahiwa mihihiwa. Fata wange pe wongo lele iatu a ewi a ele te oni, peha moe polo kalama PMN Tonga ki he feitu u oku ke mea mai mea i. Ko e tau polo kalama ko ia oku toi, polo kalama o koko ko e tutua ahina ia. Polo kalama hoko ko e tutua ahina. Ko e polo kalama fo o fo kieni, aia e whakahoko atuia e Litia Simpson, ka o maa a ese da finau, pe fo ki he whaifekau, se ne ti fiu sati. Tua o e polo kalama ko ia, ko lave ilo a ola ia, me i Australia ilia, pe a moe ki o ngongo whikau aki, pe a moe tau mo a koia o e mea atu a e tahi ne pilin ses pule ki Blispeini e whinga oi a ki pa moe pule ang Australia ka o maa foki a e taki mamata a tonga. Hile polo kalama koia te tau toi wakai hakei peai ki mei Blispeini ki sene Australia ki he pule koia o e Twinis ana tuia noko pea mo e nau fotu tu o ke nau polo kalama ko ia pe ko e nau cover protection ko te teu ki he wike lea whakatonga ki whakailonga i aki a wike lea whakatonga kai ke te tau hoko i pehe ke tau polo kalama ko ia oku hoko he ku mau mai a e kau ta ahine ke whakahoko a e polo kalama ko ia.

0: Ko wa tari auri, me kauta hai Planet Cars, mo na whanongonongo mo tu waki ki hui tēni malo wa.
1: Ma mo e tante ma oe e vea whaka ho fa manti, he lawa ke oa te ngai, wongo mo lere i koia me he tau. Kauta hai ilo a koia, kauta me lere ilo a koia ke Planet Cars, ma oi he te ofi tono ei, Nelson Street i oni hanga. Ko wa tari auri, pa kau frea telefonika, noa wataha, noa wanima, fit wha anima, wha hima. Tā mai a painga taim te, ma ume a rea matau lai. Ma kas ke ke fo ya ta ende fa fo fa ka ku te pa fo ke na u tai mo mo ni ke ta ma ba me ere ko e ma u ni kas ke ke ko ma na ko ba ni lo yut e u fo drinks no ma hold in colorado o te ta hailax pe ke na i u ta te ta hail u fo ya e a se ta hau mo se an fo lu ma mo kas ko ya pe ke na i fo kas ke ke pe ma wi ya te ta ni pe ke na i u mo dol fo mo mo ta ko ka ka wa pi mta priu ka ma fu sa ki ka ka de chi le le ma mo ya ko ku promotion ko ya ko a ve ke na yu me ma to me re ma mo promotion ko la ta ko bon na me ko la ta pe lu fero e ma men to ni ma ngau ma na tu i ko ta pa ta me re ko ni ko me re le ka ta me re ko ta tong na ni to ko en sin ya i lo tong ai kwa na ka ta ko ni tong te tu mo fa re fra sin ya se ve se mo na yu me re Kono whakato aru mea e reia, whakafofa, paupa, te whiunga whukano, ngai mau i ngā mo taiwi whapanga, ko ia. Nga tonga, ewa mai o, kokai i ngā ngā, mea reere ko ia, e kauta, tonga, i te mau tokoni i koe, i e lereita. Kwa u bātari auri, me Planet Cars, te awhi tono e i Nelson Street, pia telefoni, noa wata, noa wanima, pitwha anima whahiva, a whainga taimibe, ia i whungu tungi wakatunga.
0: Ko kore whenga maari ko ni ke o atai ki whanongo nongo ko ni. Na e toki tau mai e mau fo i mea kai pa mei tonga, ko e fo i talo tonga, ko e fo i ufi, ko e kaho kaho. Mo e lose, kau me ire, mo e mahoa. Ko e hopa, pa me la i pere, o kukilo e fa i he mire mila. Tu asila ke fai ki ai a e fetu utaki, pa mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau mea ai e tua sila koia, te ke mau mea ai e fwoi mea kai koi di. Malo.
2: Ho ik me kainga tu lou ka oa tumua e whanono e koe ni mehe We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau mea mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e pia mehe Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O i wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahi nani e whahoko ia he Ahopure Lulu o i wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. No, e iai mui ngahi pare ke tau whi auhi disco, uolosi, pia mui aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota aukalani, mou kau mai ke tau polo kalama wha maalo sino, pia mui whaafe ohi, he ko ho mo ui lerei mo mo ui fie fia, ko e moto ia, ai we the people. Whapapatu, piriki tala noa, ofisa fituta.
0: Tanga maari ko nike, o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, Kano lelei au pito, merie, pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka ko o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: PMN Tonga.
4: I e polo kalama ko iau koko te tau kolosi ai ki Pilisi Peini, ki e polo kalama le etio pia mo e televisione pasifika, pia mo lave ilo aola, ke o mai ha tau ngahi o ngongo fika u akeni pia mo e uhinga na e mea atoe ta hine pilin sespure sa lote mafile o pilolevu tuita ki Pilisi Peini. Ko e talfo geni me tahiva walu walu, ko e toki me aini ai ta hine ki Pilisi Peini, pia ku fie fie au pito ke tata lele ya lave ilo aola i he fia fini ki he polo kalama pie mentonga. Lave ilo aola malo e tau maa i fia fini.
3: Aloita lava ki e whia whini pe ko koreke uwhanga i ngahi tala whakatapu ko osona au whake atu hengaru ea kai atape mo oku ai. Whanga maari koe ni ke whai ataki whakahoha a koia mei Australia me he konnini tini pe mo i tau polo kalama koia pia mentonga ki Aotearoa New Zealand i he e whia whini ko whia tomu tuku ai whawhita ima wha malo ki eiki koe hui koe tau inasta tau i he mo uilelei mo whia maari koia eiki e ngahi aho whakakoloani. Hange koia o whamatala ane nai. Whakahistoria au pito ia he talu ai taua kene tongo fluma valu. Pe toki mea mai ai hei lala tangitangi a Loto Palasi, taine Princess Pule, sa lote mafile o pilu lewa tuita ki he kolomua o vahe funua o tahine kuini, Queenslandi, ki Blispeini i he ahatoko naki kuini ko toki osi. Nai tūtu mai foki ai tahine Princessi ki Blispeinini whakataha pe mo eiki whatafeho la paha Frederica tuita pe foki e kao muimui folau, kao foki ai talafeka o lahi o Australia ki Tonga, His Excellency Brick Bradley pe fokia miska tu i fua atarai te petelo pe moe CEO pe koe tale e kito fo'o e potunga e take mamata kuia tonga ko Center D Fefita pe ikai kuia pe toi kaumai moe kau fofofonga mei he ofisi o Pasifiki me potunga e ki muri mo fe whakatau aki ai purianga Australia me Ken Pela pe he foki ki he sekretari Honoua ai ofisi whakatala whikaulahi a tonga ki Australia me Ken Pela koia ko Tasimani telefoni. Nai tūtu mai e tahini princesi i holo lakanga ko e pataloni o e taki mamata a tonga i hapolo kalama pe koe whakaafe foki a purianga Australia pe moe potu ngāwe ki muri mo whewhakatau aki koia fonuani i he whengāwe aki koia ai e ongo ofisi whakatala whikaulahi a Australia ki Tonga pe mo Tonga ki Australia ke lawe tahine o mea mai ki fonuani mo mea tonu ki ngahi mātanga whakataki mamata kai tauntaun te fito ki tawha aki o ngahi mātanga whakai atakai mo whakai nātula i Brisbaneini pe mo Cairns ko Cairns ko taha foki e ngahi kolo ko mana ko ma kau follow ever ever i e wāhenga toki lau koia o Queenslandi. Koe polo kā ma koe tahini princesi na kau foki ai ai taritari i Brisbane hini ihi koia kau fonga koe community tonga i he fonuani. Kone mea mai whakamui mui ki Brisbane ki he katoanga whakavaha apurianga koia ne i loa koe World Expo 88 pe koe whakari ari whakamama ne lahi koia Expo nai whakahoko mai ki Brisbane ni i e tau tahiva valu valu pe nai lava le lei ai aho o tonga pe koe tonga dei i he tau tahiva valu valu pe a nai ha e lea fokia i he la a kuunga fonua ko tau whautupo ufa pe a mea mai foki pe a mo princesi pilu level ki he katoanga ko ia. Lava fu tau ene tolunga fulu maa valu pe toi mea mai ene tahine Princess Pule ki ho mau kolo. Tai lava lelei foki pe a mone whakataha pe a moe kovana o Queenslandi ko toketa Janet Young pe foki e kau fofofonga ko ia mei he potunga au e take mamata a Queenslandi kai uma a foki ko kau fofofonga ko ia mei he kau taha wakapuna whafunua o i fonua ni ko i konta si. I kai ko ia pe, ka nai lava atu foki e ne mea a ahi ki he Lone Pine Koala Sanctuary, ko e paaka fokene, lahi taha, koala lahi taha i mamani, au tu foki moia i Brisbane ni. Ia aho tu si te, nai mea te tahine ki Cairns, i wahenga toki lau, ai o kui ai pe foki ai ngahi prokalama ma kehe ai tahine tene mea mai ki ai, hange koe hakau i loa i mamani lahi o kui loa koe, koe Great Barrier Reef, kai o maa foki ai vau tātā i loa koe Daintree Rainforest. Lawe i pehe motu atu ani, o ku lahi a ngahi mātanga i tonga whakanatula ka ko o ku pele pele ngesi. O ta tau pepe mo Queensland nini, ka lahi hono ahia he kau whalau e vewa, e we sia ngō fua. A i he tunga ko ia ko hanga foki taki mamata o Queenslandi o whaua ngahe porokalama o kumalawa he kakai toko lahi o ahia a ngahe mātanga whakanātula kai o e we sia ia pe o ku iai pe tau mua mo amanaki lelei hono mea i foki e tahini princesi ma kau mui mui folau a ngahe mātanga o Queenslandi ma ngahe fonga o ku hanga he purianga Queenslandi o malu ia atakai hanga koe ecotourism he he ilo nai ai pe a ngahi whakaukau koia ai potunga we taki mamata a tonga ke ohi a ngahi whonga koini na ai ai pe whonga e hoa mo whiunga mo tuha pe mo atakai koe o tonga he ko tonga pe o tatau pe o ki ai pe tau ngahi hakau ki ai pe tau ngahi tuku i motu mo ngahi feitu u vau tātā o ku pele pele ngesi pe mahu inga ke malui ka taimi tatau pe ke tau fia ma o ke wesia tau te fito i ngahi a honi pe koia au ku kau foki i he ahe koini ki e vahenga inga toke lau, hono ahia e tukui motu koeni i he Wet Sundays, po i feitukoe Great Barrier Reef, pe he ke Daintree Rainforest, pe mga he whakataha, pe mga kau fofafonga mei he ngahe mala e keke o taki mamata i e vahinga toke lau kuia o Queenslandi. Nei lava lele foki pe mo ne mo fai lotu kuia ai community o kainga tonga o Cairns, pe mo e tahine princess pule, pe mo eiki whatawheho la paha tuita, nei lava lele foki i he fiafi ane po, pe koe au falai te koe ni e toki tuk falau mai a tahine princessi, ma kau mui mui falau me Cairns ki Brisbane o fitongi

0: whakahoko, pena e whakahoko, ai o wau whakanofo ko ia, o Curtis Tui Haringe Ngie, ko e Talafeka o Lahi, o Tonga ki Australia, aki ai o wau fuaki, o ene tohe whakamoni ngā ue ki he kōwana seniale o Australia, Her Excellency Sam Mostyn, i he api whakapurianga, pe ko Government House ko ene i he kolomua i Kenipela. Lawe i pē ko tau ene tolu pē whā, a e leo leo, talawhikau lahi leo leo pē a ke tisi to e halenge ngie i e lakanga ko ene, ka whatatau ki whenengalo ko ia o ene āwhio, ki tupo wono, ko whakanofo ia, ko e talawhikau lahi kakato, pē ko e ahoni fōki, ko e kamataanga fōi whanonga ko ene, a ke ene fuake, e ne tohi whakamone ngā ue, ki e kōwana seniare o Australia, ka koe whawhawhonga fōki, o e hau e kominiweri, ko King Salis tupo tolu i, King Salis tolu tulo, i Australia ni. O ko tui pē i he kaha o wawe mai e toi whanga maari e whoki e tala whika o lahi ke wholau atu ki e tui whanua e fitu i e sia tonga hahake a ia o ku hao kotoa ngai whanua ko ini i he malu malu ko ini o Office Canberra kau whokia a Papua New Guinea, Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei, Thailand, pēr mō Filipaini. Ai ko uwhanua ko ini o ku nau whakaongo kotoa ki Canberra a ia ko e tala whika o lahi o ko Curtis Tui Haringe ko Curtis Tui Haringe Ngie ko tala whikau lahi fokia ko koe kakoe ampastoa tonga ki ko toa o ufonua ko ia i e sia tonga hahake pe mo Australia foki. Tu si te kaha u o ku whakahoko e tohe kakai whakafonua o Australia i he whanuani lawe i pē ko lea e puri anga ko statistika pe ko tonga whakahoko e ngai campaign i he media sociale ko e whaloto lahi foki ki o tau kainga tonga i he konnini tini ke nao lau he kao mo kau he lau ke nao whakafono nao fomu ki he tohe kakai ko uhi ke lawe i pē he puri anga Australia ai mafola mo e tupulaki ko ia ai nofo e kainga tonga i he whanua ni, mai mahu inga ko ia o i lea whakatonga, a lawe i pē ko i o ku ngāwe ake he purianga o statistika ko i ni ki mahino, pe ko hā toko lahe kau whakatonu lea tonga o fia mao ka ngai service ma ke fia mao ki kainga tonga, pe ko kao foki ai tonga kotoa e tohe ka kai he pōko ia, kao ai mo ki nao tolu ku nofo mao he whanua ni, mo ki nao tolu ku ia o kui heni whakataimi o hangi e ko kau ngāwe i e proklama tole fue a kau, o ku iai mo e nao totonu, pe mo nao whainga maarie, ke nao kao mo nao tolu ia, ke hiki hake ele o ku ia, ho tau kakai tonga ki he purianga Australia, fō mai i he tohe kakai koe o e tauni wāwhē wāono. Mā ko ia pēki whakamaopo ko ngahi o ngongo o kumalawa ke tāna ki atu mei he kondini tini mai e polokalama pia me tonga ki he e fia fini mei Australia. Mālo au pito.
1: Whamalo lahi atu ki a te koe e lawe i loa ola pia ko koe taha whoki ngā he polokalama mau i ngā ia o ku hanganaki mai i he wike ko ia ki tu a. Ko e whakailonga i oi wiki rea whakatonga. Pea o ko whakawhia whia ko uhi, he wikai ke hoko pe ai wiki rea whakatonga ia ko ha wiki pe aki mau tolu ko ia ngu whakautua inu sila ni ka o ko whakailonga ia e tonga ko toa pe i mamani. Ka wai ki mau tolu ko ia i he kontineniti. Iai ha te teu ke wiki rea whakatonga o e tauni me he feitu ko ia mo iai e lavilo
0: O kia pe ngai grupu whaiva whakatonga o kunau katoa ngai a e wike katoa ngai koe le whakatonga e konnini tini. Pe o kuma wha malo ke mautolu in usila ne ko mautolu pe o kumo taki a proklama koine o le whakatonga. Pe o kuma mui mui atu pe mautolu me Australia pe o kuma hanga o ohi foki a mo proklama mo mo kaveinga he tau kotoa ke mau inasi ai mo mautolu i he fonuani. Ko ilo i pe koe ngahi community tonga i sene a hange koe Twinies Publishing o kunau te mai he proklama kehe ki he wau koe o e kawa pe o moia i he malu malu ko ia o i wike katoa ngā i ko ia o i le whakatonga. Pe moi api ako le whakatonga ko ia whanuane o ki aina o ngai prokalama o whakatutu ko ia ke wike katoa ngā i ko ia o i le whakatonga i he whanuane. Alo pe taimi moi mafola e no fua ka inga tonga i he konnini tini mo tokolahiange e kau hiki whanua mai mei tonga fau mai i he lulu monu ia pe foki ka inga tonga mei nuusila pe mga hi feitu ke ke pe maamane ko nau hanga o Fidi Australia ko whanua te lau hiki mai ki ae mo ngā ue ae mo mao mo ui me ai. Pia he tunga ko ia o kutoi hiki hake e mahu inga ko ia ki hono pau tolo aki o tau lea tu ufonua. He o keke toi ae fonua e taha i maamani o kulea whakatonga. Tonga pe o kulea whakatonga. O keke le whakatonga ha amua pe ko fisi pe ko otomotukuki ko tau tolu pe o tau lea whakatonga. O fele fonua i maamani o kulea whakasiaina, le whakapalangi, le whakaspeini, le whakapotukari. Kako tonga pe o kulea whakatonga. Aia koe mata i koloa e tonga, ai tau lea.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O mōlono tonga mea mai whoki e ni ki he polokalama koia PMN Tonga. Pea te tau hoko e pege tau polokalama koia o koko. Pea mō ana tu ia nuku ko e tare ki taia kau taha pulosi tohi koia ko e Twinis i Australia. O ku makatoonga whoki e whakawhia i koia o ana ke polokalama e fiafini. Ko hi ko e ngahi polokalama pea mo e teu teu. Kua nā o whakahoko ke whakailonga i aki a ho tā wike lea whātonga. Pea ko Oscar Mata whakamāmā whāna ia e Twinis pea mo e kāinga koe mi Astelleria i he teu teu lahi nā o whai ki he Kawa Production. I kai ki putai whakaloloa, ka o tartari a e whakaafe o e pōni ana tuio nuku. Ana malo e tau mā e whiawhini pea malo mo a ai ngā ue mihi kontineniti.
2: Mau a petolin ta ma ofa mare taimi no koto ape ke fra la hete me nga we ke o ki polo kala ma honga i.
1: Malo a pito ana tale fra afi ke ka mai i fia fini pe a kotui o ku kai ke fa tatari ta ha koto ape ke fai moa o ke wiki le fa ka to nga ka ta sio ke kalasi ke he ke he o nga hi polo kala ma me hi nga hi hiva ko nga hi faiva o koe te te ho tau ka nga ke fa i longa i aki ai wike ma i ngani ke ke he ana ko i loi pe o ku ia i nga we lahi aki mo tolu i Australia na ta da te fito ki he timi ko ia ai Twinis i he Kava Production te foki atu ki te koe ke ke o mai mua aki i pui pui tua o i nga we koe nu mu whakahoko.
2: Maloa o pito. Pui pui tu anau nau pe na mauloto pe ke whakahoko ha whahinga porokalama ke tau whakamaho inga i he taim tatau pe ku tuage mai he porunga ke ase i ngusila. Ai ui ke koe me taim ke whakamama whae rea whakatonga. Pea na mau ki tatari ke o mai ka vea inga ka nei ki tuai hunu tuage me maore ta uni pe au whakaukau pe ke ai pe haka bein whakaloto pe ia tek mautoru ke whai mukamata ke ngā oe i he ta uni. Na mau whakamata pe tau kuosi ka nei whai whakasisi ko ta unim to ki fara lahi ngā oe. Pea fōtu upe ai fara kaukau koni ke whai ai polkarama magat unga i he kawa. Oku ke rave ipe rin tā koe taimi eni oku lahi anu tāla ngā i oi kawa i he ope. Pea oku mahu inga ke toi whahanu tāla noai. Oi kai whahanu tāla noai ipe he ope i he ngahi platform ke kakunho inga ke tau tala nua whare rei muk tau tōru ki ai ke tupu anga e kawa. Ko hinga nei nā fotu ai ke whae ma polo kalam hei tau koe ni ke whakamahu inga e ke rea whaetonga o te fito i he tupu anga ho tau tala koe kawa. Te whao ko tole mo mau ki polo kalama o tala nua i ai tala koe kawa mi heno tupu anga mea whewanga mo whewha oa mai ke taim koe ni.
1: Moni au pito a e whakatala noa ko ia e ana pia neongo o ku lahi o hono tālanga i o e kawā i he ope. Ka koutui ko e koloa lelei lahi pia mo mahu inga o ku mui mui mai i he tua ko ia o e tala o e kawā. Pia o kuongo whao pe ia i he taimi kotoa pe o ku nehanga e ia o whakamāwhana i a e loto o e tonga kotoa he taimi o ngau haha o ai o wakai ki he ki hono whakatātā i o e tala ko ia o e kawa e ana. O ku koe hatu unga o ku iai a e teu teu ko ia ku mowhai ko ia ki he kawa.
2: Koe porokala maa fuku nao whakaukau ke whau o kamata e scene one, o whakafokia ke tala ko e kawa whewanga mo whewhawha. Tala noa koe o magat unga he tohi nao whau e aupa mo profesa Teketā Te Vita Kaili o kui koe tala o e kawa. Pea tala noa e tala kawa ke wholawa te tui mo ne kautanga tā pia nau halo fia pa nau afe rewa i e o eik. Ai koe si nua nia o mau tala noa e rewa mau tolua i he shadows, O whai a music instrument he tangata nusila ko saia o ne whakakoloa ku lava mai o kahoe pulu kalama he ahakoia. O tala noa ke hifo atu haera te ae tamatu i mo ne kautangata koe kumia kai o ne fiwa ke fukape pe ane lava to malo mea haera to o malo lo fukape. Ka ne whekau lewa ne kautangata ke kummaha mea tokon. Ika ke nau lave i uku iai a whewanga mu whewha mo na ki tama ko kawa ko hi koe whai kufratama kukasino na hoko ke sino kawa. Ka koe raki ko ngā ia, o tala noa i ai tala o e kaiwa. O au ai ko ngā uroa ki he arwa te e kau tangata paka haka whi vanga mo whi whapa. Ke kumaha mea kai he halo fia e tui. Pea ihe fia fia e ongo tu a whi vanga mo whi whapa he taim tatau whaiwhai a nge ku o a whea a hona ki mo tu he halo fia e polau ko eni i he na koroa. Ka namana tu a ko na ki mea kai pe taha i he funga whona koe fuka pe. Ka nana tau e nao koe si o ki ha aho e na tama. Ke whai a ke whatongia ha hike a hana tama. Pea Whakavave lewa e nga whei umuka na whakavave ke fuka pe o awat na wase o koku o ku maro roe tamatu i fuka pe maratu unga he na whakapapaika ke nga lava o fongi e tamatu i. E whai lewa na whakaukau ke whei rauplau e na tama. Ko konga urua kia. Ko si nuania e. Ko konga lewa honoua o ku taranua lewa ia ki he awhea ko e ki e lo au. E, o a whea leba e whanonga fuke tamatu i ia ki he mea na heo koe ka hoko ane nongo he ongo tangata pia a monuka a raumaria tu ipea ni pekaulewa ke nao ma vahe. Ka tuku ai pe sino ka vahe o mu hoko ai pe koe ma lae. O tupu ai ongo fu a ka ua ka vapa mue to e. Pea osi konga ula ki ia konga no wafai whaiange nofai ongo matata uhi ai pe ai ma lae o ka vapa. Ko a whea toi a whea mana motu elo au. Koe tufunga whonua. Koe konga lewa ia hono wā. Pa mautara noa, irewe mautolua ai konga ko ia, o kai whaia i he shadows, ka mauhanga lewa mautolua o ai o whakakoloa ki prokarama lawa masa ia o ne ifia ki whangwhangu. Kai hao lewa lo au ia. Hao lewa lo au ia, ko lo au na ne hao eke ange ki hongo mahatua. Koe hae hongo fu akau. Pua ma tala ngi hongo mahatu a mea nei hoko me nei whirau lau. Pua koe tala koe he tohe a koe nsaro te he toi. Nei whakalongo pē ai loto lo au. Pea pehe lebe whakamatala he tohi. Isa, ko hai ha loto e tae maa whana. I he whanunga lo au he whirau lau mo i fua ko whaihinga mo he hongo mahatu a. Koe tauhi ki hona tui. Ko lo au iena ne whakahino hino koa whevanga mo whewhawha ke ta ake o mo fuakau o ave ki tonga. Ke whakatau hea ken kona tui. Ko konga le vaia hono ua. Ko lo au iena ne whau koe lau lau koe e kawa. Pau mau ai lewa o tae maarege mau ki prokarama kui he niai a pāhulu koe tangata penia hoi hifo kune whakahino hino e wau e kawa pa mo milo loa. Ko ia tono kune lau lau ai konga koe ni ai kawa. O hopo mai o lau lau pe ia te ia pe e lau lau kone a kawa kai ongona a e whangwhangu. Pea koe konga lewa hono tō rulinta o ku scene 3 ia o ku whakaatua tule vai he mo mātu a e kawa koe ki tō ngake tui. Pe he toku nei nana atua tuko koe tui tōtonga pēni tatau nana whaika nei whirau lau koe he mo tu e. Kai kehe koe auia ki he konga no tolu ko whenga pe ke tala noa i ai hoko hoko e tala e ka wakai whai he whonga ke kehe ke ua e board ai kau mata ngā he tala noa whonga tatau pe o vale pe no tala noa i konga loa kik mau furihi a ngā no whakamatala ki ha konga e taha e. O hoko hoko pe he atua i pe o au ki he tau mawhakawa. Whakatau koe aratu koe o mātu a o whakahoko atu koe ke tui. Pea whekau lewa he tu i te oami ka pā o rake ahi he taha ka matau pele te ria nā ku kona. Pea ahi aku pe kōku sa i pea whekau lewa he tu i ke whakatau mai ka pā. O pehe to kua koe ka mata anga ian o rake tau mawha o e ka pā. Ta mau whai lewa e o wau e ka pā o whakarangrangi e mau kau whaa whakarangrangi. Pea whakaiku aki lewa ki he milo lua. Ye? Pea ma whakatau ake lewa langi ai ki konga pe mau toko tole ki whanau pe whine nei o kou tokonu ka nau tolu o kou nau whai vai lewa ai hiva ai o ka wa tama ko ke ria mei whai mata koe tama a whi wanga mo whi whaka. Ka koe anga ia mau ki production go whai ke aha koe ako no te o fongi. Ai e tau tara noa ke kawai hak pehe e mai mua tohi koa kuin salo te ke whekau e rao ke tau he kawai koe wha unga e whonua. Koe maka tu unga o e whonua koe kolo au koe tu funga whonua pehene i loi. Koe uru nganga koe ni koe wha unga maho inga mo mālohi ke whatu a ke whonua tō ngā koe whera rao ofa mo fua whatongia mā te aki ko nau tu. kai kai pui pui pui tu alo alo a ai no na pu lo lo ga ko tawa ya o ikava ko te faka manatu ka te ta to pa pehele ba ku insalote ko faka matala ko ni ke tala ke tau hi hetanga hetonga kotoa ke tau mana tua pa tau pole pole i he maari he fa unga ho tau fonua. Ko hinga na, na, na maulota ke te whakamanatu ka te ke tau tau tau tala tupu a ngā e. I he, i he o whongi koe o e, o e tala nō me whila rau mō fua ne whaihe ngō matua tupu a koe ni o tonga.
1: Wha mā whana vahe vahe ana pia hangi koe ana tala wike anai o ku wongo fo o maupe, pia whakamā whana maupe e tau ngahi tala noa tupu a koe ni a ke tau tolu me tonga. Ka e tau tau te whito eni ki he ako ai e tau whanau koia o ku nau tupu hake i murini.
2: Koia.
1: Taimi foke ni ihi, o ia he ai, ai kakaila lahia ngai mātu aia. Nai kai ke nau kau nau tolu ia i hangahi mea peheni i tonga. I he taimi koina nau tupu hake i tonga. Ka ko e nau kau koe i hangahi mea peheni i he whonua muri o ku whakawhia whia pa whakamā whanaka te ki nau tolu. Pea ka pau o nau pehe ki nau tolu. Fefe ai whanau ko ia o ku nau tupu hake i muri e nau mamata ki he. Ko e tō o ngai e tau wangai e tau wanga whakafonua. Pau kia ngai tala noa hange ko tala noa e kawana ke lawe ki ai o ku. O ku wongo mamā whaia pa o ku fō o mahu inga whawia ki anga e tau tala whakafonua ko a ki tau tolu. Ko e hana e ongo a ki nau tolu ko o ku nau kau atu ki he production ana.
2: Ko e, ke te an, Ongoi mā whanau lo toho koe kamata e mau polo kalama alpe taimi ne ai ni ihi i he ngahi mātua na nau ki i he hema ki he konga kohono tala noa i o i ka vāko tau whanungu hoko hoko ai ki he ngahi nā nunga koko o ku kaunga ki he keunonga aki o i ka vā whakasosiale. Pe au ke viku o sike mawako whaipapa mui ku haole vai taha o e ngahi whae o pe hemaka te au. Alwe tai miku ne ongoi o ku ki i maa maa ngon o tohe ne whanongo ki he lea o e kawa. Ko hi lawa lewa ki nau tolua ke nau sio ki he toi konga e taha o e kawa ku alwe tai miku mo olea me tau whakau ka oi ku lahenge tau tō kanga kino tala noa e konga kobi o kawa. Kai whakanga loku ate tau mana tua e ngai te toi tala noa ki he kawa. E, pa kou whaampeke o hake ngai whoilea kune mai mua e la ako unga whonua ne pehe koe. Lau tō kua koe kuonga po uri. Uhinga ko tau kai ngai tonga, lau tō kua koe koe kuonga po uri. Kai tā kua whai ai ofa whaka o tua. Ai ri aki wai tama. Te ke hake mai lo tua ki tonga, kua whai hea ongo mātua tonga. Ai taite oi ofa tau potu. Koe uho ia oi tala oi kawa. E koe uho ia te ke a o mai kari ai lot whakariste a neia ko tau kere kele i tonga ko ko whakatai pepe he ongo mātua ko ni ai ofa tau potu koe ofa mai toko tahake. Koe ngahi tala nua ka vaukta tonu ke tau toi whakamana tua e ki tau tolu.
1: Mooni lai.
2: Ke tau puke puke whonua aki.
1: Whamāwhana lahi ai vai vai ana. Pea moe polo kalama koe ok teu teu ka koula vei foki. Oku to i ai pea moe ki i fungani ia oi polo kalama i he tala koe ni oi kawa. Oku to i ai pea moe toi tāna ki atu ai fo i toi tala noa ia e taha oku toi kau i he polo kalama koe ni. Foki atu ki a te koe ke ke o mai a ngeta wha koia ana kātaki.
2: Koia, nei, koe pongpong koa ni, mea maria ho eke mai pihe koia he nau whakarau ki ha whaunga e te whakamalo hui ake whetau whikau aki e tala noa koe ta ngata mu uiko i loa koe ni ko loom ka mai tala noa e kama. Pea o hake le vai e whotutu e ngai whoi lea koe ni ko koe pō e ta ka koe tala noa ke he e ua. Whakamonatu e tala noa tala tupua. O tau tō te o ngā koe kawa, pa te whakamanatu e taha e ngahi mui tupu o tōnga tangata tōnga ko lomu. O whakahoko he whiafi ko ia e. Koe tala nua e taha koe tala ho tau kohiri, mo e tala ho tau roto roto ngā. O e mo ui o ke iyo ngona hane mo ui ke ako mea e tau tō tupu hako tuponua o tōnga e. Na e whaipea whakaamu o whamalorahi ange koe lau koe atamai tangata kwa valo ka koe lesipeo atanai seo vāku ne whakahoko ae mea koto a pe ene taim to tonu pia mau koloa ia i he lotore lei pe ae e ka taha koe ni unau tukua me mai a e lomu documentary. Ka uma e tau whiwhine tonga koe ko vea makne oku ne koe co-director. Ke mau whenga e aki ke tukua nge atu a screening o e lomu e. Aia e lava mai a vea makne one e ki he pokalama koe kawa production. Koe a pete ne introduce koe konga no ua kawa production. Then introduce I official trailer ko lomu pe a toki play. I a leve taimi o kotopa mo fratatari ki ai ke mauhanga reba o pakahoko ai community screening o e lomu documentary maha tau kainga he feitu uko ni o Sydney. Ka uma ari e uhi ko e angai e no fo mo e tala noa ki he pau peke tau manatu ho tau kohiri e tau ngahi tala. Koe ngahi, moe ngahi tala noe ngahi muuik no aka fia o nau i loa i he whonua koe ni. So koe tala noe aka waka e umaha tala noe muuik koe tangata koe ni ko lomu.
1: Malo ana pia koutui ko na e whakahoko foki i taonga i he wike kua osi pia koe tokonaki koe ni na e toki osi na e whakahoko ai nu silani pia koutui koe mea whakafie fia ia ki he kainga i Australia. La vātu avea pia moi talanoa koe e tangata helo iloa i he malae o akapulu. He okei tū pe foki he istaolia o olopelekia i heloni koe tau sisi itaha e ni kuo va inga i he olopeleki. Iai ha mea kehe ana ku ke toi fie lave ki ai ki he whakamaa popo aki e talanoa fia fini.
2: Ko fia fa ma po pa ke pe ta no ko ni ro ko fa ma lo at ki he ke men ka ma ho ki pro pa ma lin ta fa ko lo a ki ma pe a twinis ko lo ko so yo ka bi o s s o ma ke ke twinis fa ko e ki phrase ko lo ke fa ma po pa ge ai ka ba ka o ma ai documentary ko lo mu e pe he ko e to he ko ni sa lo ni mai mo ai o mo fu aka ko o mo fu aka we ko e ono fu aka we ko uraki ko e kawa mo mu a ko kona fu a kona kai toki me lie e kai ai to ko e tala no ai mo ui o tala no production ko e ono fu aka we o ko fu a kona e kawa kai toki me lie ai to first it is bitter then it is sweet e ko e message ya mo fu ma opo koroto ke kai longa ya ke kinga we fu ma hinga ya ke ai lea wike fwa mwinga e taulea whakatonga. Ko mea kotoa pioku tau fwa tu ai o ku paupe ke fio ai ai kona. Ka e oua pe ke fismu fua pa toki whaka ofa ofa. Ka e kehe koe fwa mapa opo ia o e mwe honga i he tanga maria kuma e fiaf koe ni.
1: Whakamalo lahi atu kia te koe ana tuia nuku mehe twinis pia moi cover production pia oku moni au pito e ana a e whakamau popo kua ku ke whai. Ko tui o ku tala e he tala noa o lomu a e whakama o popoko ia ku ke whai a e whi lau lau pia moi tō ka kāwana ane whai i e malae o sipoti ke ne inu ai a honomelie i he konga ki mui ko ia e ne mo ui. Whama lo lahi atu pia o te pepa moi tala monu ke tek mo tolu ki nau tolu nau kau i he production ka umafo ki ai ka inga ko ia i Australia i he teu teu lahi. Amanaki ke tau kau ngā kau whakataha i e whakailongai ai wike lea whakatonga o e tauni. Malo au pito ka ke pōuria.

kala olo au ia pe mo kala po fangu maringi o ku ave takia ai fanongo nongo ko ini ko e fanongo nongo ini ai kainga mi he poloka kolotoka mo fale mama i e honua e ua Whakatulo watu pe a korike mahu whanga atu he tala whakapa ko a whaki atu mi he whare maunga talani ka e halatu o atu ai ki i whanongonongoni ki he kainga kotoa pe mi he funga whonua o ku naukau i he poloka fika fitu pe kolotoka mo whare mama ka o kutaka i Aotearoa ko e ngahi tu unga whare ni i kolotoka pe a mo whare mama ki mautolu kotoa Oku mō mea mai ki he polokalama ko ia oe pōni. Ka tā ki whakaongo mai, ka pau oku ke mea mai mi kolotoka mo whare māma. Ko e ngahi tu unga whare eni, eta mo sona tane e filimone, sita mo filia vave, na aumi tatua uvea, vaiola mo lupe, rina māsila, ana mo melo, vāke mo osika, saia lute fonua, Filoi mo tukuange tākai, pefo kikia inoke pe a more sieri tākai. Soana mo aione, pe kia soana mo sione kauwaka. Pulonga mo laumori, lesa mo lisala, halateka mo manutu iwai. Siria mo tavake, ofa pe a mo lotu, pe kia riekina taufa. Tarita mo laukau tavarea. Katarina mo ke repi vairea, pe ki e apisiasi aho fitu, e malata tawa tuitahi mo viliami tupo hausia, Ana Paula, Ana pe amo Paula Manu Fili Manupuna, pe ki a lotu mo kauni ta meilau, Meri mo sione ikare, Hingano mo fuhu fotofili, Silivia mo tufui vairea, pe ki a moala pe amo Filipe, Happy mo Leepani Kaufusi, Losaline mo Feturi Kaufusi, Penina mo Puria Lelenga, Kaloni mo Wona Akau, pea mo Ringi, Siasitonga Peteri Hema, Naomi Mare, pea mo Rea mo Vaivivea Kamaloni, Sesimani mo Tala Ofaloni, Pinki pea mo Vili Fotu, Sela mo Sione Talanoa, Emeline mo Sione Tupe, Arimoni pe amo tani, Filisita pe amo soaneloni, Mele pe amo tau aika pe kia luasi i molai atu, Luseane mo manoa,

Kau mā whoki ai GPS a onua. Lau kau moika havea, lapulou, taulanga pehe kia pai a takau. Siasi whakapente kosi, au lelei mo tupe tūkia, kau mā whoki a ana mo kalo, pehe kia sione tūkia. Filisi pea mo vaisiriva matapā, sione a lani, pehe kia matapā ki Piritania, pea mo luhama. Nia mo sa miu, liwaki fungarei mo naita feao, koloone pea mo vuki, soana pea mo loresio le meki, pisila pea mo sa iavea, pefoki kia ili pea mo ehoa. Taulanga anao, selu piukala, fuatapu mo manase la waki ka mafoki a Naomi, pea mo halafihi ka fusi. Latu pea mo metari ki valu, risi pea mo efanao, Losimani pia movila kaufusi, koeri pilareka, chei pia mosinga, kau maafoki a sione fatafehi hausia. Uike pia mosavou savou fotofili, peheki a toketa kalolaine pia mo talimonufus maalohi. Fisi yahi mo taulanga vairea, nusi mo tokanga ki valu, pia mo una, sela mo ofa, kau maafoki a apiko nihoni, peko e Apia koko ia ewa high school, nita pea mo kiko, kau maa ahavea tu anuku, pea mo ofa, langakari pea mo sela tolu valu. Ki mautolu ko ia na eu ia tu ka hohingoa, pe koho tu nga whare ka ukuke inu silani. Mo ufaka mole mole ala, ufaka fe iat ki mautolu, ki e tau whakataha e whakahoko i he toko naki whaka osi oi mahinani, tai minima e fiafi, ki he Lower Conference Center o Town Hall ko ia i Otahuhu. Ko e tua sila ko e whikahongo fulu o High Street i Otahuhu. Ko e tau mua e whakatahani, ko e teu teu ke katoa ngai o e ohonua tei i ahotolu noa o nove ma ke ahono ko ia o tise ma. Pea kea e whakaamu ke tau tokoni ke o tau kainga o nausi ke i whakautua i o tau poloka. Whakaafi atu kainga ke maulama mai, ke tau whiilo aki pe mo pōtala no ai ki a whounga e whakahoko aki a e lango waka ki he ngā ue kua fuatu ume i kolotoka mo whare māma. Ki a whetu utaki whikau aki pe mo e whakatahani ka taki o whetu utaki ke noa wataha wani maua tol taha fitu fitu noa wataha wani maua tol taha fitu fitu pe koki nao tolu o ku nao whamo oni hingoa atu i he whanongonongo koe ni. Malo mo e whakabapatu Meia havea tu anuku, sio ne whatawhehi hausia, pea mo whakalelu vai lea, ko e timi whakafofonga pe ia me Nusilani, ka e orewa kua mau maarie ae ngāwe, pea mo e whakataha iho no whokotu. Ko e whanonongo ia ki a kinau tolu, o kunau lava mai mei eua, o nua, mei he poloka fitu, fale mama pea mo kolotoka ki he teu teu ko ia oe ohonua tei. O se mini te wawa me he tata, tau wakai mo ahe ki he ifi ko ia a apifo o. Tau ngā koe whonua malu.

anima koe, ako tō nā kaha uia. E tuku atai ai ola koe ia o e whiau hi koe ia. Pea ka pau o i o ka lani, ai ki nā utolu koe au nā umau pare. Whakawhi iat ki nā utolu, ki nā ulawa mai o hiwa lai bat mihi whalini. Ko e whiau i lewa hono tolu, ko e tari whihu ieni, ki e whana wako ko ia kori si. Ko e tari whihu i koe ni, whikau aki pep, ai ngai whihu i pe amotonga, ko e ngai whehu i koe ni o ku maa maa pe ia ko e hui ke lava e tau whanau o tari. Ko e whaunga o ku whai aki ai tari whehu i koe ni. Ko pau ke ke resisita mai pe ko hofetu taki mai ke tuku mai ho hingo aki he whaleni. Ki mu aia he aho tā tō naki kaha u. Ko e whaunga e whai aki tari whehu i e whakahoko ia i he zoom. Aia e whakahoko eni i he monite pe ko e tūsite. Oi wike le afratonga e tu kat leva i pule lulu ko ia oi wike le afratonga ai ko pule lulu a tahi vai a gina o tolu o kuna ma pare u lo aki u ape a tolu ko e fa ka moi moi leva ko e fe au hilau ma fe au hilau ma weni a fa ka hoko live pe a polo kalama ko ni ki mo tolu ko ia mo fie ka mai ki polo kalama ko ia i he telefoni Whainga maari e pepe a ka pau kuki fie kau mai i e Zoom, fie mau ka ki fetu utaki mai ki mua koe uhi ke o atu ai link ki a koe ke ke kau mai ai. Koe loloa oe mau koe ia oku oe mau ka pau kuki fie kau mai ke programa koe ia o ana to laka hake i e miniti e ni ma. Whai te liha pe koe i ho ka veinga whao ki a ho mau ka e manatu i pe fie mau pe ke ngau e aki a ngahi lea whakapa apa pia mo tau ki anga ko ia e tau nofo. E iai tō taha tēne whakahoko a e whakamau i oi mau, i he hiri koe pulkalama ko ia, e tuku atai pepea mo e ola, ki nao tolu koe unau mau a e whiauhi ko ia uloa ki ua pia mo e tolu. Ko e ki whiauhia, ki he wikerea whatonga, kia ki nao tolu o unau fiere sisita mai, telefoni mai i he taimiko ulele e tau pulkalama whakatonga. Noa walunge au, noa noa noa ni matou taha, pe koho o email mai ke pmn.tonga, i he pmn.tonga at pmn.go.nz, pe koho o fetutaki mai ke fika telefoni noa wa taha, wani maua, tolu taha fitu fitu. Noa wa taha, wani maua, tolu taha fitu fitu. Koe ki ngaifi au hia ki he wike lea whatonga. Wawe au pito e alu koia ai taimi, koe to sapate ka hau. Ai a koe aho taha no ia, o ko kamatai e tau wike lea whakatonga. Pea o kia tala monu he ni kia ki nao tolu ko toa pe, o ko whai e teu teu whana wako ka mai ngahi mātu a koe ukolupu whaka community, ko ukolupu tau leke leka, koe ngahi ngāwe anga, ka oku nao teu teu atu ki e kātoa ngai pia mohono wha ilo ngai ai wike mahu i ngani. He uki kai ke ngata pia ki tau tolu pinu sila ni ka oku kaufo ki ai pepa mo tuapure anga. I he kau ngā kaufo ka tahamu ki tau tolu i hono poupou i ai wike lea whakato ngā i he tau ki he tau. Tala monu atu ki a teki motolu i e ngahi to o whatongia ko toa pi. Oku whakahoko ko e poupou ki e tau wiki rea whātonga. Whamaloa tfoki ki a kina o tolko toa pene mao whi ao mai mi ane fiafi. O a umai eni ki he toe miniti e wafultupu pe a hoko ai tahawa. Ko e ngata angai e ku whakahoko whatongia te utatau atu au he. Ka e hoko atu e makatonga lewa a e polo kalama ko ia oe pōni. O mou toki mā vai a hengi hengi. I he hoko ko ia ai ono. Kore wha mori mori atu ka pauna e iai ha lea pia tō whatongia e i kai tau mau hufanga atu pe i e lotu lelei ho tau eiki. Ko au lintā o tolo se pasi, ma lo o bita mō mea mai tu au whātu.

koe tau tai mi tau ni te hongo fulu ki he tāua hoko tāua a hono a kosi pe koe tau ulaki polo kalama fukia i he tāua koe hikure o whakatu a merie o ku kau mai fukia piso pe Selwyn Silalavea pe mi aseria pe ka uhenga i London Dufua si one vela tupou pe tokoni pe kia i motuani pe mei heni ko ko fa mo pe ja mo to nga he kala pugon a gumo a fa no re ti o mai mo fa mo ya nga na ta la mai linta na kala ne kore mai a na u fas te wa te fas ko ni ka ko ko fa mo gu nga lo te a wi hingo o kala pu e ka ko ma mo i do i pe kala pu go ya fa ko re mai fok mo lot mo nga we ka ku ya e kala pu e ta na e to ko re mai ko ni ko a te fas ko ni pa ma mo to ko e he waha ni wat ma mo to lu ke faka no nga aki ho mo ku mete pe pe ka mo to lu ko to mo ke ne ma ke ta por kama fa mana to atu mari a pe ta por kama he poni he kure o faka tu amerie i he poni to ta mo ni te hiva ke ta wa malo

i tantai ni toi tamini te fa ki he taha ua. Pea ko ato epe e fasikoni o kuhoko, pa ma e kalapu halapaini ko terenoti petelo eni pea mo halapaini mo tolu koe na ku mo i latonga e kalapu. Whatawanga pe kua haki whakamau. Na koe uhinga mo kore fasi mai ai e one vela koe kai ki aha whakamau. Mo wange pe ko afu kaloni he a. Koe koe mea whakavava o e tae a whakamau i he kawa kage. A te fasi koe ni pe maa mo tolu koe tangata me kalapu halapaini. Pea ko atu pe koe fasi e ni halapaini pe maa ki mo tolu i he pongpongini. Malo. Malo.

0: pe ko tonga o ku fitu ngel ta fitu pe ko tu valu fitu ngel ta on pe fitu no a tolu leva a Papua New Guinea pe no ngel valu leva fisi pe ko American Samoa ko no fitu no ka e to kunga ni te ta fatonga ko ha hu na me ku ka wa tu valu ni tu pulaki lai e kaina o ku ka wi ha na he me ai o ku mari la na e fange a lulu he dai nimko lulu monu ia ko me lulu monu ko me pe no sila ka ho vale me ko lulu monu ia asleria ni pe ho vale me ku fai fu fo i fuak i mo lai na fai ke pulenga tu valu sai o ku ia e ngahi ngahi mea i ke tolo loto ang ka me ku a vea ka nga tolo ngahi mea ku ko e kauia i he kena ni i mai ki he ni ai fai toko na tapu pe ku lava bengi tala no atu i pongpongin ke pe ku maho inga o pito pe tau tau sio ke ai ka tau sio lewa ke tau ki fonua monu ia kakotonga ko ko ka wia ye ko ko ko manatu me to folo fola e ne asio to lo folo fola malanga ye aho wa ono sune a falaite pe ko ko ngai na ne imu ko he introduction ko ge tonga fo no monu ia pe ko e ongo e ongo oni ka tau tol ko tonga he ilo pe he tonga e tonga pe ongo pe i he tonga ia e tonga i ta fa ko ia sai ko e ko mahu inga au pito kon ko ki tau sio ko ki ai ko tafa aki e ni to ko hahono uhinga mea pene kamata ane fe a e tau sio ko ke ai e hake mai a fufo i pea ua ke i moana ko ia ko matangia ke i moana i he otu tonga te tau sio pe ke ai ngai taimi i lahi te ko au e tau tanoa i he poni ke tau sio ki hangahi mea oa te tau fetu aki ka tau ngāu e whakataha koe kauia i he konga mau inga i he whono whakafonua e ahoono o ka topa o e wafe wa taha. E tau manatu i koe konga mau inga ia ke tau manatua na ave ki tau tolu koe whonua pe moe kakai karistiane. Toi whakaloloto i mai koe whonua moe kakai karistiane. Na urave u kōsi, whonua pe ua i mamani o ku lau au pitoa e whaitoko na tapu. Isi leri pe a moto ake. Ko isi leri moto ake. Pe a ku mau inga au pito. Pe o whonua lotu. Nego ku e islamiki e. Ka ko e lotu moe he e siu. Pe a ku e karistiane. Ka ku mau inga au pito ke tau nofu. O toka nga ia ta wha aku e sai. Pe re mau inga au pito ke tau sio. Pe ko e hahono uhinga. A ene fu uha o vave pehe ai ke ki tau toro. Ko konga mahu inga au pito ye ki ai, pa tau sio o nofo pehe poni e tunga ai tō folofola e ne afio o ange ange e ne o o mo e ne mewe o kumahino mai he taimiko ia ai mokoi hono fina ngalo ke faiha ngau e whakavave pe faiha ngau e whakataha ko e mea mahu inga au pito ia pa nene omi ai e ngahi mokoi na e rika ki ai a e ne kui a tupo uruaki na ne hanga o momoi pa ia ki tau tolu pa na e ave ki tau tolu ke malu i mihelangi pe ko kauia i he mea mau inga na kaite ne toi hange ia i hono kuonga no ke to ia i haa ne toi whakau kau i hanga mea ane toi omi pe o toi whakamanatu mai ki tau tolu ko e mau inga ko ia ai tuku whonua mo mea ko ia na mo ko i ka tupo ulua ki ka ki tau tolu ulua ki pe ke tau lotu e ka inga mea mau inga pe ko e tāria ke whai tōko na tapu pe ko mau inga au pito ki tau tolu i he pongpongin ke tau nofo ai o i he tala noa ko ia pe me whaunga ko ia me fufono whakafonua ko ia na e whai ai he wafe ua tolu. Pata e wafe ua taha katake. Pea ku mahu inga au pito ka sili fwe tau pene nima me toki nima ki o katopa tau nime iai a fono fwa fonua ko ni. Pea tau tala tala noa i te he pongpongin ka koi alontoni ka ufoki atu ko hiako tau tai mi malo pi.
1: Iyo, pisopi ko ate fwa kamalo i he kamata ilele mai e tala teu o e proklamani. Neongo ku hange o ku whakapāhia e tau lawe ki he whaita o kona tapu. Pako tui whapapa o awia ko e tau ngā we, ko e tau whamanatu, pia mo e tau whenga ke toi mahinoangi. E wange bene ha tau nofo ko fare hai ane, Ko tau mea ufai a hikule o, ko tau hai ane. Ko ike ave manu snu sia pe ave upo ke ai ke more more le leimu fafu ofa, pe toki ave, Ka ke, ko e feo iwa ke pisante o ko atu, lame bai ange ki hono mahu inga koia, ke tau mui mui i pau. Mui mui i pau a tau frofola koia mai fono fafono, I hono tau i koia o faito o kona tapu. Aena e tō furafura kia e nea fio ki ntupo ono I o katopa koia aha ono o wafe wa taha ka kuhi o mahu inga au pito pisope ki kito e whakakato mai whakakato mai mahu inga au pito ai fono ko e ni ka fuke at pisope maalo au pito
0: maalo au pito lonton tau toi fuki ho lave koi ke hai ande koi taimi koi ka iai hai ande balala Ukle fa e e au pito ko ni esi niu pe e hu ko ki ai pe tolonga te haia ne ko na tupe tan ko te amaria pito ko ku na ya ko ya ku ku i no haine ko ki tu pentai lulu si te au pito mo me to tolo ko ai haia ne ko ya ai ko haia ne malalaia pa ta wa ma ke ku onga na ta haia ne pensin ai ki kalasin ko pensin ka tan ya pe ki haia ne ko to ya ma ke ta mi haia ne hila o ko to ka ha tu ke haia ne poni ko sti o ku kawe he maweta ha koe hai ane koe koe ki ai. Asi ngā e ne mā kona pe mā po opo e tunga hai ane koe ki ai. Ai aku maunga te tau tā no ko he he pōni koe ai tunga whakalakalaka mo ngā onu ai whai toko kona tapu aluha ke pe o whakaiki aluha auke ahoni o hoko iko fu mā ke tipa hoko iko maunga mōi. Ka koe ka tauani I he mea mau inga pito ke tau tō kanga ki ai. Koe kunusia hoko koe ki ai ke konga ai ai to folo folo ko ai nea fio ko konga mahu inga au pito ia I e fono fra fonua ko fono fra fonua ni na fai e fu e wafu tau fa a hau to bofa eh ko na ke ave ia ke a kori si pe ave ka holo na ke ia ka feito ko me ia ke mana to I kon ko ke ai na fai pe na ave pe ia ke holo ko ni kun salo te Koe whakahoko ai fono for very significant mahu inga au pito. Koe toko tahaini ihe kalofia mai ata mai māma kutu pōwhāna e great way mei asleriani. Pea ku mahu inga au pito ia koe kau ia ihe mea mahu inga. Ka koe konga hei koe tōwholofola koe nāne whai koe ki ai. Koe fono whakafonua ki hono malu I a tonga meihe whai to o kona tapu. E ka inga, aku mahu inga a pito ai fono koe ni. Koe fono ke malu I a tonga me whai to o kona tapu. Koe mei mua, koe konga ni I ai, kua mahino eni koho tau fonua o wha, kua I kai ke kei ata mehe ke kei ata me whai to o kona tapu. Sana koe tuia koe a kuosi, koe whainga ta amonia na tau whanonga mai koe mei ai. Ko tau hange pē mui ngahi whanua lahi I māmani, ko mautangia I he whaito o kona tapu, hange na ulawe koe nai ke ngahi whanua lahi koe a ngune we sia I he kona tapu ai a ku tau si whanonga I tonga, Pea koe mea mauinga ia koe ki ai, pea koe nei koe kauia. O koe kai koe whainga taa eni, ke whakawhalala pē ki he potu ngā e polisi. Sana o koe mauinga au pito, kai koe whatau ngia pē ai potu ngā e polisi, ai tafa aki koe ni, he? Koe kauia I ngahi mea koe mauinga au pito ki tau ngā au e whakataha kia. Koe konga ulaki koe nei tōkanga koe ki ai, koe matu aki ke ko tau mo ua ai, pia koe konga uraki, pia kuou fie mau whakavave vave. Asi, ka te whanongo kai ni lo toni koe fume. Pia kuou fie mau whakavave vave, ke tau ngāue whakakātoa ki ai e whonua kātoa. Nā kai ke tala mai te ko whē, ko hihi whopo whē, ko ngā ngāu e whakakātoa kia e whonua, he? Nā e whaka hino hino e king tupou uluaki a e re soni le lei e nima whekau aki mo langa whonua malu nā le whai. O whakakawe inga aki o whakalakalaka ke tāu ki he kaha ung. Ko ngā he re soni ko e ni e aonga kia te ki tāu tolu. Ki e whai ngā taa o ku tāu whē hanghangai mo ia ai fai to ko la tap. Pati fuko omi lewa ai leson ko ya. Ko uluaki na fuko tu mai e tu pulaki ai. Ke fuko tu momomoi no pure anga o fakata pui ke o tua. Ko tau hoko ai ko fonua mo e kakai karistiane. E kaina. O kukau ia ihe ihe mea mao inga au pita. Te aga pau o tau loto ke tau tau ata aina. Me ihe paro pare ma koe ne fai toko na tapu. Toi whakafoki pe, pe toi whakamanatu pe kei koe tu unga ia koe ia na ne whakatapui koe. Hinga ia momoi koe. Uhinga tuku whanua e hawa noa novema o tau tahavalu tolu hiwa. Koe konga mahu inga taha ia koe ni koe ki ai. Nā ne whakatāpui ki he otua. Ko tau hoko ai koe whanua moe kakai ka istiane. Pea ku tau, tau ke tau kau kotoa o whakamonii koe kau ka istiane ki tau tolu moe whanua ka istiane. O ku mahu inga ke aka loloto ia te ki tau tolu. Sange e ke loloto moe ne nere e. Ke aka loloto ia te ki tau tolu e ngahe mooni e mooni whakaristiane. Pea uhu ke whaka ae a ia te ki tau tolu e ofa e otua ke ia te ki tau tolu. O ku koe konga ura ki eni. O ku kau eni ia, ia konga mahu inga au pito ia kaina. Pea oa te tauhanga tuku noa, e pea oa te tauhanga pe o sio pe kei, o ku mahu inga ke tō, ke ongo mon ke loto. Ko aha koe na tau laka iko ni koe he taiwa fitu wha, fitu ni ma, e laka ko takai koe tau ataina ne fua ki he tui malakura. Kainga ko te whamanatu mai ni ki hai. Enke ia ofa pehe. Kegi pege ia i mamani, ko kātu koni hai whanura lako toa na wauke mamani, ki ai. Ke nā mauha ofa ope pehe me ofa whakaristiane na whai etu pōrak. Tau tau antahaina pe whakateke teke a ki tau toi ki kere kere. Pe koeni, koe o maiga tau tolu koni, koe rea koni, ke nai to tonu pehe ki ai tapu mena fio. O ka toko taha ia mama ta whakaka ke te mea kone heni. Ke ne mahi ngai whakaukau i kai. Kani toi whoki pe ni whamanatu mai. Ai tō wholoforo mai. Ma i mua ola e ne kui. A tu pōku laki u ta wanu wanu meri e tau kai me maari e hao ni meri e hao ni kia. Ko inga ha koe ngāwe koe ma i mua na whai tu pōku laki. Ka kātaki kau whoki atu ki tau tala noa kia i kunga koe tau tai ni maa lopito London.
1: Io a famata bito episode ki ho hanga to puni puni le le mai fo i kamenga ko ni pe a o mai no mai ho to e faroloto mai a ne fono a ke malo e fono a pe ai ka nga tai ko ene firma u ke faka ka to na ke pepe ko ki turi ki pe ta pe hange ko ni ko a mare o pito ho to ku mai a ma inga e to flo fola pe a o ma inga pito ke ta to kanga ke ai ka ke a te ufoki mai ki he a whihu iho noa, te a kala lawa e, pe te ta cross ke ngon whaifikau, ke nga hu mai o tāna ki mai e, koi ki whihu iho kutu atu ho noa, koi hārewa a hono mahu inga, mahu inga, ke tau mahi noi, o kuma whia e o tua ai mea koto ape. O whaho ata mai whihu iho e ni pisope i e kawe ingani, tau ke tau lotu mo ngā ue. Pea o te tau whalala ke iwi whakae tangata. He koe mea o tōpi koe ai ai ngā we, ai ai ne kai ke malu, pea ne whie mau ke ai ke tau whakatoa, o whakani ihi pe mo whakaponi holope, pea whie mau ia ke tau, ma whia o tua, ta tari mai o tua ka tau tolu, ka o tau tolu ia o maha mio holo, eh? Ai ai tau lotu mo ngā we. Koe whio i koe ni koe te utugatu, lawe mai ke ai piso, koe hano mau inga, ke tau mahi noe. O mawhi hei o tua mea kato ape, kata tō kolos ke o whaif kau. Mālo pisope.
0: Mālo pisope. Mālo pisope. Mālo pisope. Ko kau e ni e mea maho inga koi ki ai. Koi mea ni ke whakatoka ngai koi e tau tolu koi ki ai. Nā e tō tonu ke ne afio, ke ne afio i koi ngai u, ngai tawhaake, ngai resource ke hao mea ika. Kane tō i whakafoki mai tau tolu ki hei. O whaka manatu ngai kai tau tolu, o tau monu i a ngai. Ko tau monu i a ngai, ko tau tau e haa pehe me wilou, tau manatu i sa yoni, ko ki tau te manatu to tangata ko ni kai. Ka ki te hanga tae e toi me kia.
1: Yeah.
0: Ne ia fa kui ia i koni koi a tau tangata koni, pe ki te hataha ia toi ofa kui ko more ofa whakakai ngai a honi, pe a more mea kotoa pie koi ki ai. Ka koi mea koni koni a whakafoki koi ki tau tolu ki tau mahi noi, ke e whakaloloto ia tato ai ke mo oni au pito. O ku lahe ofa longu tu e ngai a honi. O ko kaui e ngai mea ia koni koi koi ko mamao au pito pe loto ia. Koi koi koi koi koi kaui e ngai mea ia honi koi ni. O ku mahu inga ki. Ma mena ke lawe koi koi koi ea se misi. Koi lau maare o ku mo ui koi lotu mo ngā ue. Koi mea ia ku mahu inga koi. Koi mea ia fai ke langa pure anga. Koi mea u langa ki koi koi koi. Koi ngā ue. Ta koi masai e koi o tuako. Osi omi te te ati hataha. Te uke ire aki te koerea ne a Solomone ko kaerea tākoe. Tunga ene fatu ene sāme te a uafitu. Ko sāme mahu inga. Ka i kake kawa si hova he langa tware. Koto kula noa.
1: Yeah.
0: Te tau ato nai kuri whakatotole atu e konai a te mate te ke mame. Te tau ato e hāngi tonga e au hāntu e kau kakai i he ngai mea koto pe i kai. Whakafoki a tonga ke o tua ko mea te ia koi ki ai. Pe ata ki tua he tau mo ui ko mea mahu inga au pito au pito i ki ai. Pekoe tuku e te whalalahe o tua. O alo ngutu pe tala pei whare lotu. Ko kawea he ngahi mea i a ku mahu inga koi koi ki ai. Ko no taki e tau mo ui mea. Ko mea i a ku ngā hue e. O pui kai ko keri vai, koi ka tu pe ria. O keri pepa whaka piko piko pepa. Ko e tau ai sina te maka tāpuni pā vai. O kwa ke ko mahu inga i koni. Ko mahu inga i mea koni a tōko he aho koni. A musia ki nāu tōru. Na nāu tautu tōnua i o whanongo i he tōpolo fōra koni. Mahu inga. Lau lō taha mo fisi fisi mua. Ko e fufo i koloa ni nga tōni ke osi o ka pande whakatoka ngā ia. Ka nai kai. Nā ki lea tāi tōka ngia. Ko i kua osi peko ko mao i mea ia i he panke. Ko i kue kwa ni afi na tuk mao hake ki motu e feia, mo ki tamai feia. Sai, ko tau palo pare ma ko e kai ha a mo e ala ala noa ko me na langwa kai ka umuri e taimi ko e na fonoan ki tonga. Ko e kai ni mea ko e alfa kata ala ala noa ko e fai toko na tapu ko tau palo pare ma. Ko e hawe te ana ko e pipiki ni he eiki ke mooni. Pea kono mau inga ye koni ko e ki ai ke ko e otua te ne ma feia e eia. E kai ke tau malanga tau tol he poni he malanga bai e ngo fai se ka uia he poni ai. Ka ko tau tala noa te moni ko atua oa na tau hiki te ai. San, te ku mahu inga ke o te tau hiki kau kau a hiki a ha a ngau e matua ku tu koe ia. O e la uia ko e ngau e ne fai tu pouraki. Te ke tau mai ke hoko atu e ngau e ke ta e ke tau e. O ku mahu inga au pito ia lonton ke mase ia pehe o tua e ngai mea ko tua peki ai. He ko mahu inga a pito ia ki tau tolu ki tau. Ki tau nofo ki ai, pe ko ke tuu he tau loto me tau whakau kau, ku mawhi he o tuanga mea ko tope. Kau si fōki atu ki anu whaise kau, mā lobi.
1: I o whakaza pizu piso, ko whiwhiena ke lau mai ke mea ko kai ha. Me e o glai tai mini ko kai ha pe ha pe me trase me kai ke te tama ka be mo o ni vela tama ki fo ke at mo ka ki mo malo pito ka mo ke at
2: fa malo atu e pisope pe pe ka uena ki mo pe ke o atu ha ma ki fe hui e pisope ko fa malo ke ka kai ko ni una ka mai ke a komise i kaloni pe pe mo e ka tu ka pa paula faus malanga li sia te funaki si kan alua fe si one ka fus finau pe pe ka rien a tea pe mo futa helu pe pe foki ka mo tolu ko ni ki he a klapu la paini klapu lot mo awe pe mo fa na hopo ate fa ta pe ko le le ta programa ka ye ka ta fok na wa ve pe ta ta mi bishop e ko ko ko ko me ko ko ko fe hui bishop e pom pom ni ko hui ko fonu a lotu o ta me me tu aki e me ko ni ko hui ko fonu a lotu atonga eh ko me ko ko wakai ko ki ai ko huanga ko ni me ko sai to ko na tapu ki tonga ko tahi mo mala e vakapuna fai ange ha o sio e ta fa ki ko ni episode ko hui ko lau ko fonu a to a lotu a tonga pe o ku fai e me ko ni te ki ai ke fa no ngo au i hapure anga kuna to hapacheti utape hongo fulu ke wano a miliona ke tau ia ke faito kon tabu a mea na kore ko yai he tamatui te ki yai ke ufanongo oko ko kuhi nga eni ko hui ko tahi ka moi waka puna ka ke te yai hafahai e malohi i tahi ka ko nei vii ko esotia ko kuhi nga ke atu hafiha ata hongo fulu miliona ki yai ke utu ake waka kene tauhi waka ko toa pehu me tahi kitonga ilo esotia Pea foko tu umoha satelite ke tau. Koe ngahi mea, faka piko e tau kalanga, kalanga, he ni mone la asan finau, asan finau. Koe mea ni koe kutau siyo koe ki ai i tafako ni. Te ki ai ke whanongo au, kui ai hapure anga kuna to o mai hau anoa miliona kuna tau i faitoko kona tapu. Halata, ke tau i atahi, pea mo mala e wakabuna. Te ki ai. Koe ku mea ea kou siyo koe ki ai, foko fehu i koe ya. Pea hange koe ni, oku ke pehe, O ku totonu ke fa'u halao ke faito kona tapu ko uhi ko lahi kone tamate i faito kona tapu ko ulaki ngā ue hapure anga i mamani ko toka ngā e mo ui hono kakai ua ko koloa e kakai kai ka tamate faito kona tapu ya tuku noa ipe ko kukore ia ko he pongpongini Ko tuipe, katao pe, mo ka whanongo i he pongpong. Te kia ke whanongo hapure anga pe he mai. Uanoa miliona e, ke tau ia ke whaito kona tabu. Ai mea, ne si i tō wholofola ke ai eni afio. Pisope. Whanu a lotu a tonga. O ke pehe ko lotu e. Ko atu whataha e pego whai whehu i. I he tai nimi koe haha o wakai mai ki ai. Malo.
3: Malo.
0: Malo bito, te tamaka peo kawena i a... Ia whehu i mahu i ngā upito. Pea kai kau rawe koi koi ki mua. Ko asle riani. Ko fika tolu ia koi koi mamani koi. Amerika pea kanata pea asle ria pea nusila. Ko e tau mua ko tahi mo wafu. O kukonga mahu i ngā upito e koi na koi ki whai hato kanga ki ai. Ko ka pau e atu ha nima noa pafit nima miliona. Pei mei se unga ia. Tukua langa fonua langa uta mga hibia koi koi kia ai e toki. Ngā ue iha touta ngata ina pungi mai. Ka koi tai nimi pe. Na e totono au pito ke tokanga ae pure anga i he tai nimi ke nau fai e ngā ue koi a. Mole tau ataina e kakai. Peku mole moui, peku mole peku tau atakovi au pito ki mamani ae kifonua na ae whakatalu talua ke te Friendly Island i koea ngā ofa me whakau ngā mea pe. Whakau ngā mea pe ka mai e fuku e ngai mea ko fufu holo tau potu tahi me ngai pe. Nea ura peke potu tahi ma mao au pito pe a lahi au pite pasifiki. O atua ki, ka koe ke oia ri e guri pe ia he ke alu ki vavau, ke alu ki hapai, ke alu ki tonga. Ai ngai umea koe ni koe kuhoko. Ka koe hono mahu inga mea koe e te vita o ke lave ki ai. O ku mahu inga ke na pukatona ai ta faa koe. Ke totonu ke tō atu ha nima noa paka fitu nima miliona. Ka mata ngā ue koe ia ke toka ngai a ki. Pena rewe ihe ne tō folofola. O koe whanki wakapuna koe ni koe unau puna halo koe ni koe ome. Ke nā mōni tā mā ngā hei mea kotoa. O ku mahu inga hi ai hamea te. Sio, o ku osi tā ngā tu pē mea ka nā tō ka kwepe ka nā tō kanga nā tō re ki ai. Nā aho koina nā whai e fu fono wha fonua te makape ha ka rei nā tasi a tō a ia o koia. Ka pāu a taipina tu pōu roa ki, o si makape ka tō ane a pai. O si makape ka tō ane wa wā o tala mai ko me whai e tau tahi. Ko mau mea ne whai. Ka wui kai. O mahu inga pito pe ia, kātang pe ka hunga ku tāna ko te, hange pena ka fo iwa tu pe ia ko e tala e fono na hoa ngā noa pena tulka. Whai ma tu mātaha tala mai ko mea te tau whai. Ko mea e ke mahu inga koi kei. He ko hunga ko e fono ko e nai whai, whaka vāve vāve. Pe ko fie mau. Sa koi pe ko whaka ampu. Ko fie mau ke whai te tai ni me ngā ue koi. Se o tōhoa ke mau tau mire. Ta kia te vita koi, ko tari pe ia ke ai, o ku mahu inga i ke nau whai ia i ngā ue koi ia, ke nau tō o mai ha patiseti. Ni ma noa pe fitu nima miliona o kau i he mahu inga koi ia. Ai, he ta whai koi ia. Kau fō ke atu ngā koi nevela malo.
1: Io, e foke ape ane me langa momo te vita o mau inga pito se, ma lea te vita maka mo na o pito, e? Ka foke pe ane me langa
2: tana kumaima. Kataki pe uhena, ma foke atu, wave au pito taimia, isai pe toki hua pe a vela, na toi pe tau mini te taono pe a hoko taha, ka ma foke atu malo.
1: Io. Ah, ko ki tana ka te ko tu yawe ko me ko mo la ve ki ai episode mo te ta ma ka manuela. Fe ma o ha ka ka to a ke na tu ka ri ka ri e. Ka ku ke na ni pe fo ke ko hi ko tu me ka ta mai o lo nga ko pa pe. Ka fo ke tu ko ta fe yo no to lo te o a tu fa ta ha i pe episode mo ke to ki fa ma po. Ah, ko e ha re va a ha o a vi sone. Ke no ta. Ko fo i fe ia ko vi sone. Tau lawe ke visone, no tau i whaitoa kona tāpū, pe a mohono ngahi pore o misiona ma kehe koe ni, ki hono tau i pe o i whaitoa kona tāpū. Malo pisop ka whoke atu, malo.
0: Malo mita no tōni, koe kāwe ha konga o ku maha winga pita ki whaina siokia. Koe tūko i he tainimi, koe tōu tangata koe aho ni, koe tōu tangata whainga tāau pito ia. Koe, ki nga tolu koe te whaere me tahi wa whaano ki e tahi wa ono wha, o ku sai pe ku kahafu ngahi mea i ki nga tolu kia. Ko ki nga tolu me he ono nima ki he walu noa, ai ke tunga ko ia i he tau tangata ex ai ko nga tolu ko ia, o ku sai pe kena, ko ki nga tolu koe te whaere koe me tahi wa walu taha. O a umai koe ni koe ki tahi wa hi walu no, koe kauia i e fu ngāwe laha ia ki tau tangata koina. Peko, per me ia i lewa ki he ahoni. Kwe sia ko toa ai tau tangata ko ia fai toko na tapu. E mea na nau sio ai, ma mea na nau whanongo ai, ma mea ko toa pe mo i ai. O kuna osi ilo pika natu, kako hono whakatu tā maki ma hone ngahi mea koe ka nau tolu, o ku... O kanga to mama be o sai pe ya ma ta gise ni ta ri ta misna e sai pe ko se ni ko ave ko ta ko ave te to anga de pe ka ta ki fa mole mole ko pa anga uri ko pa anga ya ku kai ki ne e ka ko ma hu ina ko ki ta ta he ko so ko ki ai ko to nga ya ku fa ngo fu au pito pe ai tu ye ko ki ai ko e na fa mo mo ko ki ai e ta tu nga to ro he ko to nga ta i he wa fe wa ta ha te Iku toko taha kilu teo fitu hiva i tonga. Pero tonga tapu o fitu mano tupu ai kakai kui ai. Ko wawau taha mano tupu po hapai ni maa fitupu ko e ua faa fitupu. Ongo ni wau taha fitupu. Ai kakai i fonua i tonga. Sa kusi se ya upito ye ki ai. Pero ya kwa ke tunga whaka api ko foi ape taha mano walu wafe walu ngeo taha fitu i tonga kotoa. Sabe que con la foi api pe algo o gui tonga pe aku ia e o con tonga tapia ta mano tu pu mo api pe ku ia pe ange ko hapa ko va va ko afe tu pu ko hapa e ta afe tu ko e ngai ume ko ia sa u to tonu ke ia uia ki he to ta tonga ko to ape o ku tapu e fai to ko na tapu Te au kapau e ato whakapua, ka tū mahi apua, ka tā whakataha kai hā tā pupu i whaito kona tā pui a pili. Koe kāu i hanga hi mea i au kufu, māu inga au pito pe, māu inga au pito ia ke na hoanga mahi noi. Koe awareness koe mea i au mahi ngoi ke nama ilo koe kia. Koe tū koe i he tāini mi, koe hanga koe ngahi kolo, koe ngahi mea koe koko koe kia. Oku... Tupu noa i peo, kwa ke peni ke fufaka mamma fa i peia. Sa i pene puka te toko wanehu me i feia, fe kolo kwa fiko i kiai. Ka aku mahu inga au pito ko i kiai. Koe konga ia i he visone ko i kiai, ko hono a ko i ko ngā auha hoku kakai, koe masiva i lo. Te koe teu teu i koe e kau fai a ko, koe koe teu teu i koe, koe tuwa ato ngā ia oku i he... Hiva nima ki he te au taha nima a e ako pure anga mo e ako teu mo e ako loto loto. Koe api ako i e tonga ki ai. Pea kia e rewa moe ngai ako anga korisi, koe korisi e ua ua e tonga. Sika le fai ngofua. Kaku maho inga au pita koe ke ea o ke ki ana tolu a hono o patu ta maki o fai toko na tapu mo me koi ki ko no hinga u fie mai vision ne koni ke o ato fai fona o mai ka fai yako o mai ki na to na ipotu nga ve takta o na fanong o pe na wako ai mo na hanga o mai no e ta fa ki ko koi ki kai ka ke ako i ho tau ka kai o tau tolu ia koe koe konga pe ia e koe kono mui mui i pe a viso ne koe ia uraki ke a koe ke nau si mahino ka ke nau tolu a hono whakatu tā maki ai whaito o kona tapu pe koe ka whainga me e ia ke e mana tu e te tatole tonga ke whaka hua lela a ki whaka kata koe mea koe ia o ku kai ni kai sai koe Singapore is a hen Pau ke hire mai ai ka kina tō tatawa e te ie ko Indonesia, ko ngai whonua ko ia, e nau lao ka na tōru ko iki ai. Pea ku mau inga au pito ia ko iki ai. Ke hane i ngai lao, se ke mewe na mau fuatua tu ko iki ai, sua rea e whare rea i hendi e tau tōru ngai mea ko ia. Ke hane e na tōru whakakau kau ange ta whare koe, ai mea ko iku ke malu ia ai whonua. Pea ku ikai ke tau a taena ha tau kakai, o ku aluange alala noa ia, Pahane heo na tōri a lotu ka hake kakai o ka ase e nau. Sala ngai pere nangi tawa nga whapere to. E nau umu mo e ngahi mea pehe koi kai. Pea ku mahu inga au pito ia e London koi kai. Uloki koi kai ke a koi ki nau toke nau mama. Pea koi nau mama koi nau tōru koi kai e ku mahu inga lewa. Te aongo lele lewa ka nau tōru. Pea tau sio me iai koi koi tō tak win e whaika nau tōru. Kau kou futokanga au pito pia wia ki he tau ki he lunga i whaena. Ko ngā ko tō tau ka nā tau nau ilu he tai nimi i he tau whaa, tau nima, tau ono, tau fitu a hano mau mau. He ku hoko mau mau koe me he tau taha nima, he tau ono whaa. Ko tai nimi o ka pate tau tō ha pulo pula lelei, ka tō tangata lelei, me he wāwhi wā ono, ki he wāwhi ono ono, au kei kou tau hiwa fitu, tō pē tau e tolpi au te au, fwe tau e whaanoa koe ni. Ko tau tangata lele ia tonga. Ko foi tau e whanoa te tau whanonga toa a tonga ko ia. Ko ka kai fo ou te moe lau maari e fo ou. Ko no hinga nei te heiko e sleri. Ko tae tui, mo kai ke tui ke he mana. So ko tu pinga hina pika nau tolu. Ko hono hinga nei toi vilo hina toi foi tau e whanoa. O ku fie mau a tonga ia te he tau poni me wafe wano. Ke he wafe wano. Kuas mawa he katol me palo palem. Kau si tau atai ne me fai toko na tapu. Kau fo kato kako tau tai mi maro.
1: Iyo, a whamalo ta video e pisope, koe lawe mau inga ana kutoku mai i he tau feu, i aiko tau feu i wha o sia ki he rakongata. Koe mea ko wakai kefu i mea e tolu, patu klos lewa ka anivela mo te vita. Koe kotonga ki whanua vale vale. Ustonu ke le wa ile lei, vale vale a te maman flipe, pe oa ke ai, o tonu ke ea hawhainga whaunga mau inga ke whailonga e whonua, ke tuku i mai e mea ko oku whakatu tāmaktaha ke nau lifia ki ai, e hange pe ko ha mea ai ha followti pe tuku mai ki ai nā nunga o drugs, koe mate, moe ha, moe lave lavea, moe tō, mea. Ke nau sio kai panau awea ke panau lifia, Ke a mea pe hea e hoko pako kawai mono a koi, ka tangui koe tau taimi te vita mako mo ne vela maki foke at ke mo fwa mapo mai pe he koen koe tau whaeu wha o si e, kato fwa maka piso.
2: A malo weina, vela ka foke atu ka te koe, malo.
3: Io wala wita te vita pe a pe ke piso pe, mo weina. A piso pe, o kou siwa tau mehen kolo e taha kai ke futo kanga au ke, koe ko tau fwa doa tau tolu ko senturi ua e lo tu ia. O fie mau ke fai ha exidi. Ke fai hono tau e mea koe ni. Pako exidi koe ia ia o mahu inga au pito pisope. E nai i hoku lau maria he wikeni e ku nofo whakaukau. Na e anga fefeha ke lau maria wei. E lau maria tu paulaki ana ki hao sea vahe. Ulua ta mai whaa. Na e anga fefe. Pea ulau e reso ni koe hopo. Koe hopo a sihova. Mwe fordua. Kelo ho lotu kwenna nai fai mai ke fwa manato e ngoto e asika. Ok fie mao ke hopo asihova mo tonga. Ka mou fano mai tonga. Koe mea ni koe ke mou fai. Kau taki lotu tu koe fie vare loi. Ko mou tolu o ku taimi ke fai mou ngawe ho mou foi atamai. O sio ke kawahia e fonua i e mea koe ni. mo hago faka kau kau uki a e fonua uki e fonua e ko mea ko ni ko mea faka lau maari e ko mo wala ki e mea ko tau tau rea aki no mo wala ki e mea ko e ho sea vai fa o ko matunga e hopo ko ni foi matunga e foi tikite tolu uluaki lau e besi uluaki i kau fanon uluaki kaito iai ha mo oni he fonua ko e loi pe mei mu aki mui ua kaito ia ha mesi mo sio ke nunu a poe ni koe koe fai to oko na tapu o kai peto ia ha mesi ia e kautaki ko e loi tala mai koe kilo taha nima osko a tala mai lau tolo kilo fa koe mea ui koe loi koe ni koe mesi e ni tala noa ke mesi tau ilo ngai mea kai ke toi mesi ki nau tolu ai tolu o kui kai ke toi ilo e otu ai he fonua Mātunga e tolu tala noa hose ai. Fie mau he o tua isileri te tau hopo. Tonga, te mo hopo me o tua he mea kwa ni. Pea ku mahu inga e bishope e tau tala noa he poni. Kei te fie mau ke toi aia whaka ore ore i fonuani. Ka pau o ku kui e kau taki lotu. O talatu ki tonga. O ku ngā unu atu ai kakai. Ane nai ne fai mau aga tohi tapu sumu. Kau tangata ia koe ni koe una hau he mea whakalau maari e. Football fish, bea mo Paula Latu. Koe ngahi whakato kanga kotoa koe ni koe mo whai he poni. Koe ia kotoa pe uhinga mai kai, ke taimi ai o tua. Ako mahu inga e bishop, koe ngahi tau taimi ko ilo o whaamu. Hake ko ta noa he mea koe ni, mo ko sio ke whakafoki koe mea. Tau o ahe koe tau e ne tau noi tau Fe inga wake koha milo ha me alere ha pulo tau pere pela. Paka foki me a nai toho me he tui, he pai koha me a he tui, koi me a he o tua nai kovi nā nite mo tu pou lua ki. Tala noa i lerei, koi me e ka lotu ke whai. Tala noa i pe a koi e kakai, ke mahino ka nau tolu, na e halai fui ka au e ne whai kamata. Ua, o whaam, sio ke holo ori ve bisope. Koe pure anga mo si asi. O fie mau ke fi. Maari e ome lo ori ve e tu pou lua ki he koe akau o ne hanga kurieiti ai oksisinik. Tau mana watu e tau tolu ki pui atu e tau carbon dioxide pe o mai e oksisini he bea. E akau ke tau mo ui ai. Pe aku pehe tuku ai lo ori ve. Ke hanga e pu e si asi o whaka mana wai pure anga. Ako e pango foki pu obi e whainga kemikari a koe ni koe he drugs. Mana watu e si asi e fumea koe ni koe. A whai toko na tapu mana wai. Kuna fe puhi aki e mea koe ni. Koe mana wai o tua he kamata anga koe ho e lau maari e. Ki fonua. Kako e kau si asi pe mea. Kuna puhi ake nau tolu. Mea koe puhi mai. Kuna fe puhi aki mea tai mini. Ko mate fo doa hake ko terea. Terea e hui mo moa. E bishope. Kari ko fu maa whana kaku. Ko kore fa mori more ke kau whano o. Kaku fie mau kau taki lotu. Uke kakai o ako. Koe mea koe ni tonaki he otua. He kai loi e mea e koe ni. Koe nga unu koe ni uke fai bishope. Koe mea kato koe ni tonaki lau maari e. He otua. Kwa da. Mea kau taki lotu. O nau tu nau tolu i tu. Fiu fei ngai lau maare ke huat ke siasi wei nau tare nau tolu. Ka whaka te vita kata ki ku wawe tau taimi.
2: Iyo ko whamalo atu e vela. E uena ka mafo gati ke bisope toi tau minite e ua. Mo se koni. Ia bisope ke ne whaka osi mai. Ka ewa te tau tua ki malo.
1: Alo pi te vita mo ane vela. Ko ia bisope te mafo ki atu. Ki toi nga koi nimi te tolu ki whama pop. Malo.
0: Malo vito e fafikau e levela e tari e fai pe aku mahuinga pito peia pe ko e taim da tau pehe ka te ki tau toe tin ki tau teke e o tua de tau kamata moia pe ko e noa anga pe mo fie maari e ko e ki ai pe ko si tari i ke mahino a pito pe ki ki tonga pe ko e kohono mo ni ko e ki ai o ku I kai te ke lava ke whai pe whatongia ma ngai bea koto ki ai ka kutoe mau inga au pito pe ia mau inga e whi lau lau ka whi lau lau ka kau ia he ngai bea mau inga pito ka whi lau lau e kau taki lotu ka whi lau lau e kau taki ka mea mau inga au pito ia ke nau nau nofo ia ta whaka ko ia ka ko e tui mo e whakaamu ko ko ki ai ke whakafoki pe atonga ia ke otua ko ko malu anga pe ia tonga me na me a ko to ape pare ko tu ko he palo pale ma he taimi mi ko ta mai ko ko ho tari ko ta ko ki ai ko lo tu ko fai e la mari e mo mo oni ko ka u ia me a ko ki ko ko la mari o tu ai a ko ko ne hana ta taki ko ko le ko fa ke taki he la mari e ko me ia ko ma u nga o pito ko ki ai pe a koe tāri ia ki he ki he ki whakamaa popo ku whai koe mooni pe koe ia ka mata moe o tua koe toi koe ka mata me o tua koe i he pongi pongi me taimi kotoa pe pe kupau pe lava ke ne whanongoa ki tau tolu ka he taimi ta tau pe neango tau ki vai vai koe tangata pe ki tau tolu ka ku mahu inga opito mahu inga opito pe ki tau foki pe ki o tua koe ki ai e koia pe ku ofa lahi e tau tolu koia na ofa lahi na ofa pe ki ma mani pa ni fuaki fuaki o ka alo kaka ko ki tau tolu pe koia pe ko e tui mo pintai koia koia pe e mo ui e koia koia kai ke tui ki ai koia au e kau pe koia ala ki mo oni mo e mo ui ka ku ma ui ngau pito ia ka ufoki atu koia koia tau tai ni bala pito
1: iyo Whamarata bito o piso pepe a koe whamarata anuela mo David. Moen pela o anuela e hopo a tonga mo si hoa. Koe koe koe viso ne ia pe a mo e tau ngahi pore ki emisiona koe ni whamarata piso pe. Ma foka te ta malo.
2: Io whamarata atu e. Ka e whengamare koe ni ke o atu ai e tau tuaki. Pe a tau toki hoko atu ke ha tau fasi pe a tau toki hoko atu rewa ki he tau proklama koe a oku ai hikure o fakatu amelie malo ko vai malalo ne ka ta planet gas mena un ai fanono no mo tu waki ki he weekendi malo vai
4: malo a pisu te vita pe a malo mo a ai la maria ho e ki le nei ai tonga ko to pe mo me a mai e polo kalaman ko ia ko ngahi tu waki ko ia ngai me alere ke ata pe fo ke ta un ai me alere me planet gas patonga enge fu momoko au pito pa te fie ma au foka me alere o kulelei au pito ke fe fono nga aki e tu moutoro koe kwa mo me alere ka mouto fie ma e mouto ha me alere kuto e sai ange e lava lelei pe trade ini maho me alere koe na o ku ke lo tonga fuka uri ai ka o atu foki ha o me alere fo o ka kwa pau ki ke fe tutaki mai ki ate au pe o atu ai pe foki ngai me alere ke ke ai to ngai me alere eni o ku pase se lahi ai au kamata pe he se ahiva, te aongo furu, tahaua, o albe fuko au pasi se tahanima, ko ngā glai lai fuke ngai whamiri, ko toko lai, ka maa foki hono awe holo whamiri, i e ako, mo e lotu, mo e ngai, ko wau ko toa pe me apina, ko iai ka inga, i moutoro koe koe ke te tari moutoro finance, o te moutoro tokanga mea, ta fetu taki mai katea e vavetahe, o atu e maa maa taha, mo e interest o klava pe fokia o a upe o pe se te hiva, te tutangi mai wawetaha ke whaiha toko ni atati koe. Whira telefoni, noa ua ua, noa fituhiva ano ni mano walu, pe ko autonu mai peke maui a te, tika te au fitu ono e ihe Nelson Street i oneanga,
5: Kau Poupou MMT Koe ui e nike mou whakatahataha mai O ku ui mai e historia Pe a ku vave hono whakatau e utikite Me a mai ke tau katoanga E tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina Ta u whaka historia ni O e mate maatonga 40th anniversary gala A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa I fe, I he Trusts Arena I Henderson Koe whainga mai e o ku taha pe Pe koe ute pire ku o vave hono whakafonu fonu O anake to, kai to to Tongi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pay. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
2: Ko e tau taimi, osi tau mini te tolu, pia me he taha e pongpongini, pia ko korepe whangamari koni, ke o atoi pe fasi koni, pia maa ki mou tolu, mou mea mai ki he tau programa i he ope, pia pe foki ki he ngalu ea. A te fasini pe ama au e bisope pape ka uheina pape foka onevela he pongpongini. Solomone ta apalu pe ape heka selui matai se fesi re koti tonga. Ana tu i onuku pape foka toke lau ta aufa pe a fifita maikolo ki talana fa famre more ki mawhahinga koe ni takavila. Pa kutui pe kui ai peha whaka maa uhena e fifita, eh? Osa yasi tuakalau, hokilani kustafu, kumisei kaloni mo kautufi kapa, piu la fas malanga risiate funati sikanga luafe sione ka fusi finau pepe ke aleni te a ka la pepe fo ka futa helu ma u tala fungani o hau afu kaloni hea pe mo manu kanseli aia ko ate faskani pe ma ki motoru i he pongpongini pepe ka samson tike Freti Pani Gibama Stoni, Pega Saya Tayone, Paula Tatafu, Wate Toltau, Amasaya, Topuluka, Paula Revenimo Anapopua, Papeka Lokantani, Taseni Ulakai, Kiko Furimaono, Wate Beni, Pama Kalapu Halapaini, Papeka Kalapu Lotu Mongawe, Pape Foke Taufana Hopate, Mumea Maketa Pogama, Ihe Pong Pongini, Koi Fasikoni Ko Atu Koni, Koi Manu Palataisi, Pea koe tau fika hongofulu ai peni ki he pongpongini i he ngai fastu ke mua e hongofulu ke mou whanongo ki ai he koutui pe i ai whaahinga te nau kau mai i hono tālanga i ai mai moa koe ni koe tahene ngai mai moa ai tahene koe ni manua palataisi koe ia ku atu ia maa ki motol kotoa i he pongi pongini mou mea mea ke tau polo kalama maa loo

0: koi tatami osta munite valu pe mei he taha e pompong fatawange pe na e ongo lelei ate tau fasikoni taitari aki ki moutolu i he pompong ini pe a kou fatawange pe e loi mon pailate na e ongo lelei ate fasi ki a te koe i he pompong ini pe a mo ki moutolu koto he o pepa pe i he ngalu e akage e weina pa peka pisope o nevela tau foki mai ki he tau polokalama i he pongi pongini e aia koe tau kawei ngā honou a koe a ki he pongi pongini e pisope koe monu ia anga o tonga koe fare o tupou mo e lotu whakakaristiane matiu wahe ono ka mou fofu a kumi ki hono pure anga mo ne ma oni oni ta tene atu kotoa e ngā himea o kuhori ki ai holoto ko tau anu anu he ngā welelei o makatu unga i he ngahi mā i moa ola ai fare o tupou. Nā ke taranoa ki ai he ngahi polo kalama ki mua. Nā ke pehe i he polo kalama kua osi e tau, koe tau eni e taha afe mā fituono me he hiva ni manoa eiti me aho eitu o au mai ki hela a hopo hono ono ko kingi tupou ono. Kadaki. Tuku mai hatala teu ki he mea mahu inga ki he kawe ingani pe a lava ke fai mea i hawhihui. Malo, pisope, pe a peka uena o nevela. Mou tolu kotoa, mou ihe ope, mou ngaru ea, whanako poate, mou mea ma ki tau polka ma malo.
1: Io a formalo tala he atu te tamaka o mai tangata kosene o nevela tupo. Tau a mai ni ki he konga hano wa e tau polo kalama o e pongpongi ni pea oktau toi ununa tu ki he lolo to mo e kawe inga whaho o whakoe ni. Piso pe koe naku o si tu mai e mangatonga lewa e tau konga hano wa e tau programa he pongpongi ni te mau foki atu. Ke talateu mai mo ke hanga o kinikini mai kautoki o atu hawhihui. Mahalo pito pisapu.
2: Mahalo pito loto ni whakamahalo ka David, ko ia koe whakatau keit mai ka polokalama, pe inge whaivikau ke ao ne vela. Pe koe mea maui ngā pito, ta wau mai he pongpong koe ni ki he konga hanou e tau polokalama, tau ki kau pe. Koe kauen iha kawe inga maui ngā au pito ke tau hanga o mahi no e Lontoni e ko no uhinga ko konga e ko monu ia anga o tonga ko ko tau ka venga ia ko monu ia anga o tonga ko fare tu po mo lotu fa kastiane ko ka uia ia me aku ma uina bitte te tau vakai ko ki ai me en tuange ai me mu a me hiba ni manoa ka tau sio hanga tonu pe mi he tau tahavalu fa anima ko ta gavalu fa ni ma ko ta u ye na na ka to ai na ta ta ai ko to ai atonga i taimi ko taimi ma ho inga o pito ia na ka ke to e ke beni ko ha tu i te ta na ka mata mai ha tu tonga pe ama ha tu ta ka wa pe a u mai ki he ke ha tu ka nu polu pe ko ta u ko ni ko lava i tonga ko ka u ia ha fo i mai moa o ku laulo taha mo fisipisi mua me he tau tawalu whaani ma ke ahono whakatataha i ko ia e whanua. Pe koe konga mau i ngai au te tau sio kei koe tau e ni e te au walu taha e tau ni. Pe tau walu whaani ma ke tau ni. Pe koe mea mau i ngai te tau sio ki ai ke koe aha whanua i mamani. Koe ngai koe kautaki kotoa pe ha whanua. Koe e whakate fito ai mea kotoa pe mi he taki. Pe koe ta whake koe na e whakaukau ta sio pe ki Lucia, koe whanua lotu apito pe na lotu mai, mi he talu pe me hiva ngea walu walu, na e tari ai pirinisi lati mea, ai lotu whakaristia ne he taimi ko ia. Pe na ua umai tan, hawa na dolia ke taiva tafitu, oku ke he na tula ia ko ia. Pe koe taki aha ko ia, pe na e tapu pe moia ko ngau na fai na un ha ga ka kai ona faka ka leva ke faka ponge tu i pe ka kau ia nga i ya ko i na hok e brena lucia pe ko tai ni ko ia na hok ko ia pe to ga ke leva na tu i faka komi ni si e ni hana fa le mai fo na tō lalo a pito pe whanua iai. Koe, o au ke taimi koe nau iai, na e peseti pe ia e uo fultupu pe e lontu karistiane. Koe au mai ke taimi ko, ko, ko whakakake kakea o pesete whaono, pe ku kau ia mea mawinga koe ke. Tore seatu e ngai whanua lahi koe, koe, koe kau e tama koe na koe koe Napoleone, e toko taha ia ulake, toko taha ia na kai ke, ke sai. Na taimi koe tome ke whanua koe tu tapu, huala ia toko kalauni o ai peia te ia. Koe ngai taki koe, koe iti amen ki kanta, mo fe fua e ngahi katafi, katoa ngahi utaki koe ngahi fonua ko ia ki ai. Ka koe mahu inga ho tau toto i tonga, pe moe mo ui koe ka kai tonga, koe no ui ngā, koe tau whamalo, pe koe koe ngā koe whare tupo. Ka nai kai ai mai moa ola nai whai e tupo uraki. Kou tui pe koe ki toko taha kilu te au fituhiwa koe nai tonga e aho ni koe ki ai. Koe ki loi pe koe hae tūha koutau iai, e mahau tau ki pōpula ki sia mande po tau pōpula ati ko sia whanua i mamani. Ka koutau whawhetai pe koe ngā koe loto toa e toko taha koe

0: te ia tau tonu. I he toko taha koe ni. Te ka pana e lava ke hiki hana ko speri o ebene. Hiki hana i mea ega du bou roki. Fuma ma o pito tala noa ia ki isleri ki ka utama koe ia. Ka tala noa i he toko taha koe ni. Ai pā namu ka kala e inse nisi. Ai pā namu ka kala e ne fai e ne ngāwe kotoa te kihe otua. Ok, mana tua ki tau. Fato ngai e fumeko ne pā koe na koe na koe tonga koe ki ai. Koe whao matala koe ke hunga tonga koe mo hunga ki ai. Ai whaheiri thia pe ha o ki ngai whanoe mai. Na e to tonu ke ngoto ki whanoe mai. Tonu ke puri au pita tonga e ai. Ka tau whawe tai pe koe ngai koe o tua. Ko tau monu i anga i o tonga pa. Mahoinga ke tongi ke lo loto ke loto e tonga mo e tonga kotoa pe. Ai mai moa na e whai he whai e tupo. Pero ka wia e lontoni ni hanga hene e ose poni ma pongpongi ma weekendi ma wika haungi ma hena ka haungi ai a hano tala noa a mau inga a ngawe na e fai ma mai mua koe ne toko taha koe kono moni pe koe ki ai tau ilo ko toa te ki ai tuha ke au mo fonua mo kakai ke malu shak ko konga ia kui ai, ko malu me fai toko na tapu, me ngahi mea pehe, ko otua pe ta. Pe ko no moni ko ike ai, ke tau nofa ahondi, te tau falala ke ngahi fonua. Pe whamanat mai tu pukua ke. Te tau falala ke ngahi fonua, ke si oma fai toko nia ki tau tolu. Pe si ai tau tolu, pe tau tea ia taha, pe ava tau tau, pe ava hava, pe nuki ai. Ko tuai, ko tuai, ko ofa. Pena hange whanau nau ia ka tupo uloaki. Uloaki ane puke mo ui ne tuwange na kake toi tāma te ia tā. He tai miko ose ai tāu mui ngai mea te. Ta koe konga ia o mahu inga o pito pe he kā ongo ke tonga kotoa pe. A tupo uloaki moi mai moana ane whai. E sai e fonua ia. Koe konga mahu inga o pito ia ke whakafoki ki tāu tolu ki ai. Koe manatu nei whai e e isleri na jogo ke talanga ku faya tu ka kina to si na no fo muri e pa pilone na na no fo ke na tau tau pe na na ha pe wilo but now he va be na manatu i sayo ne ka nga to nga ma wina pe ke tau ma a manatu ko ya e ko ne e ya ku ma inga ga he ko o to ya manatu ka ka ne ko ga fa le na na la ve ka ya vela na vela to mo na pi to pe kai ku ri a ke ko te fi o ma to ga tau to ko he na ku ha to fa ka ho ngo ngo ta to ri ke me te tau la va me tau fa ka ka u ko me ai e to lo nga me bon we ko ho no ma inga ya ko ya ko e ma inga ya fa le tu po me Pe koe kauia i mai moa koe a tupo uruaki. Pe koe omi koe iau lere mai fai tau i whane ma koe ni koe ki ai. Hau mai ki he taimi koe konga mawinga koe ko lau hifo ane nai e London ane ha e lea e fonuani. Koe konga mahu inga ia e lave ki ai ane ha e lea e fonuani. Pe koe konga ia i he tohi koe ia le whaka amu hono loto. Ai ko taimi si ria tahani ia te ni wha amo hono loto ke ia e naha taimi. E i whonua ni hono kakai. Kai. Ah, hea, tango uta, oma i hono whai kovi e whonua. Ta kovi e whonua, ka nai mo koi, te ta oma i ki murini, te ta oma i ki whonua ni, te ta oma i ki whonua ni kia. Pe ko kauia i he ngahe, pe ko ngahe ta taki koia, la e whai kohe o tua koe ki a tupo uluaki, koe kauia ha mea mahu ina koe ki ai. Koe kauia i mea te tau nofo ki ai a to kanga ki ai. Pe tau mana tua ange koe, e tuunga koe i koa tonga po mea koe ane. O ku mahu ina koe koe lawe koe nai, aho ni lou mutu a ta pe te tau ofa. Tau ofa te ke e ki ai. Ane, koe mena uoina e mau ki putu he a soti. Pena maulaka mai koe whaha aere pa mau mai toko te koe ke mau tuku ku mau tahi ai ka whai e ai whai soa whonua. Lonton, koe taime koe na hiwa i koe te, koe fufo i lotu fo kia, ke malu i atu po. Koe kau ia i he mea mau inga usia koe kia. Koe ko whatau ane, ke au kaku mate aga tau ane, ke ona ia ha kuonga, e hoko hangi ko asleiria, ni e taima malu tolu, nana e toko e nga toli ai fasi maka fonua koe ke malu e ai kuini.
1: Ai kuini.
0: Ai koe nga tole na poi fasi po o koe ni koe asleiria ne vets koe koe ia,

0: Si ama kana tolu fai mo ka si ama kai mau inga ka ta tolu ka hana mau inga ai vinga ye fare tu po ka foket ko ya ko ta tai ni malobi
1: io a pisop ka taki ana kala mo foke po lo kala ma ko o si o pe ta o ni ta hafe fit mo fu ma ono pe me hi mani mano 80 me a 8 ki he la ho po hono ka king tu po o no e ko e tai mini sai ta uno tu en ka konga mahu inga au pito ke tau lave ki he na unga hi ma i moa e ke lava ke tau to mahu inga ka tau to sai ka ta ka nge o lave mai mu a ki he nga hi ma i moa ola a tu po raki tu po ua kuinsalo tu po tolu tu po fa se as tu po nima pe amo king tu po ono koini oi ahoni. He oktau kei anu anu merie ihe ngahi ahoni. Ka koi amataki loa, ko ngahi amataki loa ko tu loa, pe ak totonu ke tau talanoa ki ai. Ko tui ko te foke at pisope, malo.
0: Malo pito lo toni, pe kau ena se hui mahu inga o pito. Pe okulava ke tonu ke talanoa ihe faikawa, pe tala noa i he ngahi youth forum, pe tala noa i he tawhaki to tupuhu, kai te ke toi mana tu i ia. Kuta alu kuta tole a honi ke ngahi whakalakalaka koe a honi, pe aku kehe ane. Kai fuki te ia hanea koe pōwhananga, ke me kau atu ku whahawhananga tala noa ke ngahi mea koia, eh? Koe koe koe kau koe koe koe ngahi ahoni pa ka ngahi kunga whakalaka pa ka ko e ahoni o ku mahu inga au pito ia ke tala noa i ke loloto au pito pe a tō ke loloto ke mahino tamasi mo e tahine ko toa pe no e tau tupu e koe koe toa koe tupu ua ki e tau wakai koe nengo pe kai alo i e tau taha fitu hiwa fitu koe tau ia nau ka la masa e Ko mahu inga ko te koe e sio koe ki ai e tau sio lo loto ki ai. Na ihe talo ni, mi he tau tahavalu whaani ma ke tau tahavalu hiva tolu. Ko tau ne whaavalu na he talo ni ai. Ko tau sio koe koe koe koe mai mo alahi koe i ai. Ki mu ai e pende toki hoko ke he talo ni koe ai tonga tahani. Ko e kau ia i ngahi mea mauinga. Ko e tuku whonua he tāmaru tolu hiwa. Ko e laha wawau, ko e kouti wawau. Ko e ngahi mea ko ia. Ko e kau ia ngahi mai mao ia e tonga taha koe ni nei fuu. Maolonga au pito e nea koe te sio koe kia he. Ta koe e tala noa koe e kau tea, pe kau whaifu kau tea. Nau tala noa whakahiki hiki e tonga taha koe ni hei. Te kauia i ngahi mea mau inga ki. Koe kauia i tawha aki koni koe, konga koe taha koe, hoko koe ki he talo ni koe koe, i he taha walu whaini ma. Ka tau sio ki ai koe konga mau inga au pito pe ia. Te koe ne au mai koe ki he tau taha walu nima tolu, koe ne haa ere ia e fonuani. e London o mau inga pito ke ewa te tau tuku no ai. Te kula e kakai to hola hea o kai kena hawa whatoa ngai. Na e ha e rea e tupo uluaki en. Na mau he putu e ne afiko e yae na u kau i hene kau atu he taiko e na e hufi ai e ai fai toka. Pe au me taimi ko e na ta alama atu kia i London ni ko ngai kwa tau ki konga mala e. Ela e ne ko ki ai na ure ta to ne te mo ke ki i he ko na to kana ki ai e ne ha e ne ha for no ni tu pu ro o pe he mo ki na te e ke ti sna to ko ta ai ne pe e e me me ta ile ni na u ye ni i he ono u ko po lo fi o go va le na do le ta ni tu ka to e ke ti sko e na ha e ne ma tu e to ka e ki he he ta va un ma to ru o fu o go va le ta ko to a pe e ki ai Tapa e me kokotaya na na na fe kumi ai a uia fa foi tu tu pe au ki ai e ku o ma o mo mo vaka mo mo mo lopo ka ko eso ne wesiliena na na a ele pa mo hai ka u fola u mo ko e vaka pe na u tau mo ki e ma si o ka ka mo ha e te fi fi e pitaria i ai na ha ele ko ka uia foi vi foi ko ga mo tapa e taime ko ia na de fatu e he di ko ai konstituto ne Kau e ai konstituto na ni tawele, i he toko ni la. Ma kong ai konstituto ne ko Hawaii, o fatu e ko e tau konstituto ne ko a tau tolu ko ia, e? Kau e ngai ngala, kare te sio ko i he konga koni ko na e lia, na fai na uki po hiva, o ku te u fokpeke ma ko po ua tolu, ka toko po ua fa, na fai na po hiva i loto kolo e. Tako taipi ko e na e to folofuola, na e folofuola ke te fai ko e ne lia, Ai fu mo i he ta ko to te moru malu ta mi koe na to polo pola ta mi se e. Le kai ke wana ho mo kakai kwa na masiva pite na maha koloa pite na maha kautau pite na kakono inga ho mo ofa maga ki mauto. Ke whaka māma ki mauto ko nike. Pahi oku wongo au pite te di ai. Te koe taini ko ia na le afio ko ke si nofolo ko kakai ko he pāka pe mo ta nga le lue me te fi tu fra puriana ko ke nawo ko na nga happy o e ka te ko ya ta la mai o homeless in auto ke ti ha na pa te ko no u hi ga ye te to ngia no lo to ko ki ai te ko me o lo ko ki ai ke fo ke ta ta wa tai na fo ke ta ta ta wa tai na ta ta u na ke fa ke ta u Pe fa ka te ki te ki a ki ko ka kere kere. Pa shi lo ton. Pe ha fu pa pe he he he ma ma ki. Pe a ua koe koe ki aia me ke taha malu fitu wha, koe konga ia koe ne ne tui whamanatu. Whamanatu angi he tau, hu whaafai pe na ngai kuata ia na tui whakataha ka hongo iki. O sio hivu koe mea na rave ki aia ki mua ia taha wan tolu walu, pe koe tolu fitu. O tala mai. Ia koe nga koe moto e whonua. O ne whai lewa kei koe o tua motonga ko hoku tofina. Eh?
1: Mali.
0: O tua. Tu fnau ata goma. Fala he ko tua. Seki, venga me. Ko no uinga ia ko na tunga tau ki ile so ne da tini. Fo fo kumi ke tua mo ne ma no li. Tu fala he. Ka ba ho ki lai ka ba ba ho ki lai me to ki lai hu. Fala he ke no. Ka fu ofa pe he na fa he de e du bo wa. Ta ho no uinga ia o tua mo tonga ko ho ku tofia. Te a o mai koe ki he tau taha malu fitu lima, fuko tu e tau konstituto ne, kupu ko rake konstituto ne, i he mea ha mai ke fua ke u tau ataina. Fu mai moe a ku oku kehe atu e de lontone e tau tioke. A mai ke tai mena ne mo koe ki fuko tu e konstituto e tau taha malu valua, pe a fuko tu ku hono siase ke tau ataina pe ia ki ai. Koe fuko i fakau kau koe ni. exactly how Henry VIII of England or kata kere papalang or England eh ko ne ne ne ko ko ke ke tau ata ina pe ko sia ne o ne ria nata a mo be ko ke tu ta pu fa ka ko en li va he's going to be the head of the state however he always just o ba ma e ko se England ko ke ka ko ha ne ko ko ko ko pa mata la ko ke ne pe be na ka ke fi ma ri ke ne pe ta ne ni na e la ho mai ko lo ai ai se ni ti ko ai ta fo ka ko ke to ko te ke bi so na te ha pe ka time na na e a upe ki ki kuonga na te du po rock ke na ka wata ina konferenis ka kato ai to ka sa ko ko ko du po rock ke te ka te ke nga o a mai ke ka mi ko ia pe ande ma ke ka mi ko ina ande halai i ono ta u hiva nima ta u hiva nima na ya go ge ko du po ua te i he taloni pe ia i he foi tau pe ia e e wanima na ia na da e talo ni pe ko na da pe ki pe ia na hala pe no tau fa tol ka ko e ka wena ha to ta musika ka wena ha to ta na fa u ia to po u pe ku ka u ki ai ai ne ko mata pa i te ni ko ka wena mai mo ai ma na ne pe mo ala moti pe mo ta mai he van ko ni ko hi va ko ni ko he sa sto da ta ina pe ko stu to ne e mo ma ko fa tu e ia pe ko e ki taimi no no pe ko ia i pe hala to ta ko ni ko kun salo te ko ka uia i he whakatu putu purangi atu pe ko ka ue ne ngahi mai moa hokoi mai tau ko ina taha hiwa ni matolu ko tu mai mahalo na e ke ia i hunga e lontoni ue ina i lontoni pe ko ha ia e lontoni e da e fie fia ko mai moa ko a kun salo te ma tolu ko ina toke pitania ma si Nego la ugao de kato anga ko ere kon ko ai to ta hanen ni mai ta unaka tia ko e former archbishop of Canterbury Ramsey and the Baiga down is it good so lots of sun still ko da yes ko ye critical now ai a ko ki mana to e ta ko to ate sa de ko ko ala te de ave ai ki ta to ha ere pe ko sia ke ulunganga ya ta to ga monia Ko whawai e nei, e ke whaka ko hei ki tu i ko tui mahalo ko ki tu i a po sutane, po tane, tau tu ko e ke whianga ke mo kutsao. Kona mai he mitia e ke ati he ke he e ka, te kau tama ko ai. Who is the Elena man sit opposite to Consolota? Tang le metes hea lunch, e ko whaka hua ko te rawhai. Ko i ko hono moni ko ke tuku hifo ai whakamaru. O rei na whataha mai kakai. Pai ngā mai moa. Pei kai ke ngaloha touta ngata ma touta ngata. Ai taueni mea e fitu tolu. Ai mai moa koi a kunsalo te. O ilo i ai e ki foi pili o te i mamai. Te ku kaui e nahi. Kai mea mau inga taha. Ku konu koi niu ka manaki. E nai mau mai i meiri a ne uhu ko fie mau e kuini o kāna ke mawhiroaki. I he great i he award koi ko i ai. Te ku e hangi koi ko i ai. Kana e kai a kuni. Ko i ke koi ke ilo e ki o tu kun. Te nau loto papaha no ai ko au mi Aslerian. No, ko au mi tonga le toni ki tu ko au mi tonga. Ta koe kau ia i nahi mai mo te tau sio koe kei. Ko hai mo kun sa alo tēnei whaka mā opo i whanua mo e tawha aki koe ni ke ngahi ki he mea kotoa pē whanua mo ne ngahi mai mo ahiwa o kei whaka talu talu a kia kun sa alo te kia he. Ko tu pou whā koe tau ilo kotoa pē koe ne mai mo a ko i e whanua ni. Kai ke kau ia he ngahi mea whaka tupulangi ia. Ne mai mo a ko me a ma mo pi e le la pi ai ko ta ko so la ke se usa le ba ko ta fa tu ko te ai e para si o ke ai ko ke me na hi mai mo a fenga ta kai holo ko i nga ha we ki si a mane e si e de fenga ko nga ko lo va ha ko nga lu ta ane ka fa ki va ka ko ia e Ha o ki a o ki hake loto loto. Si e de feinga haula mo si i vili e lolo i tonga. Ko kau e hika pe nga lo e ngau e na ane na ane fai na e kumanatu e mau ke i lau tohi na mau mau. Na mau mau a si ni hiva ko ia ko e i e tapa e faa fo i kolope na si taka i a si lupe. Na mo si a mani loto i lope ko e kumi mafua ba aku moko e. Se koe ki ai, e na whenga horohana i mea ni lei ki ai. Tō pō lima, ko tō taha ia na e ne mai mō ako i St. Hens i Britannia i wafa kautau. Pena o pere tō taha koe ni ki Lucia, pe koe kau ia i nga hi mea ia, na tō ki lea ni ki Lucia, ka nā si ai tō taha ia, koe tō taha me whare tō pō mō, eh? Pe koe whafie fia au pito i ai, pe a oe ni ki he, ki a tō pō lima, ki a tō pō wono e ahone, eh? Koe kau ia i nga hi mea, tau pōre pōre ana i mai mō ako na ne fai murini. O ku kai ke i tau sio ke pia ua koi ke ai koe toko taha ura ki koe toko taha lotu. Koe maha ui ngā pito i hatake a whanua. O ku lotu pia ku ne me nofo pe ia ki ai pia ku whalala pe ia ki o tua koe ke toi whalala i ka mea. Ka ku tau pore pore ai he tapa a koe ia. Ka whoka tu koe ia ko tau taimi maalobi.
1: Amalo ta pita pisa pe mahu inga au pita o pita. Ko tui ka pau e no folonto wha o whare ko toa. Engahi maa i moani ta wanu anu ai pe a ko tui e whaka ofo ofo e me a kono ko toa. Kai ke, amalo kusai ke taki kolose ange o whai whikau ke na whai maha na ki tana ki e. Te vita mo one vela te mapu ke atu malo.
2: Malo e uhei la pape ki piso pe. Ta wafe pe poko ta anu ai whare. Ha bo yo fo ka wo ngoi ka ma fana eh ka ko e ka ko me fo ki a bisope te tau si o moni ho ake ko fa tau la ma fai ko e monu ya nga to nga kafe ya pe mi he lot fare ha mo yo fo ko e ko to ka nga ko nga ko me a na tau o to o mi lot fare o ha mo yo fo ko e mala ya nga ya fo nua ko to to kalanga ki oku pere pere ngesi a ngai meani ko tau ko mai foi ma fai ko ya o mi ko ka kitau tolu tu a pe ko me avari ko tu pun ai a ka bahia ai ko tau fondo a e me ko corruption ni eh we ka ku ko no mo ni ma si oku ko ngo tu tu ki na be time lahi koe ngā koe ku hanga o whatoa ngai ai mea koe ni pia neongo e lau mai e kakai kai whai ngā taa fo ki te tau tui ke ke he pe ka koe ku sio whakalau maari e koe ki ke whakakau kau koe ni koe whai koe nā ni te koe nei whai e whare o tupo e tupo ulu aki koe whai mea koe ae koe ni koe nā ni te pe moe o tua ka wa to to mai fo ikai ke tau te lava te tolo fa fikiki e foi moni fo atu a koia he ku tala he fua ai mo oni me koe o tau tala noa i koe fua koe ku kawahia fo noa koe mea koe ku nofa uia o shio koe ki ai sai pe kakai ia koe ku wha mu ke kau taki kakai ui ai e mawhai o ki mou tolu ia ku mou hanga o mau mau i ai monu ia oi fonua. Whatawange, ke hoko ai re oi whatua merie he pōni, nā watu hange lau marie o whaka māmaho mō ngahi ongo anga. Ko inga ke mō sio, ai me aku tū ulu ki ai e fonua he ngahi ahoni. Ko inga kai na mō wō ako mō poto ke mō omi o take fonua. Ko mea kou wongo ka te au, e yang he tui mousia ki mea koe ni ono hang he tui o whakanofo a hono fohata moi a prinisi ke hoko koe ke minista ako ni koe ki ngai fonua muri mousia ke ne ofa koe he fonua e nai pa ausi ka koe ki lava ia ke tala mai u tala pe ia he ngā ue koe si koe tangata mahi nou ne lava pe o tala ko mea ia koe ko nofo pe au he taim lahi. Whāmua ke tonga, e tau sio, koe alo ini ke loloto ange, e tau alu ke loloto e bandu e angahala. Ko inga bea koe tau whai peha bea, ko whai ho tau loto, pe tau o, tō ka whatu tā maki. Tau fōki a kore whamore more ke tau tamai, ma kei pe koe koe fōha mau mau koloa. Hori ke toho no inasi, mai hoki inasi. Fai ake kwa kau kau. Pea alu moia. Kwa mea koe maari aki, aha koe nai foki ai. Nai hanga hene ta mai o whakateunga. E ka pau te tau foki. O kui kai koe tui, tene whakateunga e whonua. Koe otua, tene whakapulu pulu. Pea ne omi, ai mea nai more. Ke foki mai, ai monu ia ke whonua. Aku man man me lia ia. E tau whenga e taim lahi, ai ka ua kohe ngai honi ke nau o whai ngai alea whawaha apure anga. Kai e tatau ia bea moe whare tu i. Te ko sange he o tua o whanau nau ki nau tolu. Pea ko taimi ku nau o area o ku manawa lau maari e o tua i a nau tolu. Kai ke tokanga ia pe ko e hae tu unga whakaako. E futa mai he kakai tonga toko lahi. Nau poto ange pea lahi ange ngai matai tohi u. Hiri ho nau. Ho nau hingoa. Ko mo ila taimi te mou o whai e are wha waha pule anga. Ko mou keke he. He mou mana wātu aki ai poto whakata mai. Ko taimi tō wholofola ai tu i. O kune hanga whata ai kakai. Hange koe whame o ke whare ak pisope. Ko e kolosi o kou tu i. O kou whata au, whata mo hok whamiri pe au whata mo e whonua. Ko e whakau kau tatau ia ai monu ia anga o tonga. He ko oswanonga he ka wako. Oswanonga tonu hok teri ngā koe kata anoa ini. Tokua, kwa ike lava hai tui ia whai ngahi a rea pawa apure anga. Masi. Whamua, ia taimi ko ia. Masi. Ni whai ngā rea vare pe. O pe, na, ama nā ki ko rea kakai poto. O kwa ike lava hosea. O au hao kakai, ko e masiwa poto. Mo poto mo tolu he mea whaata mai. Mo ilo mea poto whao tua tonga. He i kai laka hata hai he tui e whonua. Hei kai. Koe ngā koe pania. Koe ngā ka ngai koe, koe manatu ai o tua. Ke kom nā ni te nai whai, pia mo tui pere hak, pia moe, pia moe tuki oi pono a rak, pia moe rak, tupo ulu aki. Ako kei tawhi, tau riki a monu, pia moe mea koe ia ia e pono a. Kau e ki tā noa whatua koe ni, tahe ngai tā noa, Maria nei fai pure sa to tai malo lo e Paula. Ai ki fe fine ko i tai nei meki, ko li fe fine. Ne tala noa hage ha ne mak faka ha e ne sio. Ne fononga hu he fare, ora tu wai tanga ta ka uto fai ne lau tohi. Ko ne tala noa ne sio ko ne lau e tohi ko tohi tapu. E ne sio ko toa ai, ke ngai hatu i katoa. Ya ilo hiki tahi ne, o ne eke, pe ko hai e tangatani, pe ko mea nei talangi ki ai, o tu poulu aki. O ne mea ufai ko ne tau tu peo lau e tohi tapu umo lotu, ma e fonua. O mea ko nei asi ka te au, kukole fwa more more ki heo pe, tu me mua ke ufai e ki tala noani na aunga. Nei whaka fie fie ko toa e ngai hatu i. Nei ai e toko taha, nane kore ke whai hana taha puaki. Nei kalo kalo. Ai tamani, eh? Koe mea ia koe ko sio, pia mahino ke oku lau maari, eh? Ai mea koe mahu inga, ave be mea sisa ka sisa. Pia tau ave tonga mea o tua, o wha foki beia. Ke nima na hiri ya e tupo uluaki ki tau tolu bea moe fonua. Ngā winga, ngā koe monu ko ia ia. Talu ai hoko ai toa oi mawhai koe ni tonga. Moni be ko mo whakau kau e. Ka koe tau sio ke fua bea moe ola e tau fononga mai me he tau ene fika. Koe kwehu i. Ia whakalakalaka. Ia i halilei e ma. Mea beku ma u, koe tau sio ke ngai ola kovi, koe abe ma whai o tuku ke whahi ngai tangata. Ai mea ai o tua, pe kai ke wofo au, tonga hei kai te wofo kau tak lotu, kau take pure anga, kai te wofo he mala ia e fonua. Pe kai ke uprei mea e kakai, te uprei mi ki moutolu, te uprei mi ki moutolu. Nei tonu ke mā māngi ho mou. Mou mā ui motolo e poto. Kau kai ke mou mā ui motolo e poto whakao tua. Taimi koni koe, o kawawa ye tunga ko ini ko mari yang ai ka poto ko ni ko o isleri taniela me sak atin ko me ka tanga la na ulava vete ngai misteri fa tua ko me ko o fie ma ke ngai ahon fa malo at bishop ngai vision ko ngai me ko ko fa mu ko e kakai tai loa ka na ulava vete ngai misteri fa tua Tem homo poto tau ki fio ma toke tā moi palo fesa moi mea. Koe ngai misteri koe mea koe nihe koe tau palo pare ma koe palo pare ma fa lau maari e pia. Homo omi mou tolu o to o mea pa mou toki o mou tolu ta utu hange ha futu i. Mou tolu ena mou o ta utu loto ke mou hanga o fai hono toa nga e pure a nga. Oku ku osi fai nga tā ia. Teu Te venga ke vire pae ko se fe fe wi ko te tawa ke te tau te foki ke fai toko na tapu. Ka tu ke ku mari ko nga te tola hi pilota mi ka tu ka tu e te.
3: Yo, malo. Malo. Ma foki tu e uena pa pe ka pisop malo.
1: Yo, a fa malo ta pito e te vit ha ko ma na ve. A ne la ka tau fok mai mo ki he tau to nga tau mai fe wi ko he ko tau tai mi e. Pisope, kata ke ange ko e whehui i oku hoko atu i he tau kawenga honoa, ko e mea mahu inga taha na e mokoi ki ai atu pouraki. Ki hono whare ke tau lotu. Tau lotu he koe kakai karistiane. Eh? Aia ko kakai ki ai ui kai ko hafo i lea ko e ngā ue ke whai. O action, eh? O kai ke whakia. Ka whoka pisop ko hi ko tau taimi, ke whiu i koe ni. Mālo pito.
0: Mālo pito, lontoni. Ni whamālo atu ke whaka kau, ya le vera, o mai o kau koi a pe koe a konati. Koe koloa le lea pito ka whanonga e pompongini, ka ina whanong. Koe, koe mea koe a ku whiu koe ni, ai mea nei moko i kia e a mawato. Tapo lo aquí go ya pues mamia mamia ta tira lo tu eh pues hoy que con ella que está usted con que hay que misiteri mod a tu y me que técnico en mí está usted que pani maqueje o tu a to ta con ni a tu por lo aquí que aku con lo aquí na más ni mo tu a vamos por esto con una cosa que para el problema a nivel O koe lau ke mahe, ulahi ne tai mahe ne mo tua. Koe ungi ngā ia, koe ngā hena, o ka pana tau ilo pe e tau toli ki tau tō. Ni tau tau tō pe gātu ki tau tō mai pe asiso. E nā whai ki whāwe ki hipa pe asiso. Tō mai ane ko imise o hai te pa, imise o sisa, ave mea e sisa ki asisa. Pe asiso, tangata ki tangata. Ka kono i awa ki tau mahe ne tau mo tua. O kulawa ke tau whakaukau tau ilo ke o tua. Tau kui kai ke tau mahene tau tonu pa toko taha koe ni. He kono ni ngana e kore si siu ke mai lau maari e mao ni ke tau ngau e moia. O ku tua, tua, o ku koe ke lawa e ke whai hawe tau laki unga ke ta whai koia. Ta ko ko hono mo inga ia koe ki ai koe, ta whai ke koe ni he koe, nei mau ia e tu pou laki ai koloa e, koloa ngai koloa, kono uri ngā e nei maheni mo tua. Da ko mina e ai mo ko no finangalo ke tau lo tu ho ku ia e mo mo na mo me ko to ko to ga i kwa ko lo ai e to ga fra na tu la e ti tau ma u me dia e ka ko me ma u ga pito ko e ko e ta no ko ni ko ai ma ka ko lo ko lo mo e ha me ka ta kwa mo mo fa fo ki pe ke me ko na mo ko ki ai ke tau lo tu mo on Ko ulo ki ko ia ke tau hanga o ilo ko mele re te hanga ilo ikita. Ko me a mahu inga tahe ulo ki ilo ikita. Ko lawa ikita ia ilo kau ngā pima kau ngā lotu. Ka ki te hanga ikita ia ilo ikita. He ko me e ko ufai ko ngai ufaka tontonu o hopo faka whare lotu. Ko no inga ia ko ke whahafi mai na pe mai ko whare lotu ko ufare ia. Uo tala tala faka lau maari ia ko ka whare fuu. Ah, ni ko e tau te tuku e hanu koe ki ai kohono uhinga ia ai tawhaka mea mahu inga taha na e moko ki ai atu poulo aki mohono whare ke tau lotu koe ka kai ka listiane ki tau toro.
1: Kai e.
0: Te pehe ne pehe hei kai te lele whakaama ha ki ke tinia a siaina e sāpate, heu ki kai te karistiane. O kukuta ia pe ku hintu, o e gena hanga ia ilo mena e moko i kai o tautui, ko kai lewa e tautotonu ke tala ke maniko, ia o te ke lere ko he sāpate, he koi fonua nina e whakatapui, pe ko mea kotoa pe ko a sāpate ia. I kupono e takutututono. Tahu ia ke mātono. Leongo ia ke otua, o ka pau te tau kore whakamahato ato pe e kaulotu mo tau tolu koi ki ahi, ke liu kawa ae whaitoko na tapu, osi pe ia ahi. Mo on, mo on, ae mo ui, koi whakato mala mo on koi ki ahi. E tō mo ia te kau whai whakalere ia, mo ia tutufa mea ma tō tise ma, kua ri liu pia ki nā tolu. Ka oku i kai ke ia ia ka palofita, ka kai ke nā tala ke ponua, ke eo o ka nā tolu. Ko mea mau inga au pito koi ki ai. Ko ninive whakato mala. Pea tau pe ofa aki. Koe mea ia koe kohan fulahi ampito me koe tae ofa kua tuha ke whare ko whaifaka ilo. Ka hui he ngahi me ele koe tau lo tue na ilo he whare tu pou te tau malu ai. Ka tau fokia tike koe ngai koe tau tai mi malo pito.
1: Io a te fa malo lahe episode. Ko i koe tau tai mi, ko tu i koe whiu i pēni ke ne whakakato aki. He te tau tue fok mai pēhu i ka hao. Ke ke tau alo apito, tau te fok mai pe ke whakakakato e tau ngā we ki he ene mā opopo, eh? Sai, o tau whianga ngai e pure a ngā tupo, pe mai hou e ke whanua ki hon mohono kakai, i e fūmatangi mei moana whai tō o kora tapu, eh? O kuke tui. Kanai hoko mai ni he tai mo se astupo uraki, na tau lawe pe geni ukosi, e tonga, ko e tau folau, ko e tau lue ki feia, eh? Ego ki mope ke ufoke atu pisope koe kua ngafoke ene pisope e taimini oku nao fu havala havala noa ia moe hori ie mea koe ke tonke nao hori ki ai mo toi whakatu tāmaki kono nā nunga ia o tu koe ni kau foke atu ke feo koe ni koe ko tau taimini mālo pisope
0: mālo pitolo ntoni kawa na he fi fukotu mahawina fui pulu koe nako e kua gana e hori hori e mata, hori e kakano hori koe lau kau e mo ui e peka fukua gana ea te tau lue peta tole aku mone au pito pe iai e au ka kuonga kuo mone o fafakaina kua gana ea ku tau fononga tu koe kia e peko e hanae ko lave koe ene nae koe kia e o ku mone o pite ta whaakonia, ka pana hoko ni he taimi ko tu pohuroa ki, e whaka mone lewa to, hiri e wipi ke tu ai vare, e meko nangu toka maa vela koe ki ai, whaka mone mone kua fuoloa, ka ke to iai ato ni toka, e kono hina hanga, ko me e hoko, Ai ana uta lando ko ko is the last order na fai. Fana I got over the honor when I marino. Na na na to to to lo ak. Eh, ko be ya ko ke uta lando da sai fo no ko to ta la. O to de ko ki. Ai ko uta malo me mo ku pe ta o ko ki ai sai ke u pe pe ke se au pito. Ke me a con ko ko na ho ko. Ko e ko tu ya u ya e marato na on pe ya be fo tiny de ko ya. Ko ya ko ke tai ni ko ya ho ni ko ko ko ko ma fa la la ni ko lo to ha ni ko ke ma la he ka ka ye ko ya o ko ma na ko fi si na na u i fa ma ma ke fo la ma ke ni fa ki fa ta pe ko ala ke ku se ke tai pa la ko se ke tai si si ko tu fi ne mo to ga ni ta pe ma le se to le ti de ko to ka na to ke ma ta ki la ka pe ti ke ari ta re o pa na wa ga ko ta na e o sa pe ti ma si ke pe ma ko ya o fa mo ni sa i ka to hi fo e e ya a fo si ka ko wa ga ta ne le ba fa ka i pe tu ko pa wa o si ma ha ko si ma ya ma na to a wa ga ka te ni o a ki to ka ko pe ma ka te ni ka te ka ta ki o ku mo re a fo pa nga ta fe ba lu ga Lonton ko te ako ikai ko ku tai ko ko ta tu leva ki polisi. A polisi ma yo loka e sekretari, loka e mono tonga ne. A be loka le fa ma ko se ko mo ni e ko ikai, a be ko ikai o le fa ma. A le va polisi o ma le CCTV e panke ko ne lo tokolo, ko o mo wan e alu na fa mo on. Ta na ket mo foi no a ta o wa se e toi na wa e ko ikai. E lonton ko ka lo te ha no ku ka de te do manini e ki e mala va. Hei, ko mau inga haka kai o kuna unau loto, kuna mui mana vahe ke o tua. Ahoni tonga kai, ko ahoni e kui kai. O ku ai pege ahoni ko i kai. Taka kua ui a kai, ku tangare ele moua, ko ulea ka moua, ko mea ia e fai ko i kai. Tau te ai ki mope, mata tonga panga si asi. Ahoni e kai, ke si o mai a e fai fekau, o ku kai hae, se ke jari buka me pele me tafi me ko i kai. Ko mea uo ko koe, ko uta ake polisi, hae polisi o ake ngoa loka. Ko ko ka ko a we ko ma ko ke ko ko ta tu ko ko ke o ku ko lo tu ko ke ni ke mai o fai solo na un ga na pe ta ko ma hu inga ka ki tu ate ki ta ko na ko na ko ta ma ko na ko ta ta ni ma lo
1: io ate fa ma lo la episo ka ko hite ta ma te ma foket ko mi te to lu to ko ni ki fai mai pe ha mo la ve ko i ka to ki fa ma po po ma fai ta lo tu ko ma lo pi te vita
3: io vera ka foket ka te ko ka ba u te ha me o te fi ta na
2: Io malo mi e te vita pe ka uhi na koi koi ke te yaha ku ku nga ko tai mi ku mi o se tal tai mi ta tol ko ke pe ko ku tala no ko e o fe ka aki mo bu mari e ia pe e le so ni na ne hango la ve e la mari e o e to po lu aki ke le nga va ka ho se a e tonga te te mo tol he te mo hopo mo si hova Uluaki. Kai ke toi aiha mo o ni he fonua ua, o i kai ha toi mesi, koe tolu, kai ilo o tua ia i he fonua koena. Koe ia ko kia te au ia pia boianga e ku ilo ke me ani. Ka koe hange koe lau, kai ke loa tau loto ke hoko ha mea ke he fonua. Ka koe hinga, pia ke mai na tau tu tu uni, ke hifo pe me a afe hengahi kau ape kau taki. Kai hao ve kakai. A ne o ia, o foka tu bisope, ko tau tai mi eni kuo ui mai.
3: Whamaro atu vela, ko hi ke whamanato atu, o spe ko hoko e wate tau ki preik jai, ko hafe tolu te mai, te foki mai mo tau proklama ko e ngahi reo, e nge en koula, i he pomponi maari, a pita tau ngahi i fasi, ka ma foki atu ko hi ko tai mi uheina. Malo.
1: E fa malo la he ta pito te tama ka ma ne vela ko la va ta fa to ia no feia le le i bon bueni ka ko ia episod te ma foki atu pe amo keresi mai e ta nga we fa malo ke o pe mo na to ko do no ka mai o fa la he ka mo to malo episod ma foki atu
0: Malo pito ko pa malo la ke te tama ka ko ia ko e ko ta u la mama e ta por kala ma fa malo ki fa ka o ga ne vela fa malo la e ki a lontoni ko ta u a mai ki e to mu e ta nga we he pongpongini a ko fa mo le mo le na to lu e o pe pe a mo e e a he pongpongi ko ni ya are aku kai ke tau pe se un aku ma un ata na pe fa mole mole aki ma ton pe ko no ata na pe ko le ta ha pe ya ku fa i kai na we pom pom en ai pa ma lo te ga ti mo ton ko to pe pom pom en ke tau kresi e wa fa ta mai mo ala ma la ma le man oni pe ko kresi o ta we ko sisu klai si o fa yo tu ko ta mai e fa la maria no fo ia te vita lo toni mo de vela mala ke na ho kwa te proclaman pe ke kina tol ko to pe ata mo le mo yo pe o na hiri ka fa ia pe ia ta na ka amen e wa fa ta mai mo ala ma la maria man oni amen
3: amen ko fa malo atu bishop pe pe ka wena malo apito la vela ta proclama to e frafe bien mo tol ta ta u i he wike ka ha u ka ke ko e hafe tolu te mau te foki mai ka e faha ki malolo pe a tato foki mai maari apite tau ngai fasi i he pongpongi ni kou tui pe weina ku ke se maari pa kua e ngofo hiva e ua e weina kou to o mai ke whamahino he i he pongpongi ni a e ongo api a atalanga pe a pe ki vae popua ko atalanga e na ku hiva e mahe kapena ko teine la tu wena a vai popua eh ke ta fa no ngo ai ke ngo api na ke ke he i he pong pong ini ka fo ke pisa pe fa malo atu ka te ko malo apito apito moni le lau ka kai motor ko to ko ni i he ope ko fa malo atu ka motor ko e nga ta nga ta programa ko ia a nga hire o e hen hen ko la malo apito o atu ka nga fas malo
1: Yeah, fast.

0: koi tatai mi to ta miniti e wafa to ta miniti e wafa ki e tolu e pongpongini la vai e ta fasi tari tari koi a ki e pongpongini me hape o tari eva koi heng heng i koula koi a koi pongpongini ko tai tai lele ki mo tolu ko tope mo mea mai ki ta polkama i he ope pe pe fo ke ngalu ea te tau ki tai mi pe ko huinga ke lava ke a tawa o toko hongo fulu pe ta toki hoko atu leva e wei na tai ni muta lo tonga toko no mo dol gona o te kai ke mea mo huha ke ke toko hongo fulu ka fai mo tau kamata eh ko e wei na ko e tau ngahi fasi ko e pongpong ini ko e tau pensio ko e manu palataisi ko foni poreo pe a mo e toko tohifo ke umohe ko e kapena ofaloto ko ta hane fasi na blave kai ki mua ne nai ai kapena ai ofaloto ko apieni ko atalanga pe a pe ki a share ioni pe mo maka maire funga one taka o loto sene ko tangi lotoni pe a pe foki kasione are ki pe mo fotu i hela a tende la tu tano a fea fila hivani ko uhinga ko tano a ki tano a ni ki he api ko ya ko vai popua na ulave pe kia ki mua ai ke he keho atalanga pe mo vai popua ko e maloni iongi halani si imahina tolo a fili mo hala mo utulongo a pe moongo i waha latu mo e ua fitu o sune ko ia ko fa malo ko mo tolo eni ko tau ova toko hongo fulu tai nimi ko e toi peni ha mo a komeni hake ke lava ke uhanga o pijapu ke fa malo ki mo tolo i he pongpongini uena ko ha ova kai ki tau ngahi hiwa i he pongpongini malo
1: I a te tama ka go te fa malo la ka mo mo nvela ke ta ho ka te ni kon ho no wa e ta por ka mahe pon pon ini pe ko ai te fa malo la pe a o ku ta fa te tu ma pe fo ki he nga hi va he ko e ko hi va fo te tama ka ne ha nga ya o ka nga fa to e ke ta to ta fi fi ka pa ke ha me ta ho ke fa hi va ya fa ka le le nga te fa ko ya ko me ko ma e nga ta fo por ka ma ko ni e o te fa ma lo la he nga wa la hi ko ya te vi tam to to ma ta nga hi va i he wi ke ko ta pe pe a ko ye ta fa te bu le ta ta ko ne bela nga fa me nga analyze Te ko me de umari a te te maka ko himo ni vela. Ko to e ka u mai ne mo ope e na to ko ni e pa fa fi vi. Wa pe a te ta ta le le mo to ko to pe te mo ka u mai pon pon in ke ta u nga hi va o e nga hi le o e hen hen i ko la. Pe a ko e ai o fa la het ka mo to ko to pe pa ta wangi pe te mo enjoy. Ta fi don ke ka u nga we na to na u lo to nga we i he tai mini o ku se u nga le le a te nga hi va u na u fa ta o nuki ai pe fa a kina tol pe fa fi fi ai ka e ka te fa lo te vita ko fa ma lo lat ma li o pe u va e pom pom in pa we ki fu fa sta lo ka ma he pon ko me ko fi fi ai pa ko yo ko fa ma lo at sa e ka fo ke tu ke ta ka ma a e te vita mo ni vela ma lo pita
0: io fa ma lo atu e we na vela te ha o ta na ke mai
2: io te vita ma lo pita ko fa sko ni ko ho fi ri ko fa si te vita ko ki ongo i Fa ofat palangi he ku ke la kaunga po ri te vita
0: ko ye
2: o fa ofa bita nga we na hanga la tol he fa no ho ko nga he fasi e fa ofa bita palangi mo de nga we
0: o to wa gi ya ko ta nga he fasi pe
2: e de ta ke lo kapa e ilo he palangi e de fa tonga o si la nga ba to ki kapsu Kai kai ko de vida ngai pasi de vida ko falo to la ke tau ka nga we ke tau a a he ta mai ke ta ta ange ta ma ko ni se dua ta ko mi ko che se ta nai bo se ma si vela ko e po pure lulu be kai ke to la ba mo ko ba a ko ga fra fa pa la ki
0: o ko hanga be ko tu be ta tau pe pa mo paula moa paula ko e paula moa pa pe ka te vita pe amo pe te
2: lo lori ka ko lori
0: kai kai ka ta ma ko ni na nga o e fa re nga o e ka ko ba hina fo ke ko vi lo ya una fa no re ti o pe na do ai ko ni ho ko pe ta mi ko ni ka ke ko e ta u fika ho fu ko ya ki he pong pong ni uena tu mai fa hinga ke ave ke ai malo
1: Iyo, Ah, famau tapi to te to maka ko ta tas mala e pong pong ni o ko ave ma be foki ai tas mala e si ku ka ta po na me a mai pe a mi a hat mo island pe me ulinga ton ma lo se na ke me a mai wiki ko to pe pero pe na pe se na me a mai ke ai pe o na to si hu fi a mai lo to a mai ta ki programa ko tu ko me pe he sista valencia o tiva o fala het ka ko mo mo ka me a mai mi mo mo me a mai mi apa Hatina, Iva Fnea, Maria Colette Femaka, Amina Fitu Upena Teti Mateo, Mo Klausia Ha Ungatau. Pautepe Mo Kau Fanole Tio, Me Loto Weringa Toni, O Falahayat Kak Motol. Iau Tatai Lei Foki, Osaya Situ Akalao, Malo Pito Sasi, If Kau Mekita Programa, Peheki Timote Sini Manu Mua, Peheki Mau Talafungani Oehau, Peheki Anavea Fainga, Anavea Ofat Kakoe, Sifa Ngarua Felisat Funaki. Anasi Kau Kau Mekitao Tolu Pea Mo Famalot Ke kau tano ahina ifita mai kolo me kau ilokawa me taka vil malapitso mo kau me kita programa pe me kau tano kota pe ibroto New Zealand kita helu pe me kia man kanseli ofat kia man kanseli ki senen ya malapitso kau mai te koto nga mo na tano ko ya kiri kiri te fa pe kia para leven kisi ke ke noromo ana popua ofat kamo te pe kia choice to born new na pa pe ke malapitso ke ngawe pe mo hoa tanira corona pa ke at ko sing ta po ki ki men ku bridge maro pito selu mata se fres ofat maro si ka mai pe te he ka konsei kaloni mo ka tu ka pa ka forget te vita moera malo
0: e ko fa malo atu e wena vela tu mai a fa inga me na ka pau ku ke avja ta u fika un folo pom pom ni
2: io a malo pito e te vita ko e Kamata pe poke guri ku ye sia ku guia te kau so tia he. Ko e rasa ko ke no lo pipa ko timote a sin man mu. Skani tau nga ko mo fui ke tunga fasi ta kala junior a flaxen pe ka tangi at kuaf una lo to kafoa pita kare mani hola en ru tau ko plisen vaka paula tatafu a kuila ha foka fa one lua ula pe ka mafile o toke lausio sifa a dupo niwa paula a moala ka peheki a tota huni pe peheki ke se tuata koe ni me kua tsech fa fa mon koe palangi te itanai mo se o va toua a palangi te a tau ngā peau ki i a tanei tini si a nāke a whakaloni hea o a whakamau a whakaloni hea pe a peheki a whita mai kolo ki taka bila koe ka whai kapa ka ni te itaka pau ka i ka whakamau ton o te ui e pa pa pau i mai wa whakamau ka ta ui atu nau
0: tolo koia
2: pe peheka man kanseri Pega sosteni a sefesi kolotina fonua taureva a karemani ko manua kui mai fea kolomatangi o tohoma kolomatangi pia kia whana a kauola ke timi gane kau sotia pia mei a seria wha malo lahi a tating moutole fa tukini na lava ne afi ki seo toko ua ko takete tok ilo peheni a stare ki tudu pou iyo teita
0: ok ko fa malo ato e vela a te pe fasini ma a pisope pia pe foki kateko e uheina pia pe ka vela Pe a moki moutolu koini, kia solmone tā palu, pe a pehe kia ana tuio nuku, toke lau taufa. Selu imatai se fesi, pe a e kareko titonga, fifita mai kolo ki tāk vila, o sa iasi tua kalau, hokilani kustafu, pe a pehe kia kumisei kaloni mu kautufu kapa, piula faos malanga. Lisiate funaki, sika ngaluafe, mosione kafusi finau, riani te a karei, karei. Pe a pehe foki ki a futa helu. A te pehe fasini pa maau Samson Tike, pe ka freti pani ki pa Amastoni, Saia Tayone, Paula Tatafu, pe a pehe foki ki a wate tolutau Amasaia, Topuluka, pe a pehe ka Paula Reveni mo ana Popua, pe a Molo Kantani, Taseni Ulakai, pe a mo Kiko Furimaono. Kalapu halapaini ko a te pehe fasikoni pe maak motolu, kalapu lotu mo ngā we, pe a pehe ki whanau hopoate, whanau hopoate. Ko atepe wena ko kore peka te koe ko uhinga kai ke lava heni ke umau ai a ke nau tolu koe ni o ku nau tohi mai i he a he tau mea ka ke hanga o hiki atu wena a ke nau tolu kotoa peku nau asi hake i he e tau pesi ke tau polka ama ke ui mai ki nau tolu ko ufa mea pango ia iyo kai ke ilo paka mea ku hoko ki he ku pesi i he tafa koe ni kai ke ko e tau Fika hango fulu weni manu pala taisi hange koia mulave ki ai ke tau whanongo koe mautolu koina mulava toko ni mai ki he tau fasi hange koi a koi ku ma be fok be he ko ta hani a ngai mai mo a ta hine kuiri ka tau fanongo ki a hipong pongini malo

0: Se fesi te vita kosi tohi a selu matai se fesi a whamalo lahi atu au pito a pito selu matai o koe ke maumau haere a whiunga e ko whawene kunsalo te tahi wan ni mao no. Aia koe tau e tolu me iai i he haere a kunsalo te koia a pitania. Pea koia e mano platai si e mao a pito. A i tatake lei te vita ku kau mai kau Amerika. David Mankia, ko enu kuna osi huu mai, pa ko e tangata ko fale eis puruta usa, ko na wainu kuna iloto, ke teki asi mara a misa wate kini, eh? Ka fawwe, David Mankia mo puruta usa, o fatka moa malo, ai tai tai mi mai kira po ka mai, pa ko ia e te vita ko tui ko e tohi o ke te ahe tai mini, pa te imoi fawa malo heni kia, kum sei kawani ma ka tufi ka pa, mo sion ka fusfi na, ko fawa malo a te vita, ko e mo mo ko ia i hena he tai mini, kai te ha lau ko via e fasi e. Ma fana mon mon apito. O fala ka motor mo ka unga e ka rope mi hena. Son ka fus final ma la opito. Piula faka osi malanga, ma la opito piula si kama kira programa. Pito cross me ki seneni te vita tai tai lea lintiako. Me he pons, me heni pe mo vai, pe ka lavi pe mo ofa ki a roping ki atelaite. Pe mo pe ke tu mai pe mai piso penslon slave me seneni. Mo lava te fatu ge mama ka ne nai. Ko tu ko ia te u closer leva te vita ke tau ke mo lave mai. Ka e tu pe ke ki lave te vita ke ki foi hiva ko ni ko to cosa ka mo. Na e te frau ka ko ko ko e mano pala taisi o ai ko pala taisi ko fainga fi tu fa fo of pe ko me fa fo of me ai e ka ko mari ko foi ai foi ma mo a fo tu he la tapa i he la ni ma e fine tonga o ku ha ka pe tori he ka ka pe alu wa ke ha volani o ka malu e fia a ke mana tu ai alu pe to fok mai pe ai ka ke te ginga ka pe ka fo ka ka mo mo vela te sita malo
1: io ko fa malo to e wena fa malo ka se mata se fes malo apito ai na fa we fa sini o tawo lunga e to ko wa ko ni na ne to ku mai e uhena ko me ala be fo ke ta si o ke ai ko pala tai si en ko pala tai si en ma mani ko ni i he ne fakatupu i he ne fakatupu o a pala tai si pe ne mantu i ngowe i teni na tu u ai pala tai si o tuku kia iwi mo ātama, ka e toki turi i mai koi a e kau fie ma umafai pia mei he wani o turi i mai koi a luse wha o mai pia koe kamata anga e ko whatara noa pehe mea koni pia toi hoi fua pe ai o tua a sehova ki hau a kau tangata koni no ki i poto ange foki o lohi a ki i a palataisi ko me ai ago na te fa ko alo i o fa mai fa ngofu a be ia ka se o ka fa alo i ia i heaven ka ko ne si o ko ia ki a me ana nga we na fa i pange be ko fa lave ki ta fa ko ni ko e fu fu a lao ko lao na fa i paradise eh ki he ngowe i te ni fu fu a hopo hopo si o va pe amo i vi mo atama eh tau si o ke ngai me a ko ia Pia mea ne taha ke oa ngalo ya mautolo. Ku tau alu pe, te tau foki pe ke tohi tapu. Ko e lao koni, o ngai fonua koni, mu tau kauhe ko monueri, tau anta ko toa hau ki Amerika, i Britania. Ko e lao koni, tau ngau aki lao Britania. Ngau ea ke Britania lao a loma, ngau ea ke loma heko uhi, ko ulak fonua e hau i mamani. Ko e lao a loma, ko e toome tohi tapu. Ko e tau fono ngai, ko e he ngahe mea koni tau foki pe, ki he tohi tapu ko tau mo ui anga, mo tau malu anga. Me ai ke tau whanonga boia, mana tui. Koe kuanga koe ni tainimi, ngai mea koe ni hoko tainimi, koe ke ia i he tui whakamosilemi, ta moe tui whakaristiane. Koe ke toi loi a te whakoni. Kai ke, ko whamalo atu se luma tai se fes, pehe ka ngotol ko whanongo, ko whamalo atu ka hausia tau fui, e, hausia ko toki isiha ke na ke tohi mai ko hinga, temi ko ako ko moho e foki aui ake pe fok manga au e koni he taha ua toki a pe au mao e umi ako ni pe pehe kwa malo atu ka te vita manukia mo pultousa e selu me tai sefes malo apite mo tolu kotoa kaje e uena ko e tau fasi ko ia o ku hoko ko e fika hiva ia ke pong pong ni o atu e sione areki ko e fotu i he la a tukumai ena tukumai e fahinga kona kuna ostohi ake he tau pesi pe a motor ko na mo fanongo mai ka mo fi al ke pesi ko PM na tonga ko PM na tonga ai ko fanga no ya Pacific Media Network ko PM na tonga al ke ai te ke si o ai i he pesi ko ni mo me a beta ha mana tu yo kuma moko a o gani ni hono tuk mai ko ya ta ngo ngo me weringa toni o ku kito sino i weringa toni ko ta ma fana minus tolu eta ma fana o ta ki moko ka weni ha pong pong moko ke ma ka we mo vela tu pe me ni mo mande fu farencio ata ata pe ko me pe ko me ka ji masa ia hita ke fa mo u ke ma e ga ma pulu pulu be ma fa to u ka ko ne tu ya ko ta ni mi o ku a to si no o se ne ta o ta ha o no ta o ta ha o no pe to ki to e ni to e to si no i we ringa to ni ko me ta mo moko pe ai ko u hiko to si no ko ni i we ringa to ni ku ta u ka u ko to ai pe kaje he wena fahinga ko na ku hena tu ku mai ke afga ta fasifika hiva ko i he pong pong ni fotu i he la a me a sione aleki malo
0: Io a ora be a mau si a tau fui malo pito o sai si a melari vaka si kau mai mok tau tol o fat malo si kau mai be be ka son kau fus final pe mo kum se kalon me kau ngawe me kau tu skapa pe be be o sai si tu akalau malo pito David Mankia all the way to USA of malo pito kau mai ki e tau polo kalama a be be ni pe a ma a pita halalilo ili salalino me kau fanole teo me danitin o fala het kamoto. Te tua dai pia mai o na koia Planet Cars, John tu ta mahe, pe ga wa tali uli, vai malala toa kalau me kau ngau e Planet Cars, pe me o ni hanga. Koia ateni ma afkalon hea, me kau whama au mi hantele, o fatu kamotolu, pe te he foki pe mo solo mani ta palu. Koia kau mai mo ana tu i o nuku, o fatu ana, pe te he foki ate pe me kau whanau le tio, koia me kau whama maha, pe me mi taka viu, fifita mai kolo. Pe foki ki a lokantani, pe mo Hawkland Kustafu. Maro pizza mo kaume ki ta programa, pe foki i o osaesi to kalau i o mei wankanui, i o fatu osaesi. Pe kaloi mo en tai late, pe mo timote sini manu mua, pe mo ma utara fungani ai hau. Ko ia, maro sa mo kaume ki ta programa. Kau klose te vita mo vela, malo.
1: I o fa malo atu e weina vela, tuku mai ena.
2: Yo e te vita te ke fa ho te ka ai be ko dio ko fa fuga ya tu di ka so te tu ko no sla ni ke fa fa wa te ba ta la monu ke ta ho ma ka nga to pa la u e nga we nga so ti a ke fret pani ho si a ho ta u no ni ma bong bongi fret i ma u ka ke ma u ma we ma to lu ha me ke fa ho nga ya ki ai o fa o tu fa ko mo i tu ve mo ga te ki ve so fo la ko ni sa me ba lu fu ma no e fret Peo no whare a hulu au ho hala eiki kau haere i ho omo oni. Ko kuloto e ke wha uta, ke apasia ke ho huafa. Ko e ofaia pe mo e talamonu ki ate koe e fleti. E amalaki ke ho hosia pa ke tokanga ke ho ngawe, mau talamonua tokanga ke ho ngawe i poni. Tuke atmoa a whataha e popoa ki koe ni ke a fleti pani e te vita. Pe mo e kukau Rikwesi koe ni, ya Dr. Sione Tuki, ya Mahino ki Hemritoni, pia behe ki ya Winsi Piao, pia kai koe pifoki ko Nikolasi Pongi ya Ulf Kremi, pia behe ki kuongo tahine koe ni, ko Lini Tikolo ki Aselia, pia behe tahine ko mana, what's the name? Nasi Siare ki Tonga, Kai koe pifoki whare lua ula, mafile o Tokelau, si osipa tipo uniwa, Akuila Hafoka, Paula Tatafu, pia behe ki ya ya Kenol Pipa, ya bo Prisen Maka Andrew Tau, ya teki ya eku kaufare kai ya tevi kali pati ya restaurant Samuela, ya bo ake sa tupou papakula, Vili, ya bo Luisa Tawhatofua, ya bo ke Tatinia, ya bo Freti Fonua, ya bo ke Malakai Pani, Toma, ya bo ke fare kaono, ya bo fare kai koe ni Otohu, ya bo ke Whare kai koe ni ai helu, pia kai koe me foki ki hunga tonga, hunga hapai. Tata koe ni ko ngata pia pia pia ki a tesi ngata, pia pia ki a meriame, pia moe ka ungaue ko toa pia ngai whare kai. Ati vasi koe ni mag mautol, pia ka teita nai mose, klai chets, pia pia ki a afkalon hea, pia mo fifita mai kolo me ka ufaikawa mi taka vila. Io teita ko foki atu.
1: Io whamau atu vela, pa ko ata pia fasini, pia maau e mau talafungani o e hau, pia ka afkalon hea, manu kafu manu kanseri loi mo di pailate mo timo te sini manumua samson tike pe a fletpani ma ilo pe ke lotonga nga au he taini mi pe ko fe ka pa ke lotonga i he teset broad pa ke tokanga na fai fai guafe ba lori ko ia ka matala monu at movela o ku ke monu ia o ku ke monu ia he pong pong ini o ku hanga ha ongo fai fe kau o ato atala monu ia te goe ki hoko sia ho ta u e sio ku ke ono ni ma pong pong i kamata i beho vahe pensioni a pong pong i ve
2: ko i lotu atu he tai
1: Sio hangi, o kuke monu ia hanga hao o fai te kau o lotu iho, o tala monu atu kate koe ho aho iho. Sio, ma aloa, o fatu kate koe, te ma atu apie u fasikotoa ki a te koe, i he hokosia ho aho o tauono ni ma a pongpongi. Kaiko mea fafiafia koe hui, pa aua te ke nofo he ngā ue, ke pehe ku ke pensioni pe, pa ke nofo ikai, ke kei si i koe, lere pe ngā ue, so ko aue ni ia, ko wono palu a velo.
2: Yo ko le tia ba e te au
1: tu. Ko ia, ma tala monu atu ka te ko, eh? Malo a pito fret. Pako atu e pe fasini Samson Tike, fret pani ki pa maston, saia tayon, e msi, e lo, pako hame ko ke u ia, e sa ia, eh? Ton ke tohi mai, eh? Tohi mai pe ane nai pe longo. Paula tatafu, peheka wate tolu tau, am saia topuluka, peheka Paula Reveni, lo kantani, pehefo kataseni ulagai, kiko furima ono. Klapu halapa ini, klapu lot munga we, mo itau whanau hopo ate. Ko itau fika hei wani ki he pongpong ini, atu esan aleki, he pongpong ini. Mo utol kotoa, utau lotonga ngā u, he pongpong ini, paura moa, pa pehe mo kau ngā u e ko ia, o soni, pe mo. Ate, iyo, ko atu epe fasiko ni, pe ama ki mo utolu i he pongpong ini, eh? Ko itau fika hei wani, malo.

0: ko toko yeah. ua fa ni u ge ma una dol i o i o te lava u imagina dol u ani manjo ke na kau ke ta programa
1: kon bo o si u ko to ko to na to lu te vita
0: i o
1: ko ko ko le hala he koni ai go na atu mereane pae na kanglevu o fa tu mereane o fa la pito pito fa smalanga tamo li poi prescott ai am a takeaway creations memo alan moa mo paula le venen kau mai pe mo io kulkulu hala he koni o fa la hiat ka koi pe mo a koi mi sa watiki ni mo ko amerika te vita koin ko sat mo sa sto kala malo opito
0: io io malo e o hena ko inga ke fa ma popo pe ke na ka ko to ma se ko uya ko na ko ke auto ko ko fulu e fe ma uya ke ui ko to ma na dolu ona hingo a ke na si ke na ilo o ku na ka ma ki ta pol kala ma ka ke ko ta fi ta va lu ko ya ki pom pom ni ko ato pe ai mo dolu ko ni ki a te ko e si ka ngalo afe pe ka sen ka fus final pe ka lieni a tia tea a futahelu pe ma mo ma u tal funga ni o ha pe ka af kaloni ya man kan seri loimon pailate pa motimo te sini manu mu asanson tike flet pani sa eta yone mo paula tatafu be ka wate tolta u ama sa eta puluka paula reveni lo cantani ta seni urakai pa mo kiko furi maono ata pe al fasconi pe ma ki motolu ko to ang tablo tonga nga u pong pongini ta de fito motol ka fauri lori flet pani tal monu ata pe pa pe ka motol ko ka fauri lori i he ka fauri taxi ka security Tablo tonga ngawe, Paulo Moa mo ka ngawe ko ya. Olosoni pe pe foka. Ko ato pe ai fasikoni ko utulonga ani pe me atolo a filmo hala. Ato pe ma akimo tolu i he pong pong ini. Malo.

0: tautaimi toi tamini te hiva ki he whā i he pongpongini. Pea koe tau whika whitu whokia ki he pongpongini o atu e seare i ongi koe maka mai le. Weina, koe ha tāna ki mai.
1: Iyo, malako pito e te uta maka e kau ni fo i hiwa maari. O ku ui fo peho no ngō na e mo ki fo i ndro mai koe a siari o ngi o ku toto atu. Hanka ki fo i hiwa ni hai ane e whainga loto o whainga tā ia e. Pea koe fo i maka maari. Ka kei ka ki mua ia ko taitale le tanga taitale ko o maare le te vita tipe mai malo uina. O whātu ka koe laipe whe mo i kina holo he me anoa ia. Ko opat opat o malere ko ki o mal ko malere foko i te whaingoa ni kui ta ko e manatu pe o malere takai pe mo ke kao mai kira por kama o falare ka ko malere ko pae a vea moi i te vida kui heni pa ko se lui matai se fesi ko e fa ueni a viriani tala noa fuka tau fahema o nau toka ki hono o faanga ko siulolo vao fustua. Malo o se lui matai te vita ko na nau te hifo ko e whao vrian ta noa fuka ta whahema o nga toka ki ano ho o whaanga ko si ulolo wao fusitua o whahaya se lui matai malo au pito i o pepe fo ki ke osayasi amelari vaka ma alahi o ua i fuat me whaafo o whahima David Mankia ko e could be the song major tourist attraction of funga fonua mala malo pito David Mankia pe ko o malere ko ia hange ko e tau ma ko ia a lunch David te tau lunch ai pe ke te fatonga ke tau le fatonga i o malere o fat kakor ke ke te vita te ki close up ke tau fo hiva mari ai ko ki fo hiva ni o fo na fo ro pe fo ta famo ke ka fo ka lata e ma na pito ki fo ni a ma ka mai le no fo ka alo e vakai si hangai to ke lau e a waita ki e pe a moe ana ahu hoku o fatu si i vai lala pe mo io a koe a fuiwa kone o asi lalo heni au kupehe koe tori he fa o ha uvea se i hono siare mota ele eva i halatoa kuru i he maire koe ia o anha e koe i fokoe koe tupetai ki foke ka ku asi lalo heni koe tala hoku ofa ki talau ko si oto ngalu tuku e ka te an pa ku asi mai mo topu wae o sin lao e mamea ka ke te fuke peka mowa te vita mo one vela tana ki mai ke tau hiwa maari koe ni ka foke atu
0: Malo. Io a fa malo a tu e weina, hanga ko ngoma. Ko ko mai no ke mo he ka ta seni, eh? He kapauna e a, kapauna a tau pa hia ki tau e lau mai o e ua. Weina ko ko mea ta ko ko mea jai to fiha ki talange ki a hani si lotu lele, eh? Ko ha uea ko hingo ai a taha o maungahi api.
1: I ha uea.
0: To iai pe mo ha uea ia i ewa.
2: I ewa.
0: To ia ibe mo hauwea i ewa hange goni hauwea tatori ai e kakala. I kako ai a ko hange goni ko kui foki a hanis lo tulele i mo me a euheina pe a mea ma to. Ko taimi ko na ikaki ma filonga ki mao mo hanis. Ko taimi ko o hake ko a hauwea ko talati. Ko hino e taha e api mau a ngai kui a hau vea. Ko pehe ko hau mei uvea. Uvea. Pea ta koe kutu e bebo e api he ka hei lala. Ta tau pe mo hau vea ko he. Ko api a matapao kawai. Ha ano ta whaketa ha. Hau vea ta whaketa ha. Ko matapao ya kawai. Aia ko nuka tuu ya ngu api. Ha ano ta whaketa ha. Hau vea ta whaketa ha. Ko alo ko ki loto ka vai to mata wa ano ka to hema ha we.
1: Ka ko ki toka mari te mi da wase ni ko mota e e wa i hala toa. Hulu i he maire ko an ha. E mari o pito ko mori si. Mari o pito ko loti.
0: I o koko se ke au ngai ko ta ngai.
2: E hala toa ko ko ku hinga ki e ha.
0: I e u a pe ia.
2: Ai ko e wa na alu ki e u.
0: Hange koia koia koia. Koe ha ai no koe ka ko mea i e ua pe ai ne fa pe a fo hi va ka ko fo hu ga ha ua koe u hinga fo ke ha ua koe ha u me u vea
2: u vea
0: eh
2: Ma ala.
1: Ai a koe te okulare mai a pae a vea moi te vita. A koe hingo aia o e tofi a o no pere ve hala. Pea toi whaoko mai e seru matai. Te fesi, i o seu gai koe kongai o tofi a o ve hala i ewa. Seru matai te fesi, o kuiai pea moe tala e taha. Koe whaweni alisia te lawaki pea meiangaha ewa. Koia aia koi ha ha vea aia paia vea moi mara opito aia ko ha ha vea eh mari la sai opito fa storia opite vita eh
0: koia te sio ko hange koia ko kulau ko e matapa ka vai ha no ta fakto matau ha vea me ta fakto he mana se anga ki eh pea ka ko hange koia ko ne tu ko na hanga ito ke lau ko ne ita ko ta se ne te au o gwe fu fu to agu yai ko se ini o hanga ito ke lau ka ta mai ko e vagu Koia, koia, koia, koia, ita pita kata, ia te au koe beten tar mai sai, no fue na te alo vaku mai o li mai, kaje, koe tau, kai, fofo apito nga, hiva, kata ua koatu koe kika tau tai mi pe, uena, koe tau fika ono koe ke pongpongi ni, ko teine la tuia, mo tano a o fea fila, Aia ko uhinga ko tano a fea fila ko kalapu a vai ni ko na klap ka vatonga aia.
1: Eh?
0: Ko tio i Australia. Ai tu i fea.
2: Ko a fea fila.
0: Eh, tu i fea fea. Da ko na tu a mai giheni. Da ko na ko le ke fa ko na fo hiva. O fo kahingo a ke pe na na kalapu ko tano a fea fila. Ka ko uhinga ko ko to ha ke ni ko to ha ke tano a fea fila ko uhi ko fo ka asia i ko a hingo a ko ia o a o apiko e pure anga heli eh a vai popua eh a vai popua pe a ke he pe a atalanga ko vai popua eh me a landscape ona tua sila ko atalanga eh ye sen endru eh ko ngo api ya ko ene tu eh ka ko kimu a ka tamai ki ko na o ma wa ko kimu a heni pe a pe ki kakai na tu a vai popua he hala a
2: Seluini.
0: Ani beko epso. Tu a a.
2: O mate mai be Seluini ki.
0: Ki he senendru.
2: Senendru.
0: Ai a na tu wan. Ka ko api ko ko tanga api ko atalanga ko se fini ane ma lo se fini pe atalanga ko se fini ki ke kuini. Pe hanga de ko ni o fa ta watua. A vai popua ai ko me aka hiki mai be ona tu fa da mo atalanga eh ko me fu la hi pe ai api
2: fu api fu api
0: la eh ka ke ha api no silani e tu asila ua ke pe ku tu asila atalanga ki senen ro pa te tu asila ke landscape ikai ko mo api ke ko nga ke ma o to to nu ke fa non ke ka kai eh
2: api to
0: eh ke ke ke ta fa go ya ka je eh uena me ha ko fa tu mai fa hinga go na ke afga e ta afika no e pompong ni malo
1: Io te vita koni ko ma fana mai o malere. Te vita ko afia o fai me ai te alato at homo ki lunch.
0: Koia.
1: Malere.
0: Au ataha o we. Au ataha pa ke hawa be gen ki ta lunch. Au be gen.
1: Koia. Te vita ko afia o ya. Au ataha ko sta te vita ave lunch. Ma o pito o fat malere ka ko. Rekoto.
2: Io. Mawinga. Mawinga na wo mai.
0: Koia.
2: Pero a ho pene ta fai ki fatongia e tau fai se kau te tama. Ma uiga ke mo mai sias. Tau kau ke
0: sias to ko lai ta hai.
2: To ko lai ta. Ko ia si ho kau pure. To ko lai. Ko ia si.
0: Ka go go me ape sai e poto pe o he ha u e.
2: Ma si vi o ga ke nga e foi bei la lo pa ki ni la.
0: Ko ia. Ko ia. Io uena tu mai vahinga me hena ke afga e tau fika o no koe he pongpong ni e tano a fia fila malo
1: io ko tangarai no santa volo hea o fatu ko in kaumai mugtato malo si i kaumai kita programa preko tonga kukore mai te vita tuku iang hafasi ke ave aki ai kumete Fafolawa ke kumete i he pongpong ini pea ko pe o tui tatape mo ngai tano ko to pe me i loto o kalani no sila ko ia hake ko koi ko nato kom se kalani mo ka tu skapa mo ka ngao e me i malawa puna ke nga hui hao si na toko toa pegu na urokau nga hui po uri katoa tu kafa u lori i puria ta kata ko ta sinu urakai mao ki momoko na ko volu e lori ta sinu o fat kakoi te a pefo ki koi a kong natori a kong narotonga te si ato ai pe ia ki David Mankia me kau misa watikini pe mo putosa ko si foi to to tap ko ni ko pe na hala e ai of pe ko on le ia ka mo to ko to pe ni ko america ka fo ke te vita ko i ko ta o
0: io malo e vela tu mai na vela ke ave ke ta fica no ke pon po ni malo
2: io malo vita te ta ate fas ko ni ba o te ta nai mo se Kreitschitz, pepe ke af kolon hea, pe mo e pleison ni pe mo se maka ki hantili. Oi oi be foki o ato faskoni mau Nicolasi a pongi o fre mo ka utimi o tau ka uta ma ko tu po ko poasi ko ngina siaki taua samiu ko fa siau si ati pe mo Johnny mo tokanga e hui e tau ma ka tangata oi oi be foki ke pe ka kenol pipa ko Timote sini manumua skani taunga ko tangi atu wafu a flaxeni pe ki e ke una kafoa ko mo fui ke tonga fasi fo ko havili bo saati pauta pe ke havili pulu Daniela Teu pe pe ke lixate te aupa pe ke la Timote Sini Manumu ko ia bete ita ka fo ke ato
0: io ko ato pe fasini mo tolo ko tope talo tonga nga ue i he pong pong ini pe pe fana ho pate ko tano ona fea fila me teine latu pe pe ke kalapu ko ia a hufanga lupe i he fonuani. Mo e kainga kotoa pe o maafu, o ato e fasikoli pia maak mautolu i he pongpongini malo.

0: ko e yongo tau te hina ta to fifo geni e one vela da me vai ni e fono ta me ai
1: fono ta me
0: ka ko e kapena mana tu ko tu fi o ia a tonga mo palangi mo hawai e
1: ko mari hu a tonga
0: o ia ka yongo tau te hina ta to fi pe a me vai ni e ko e vai ni fola ha mo lo den
1: o
0: o ka nga bi be fo ma tolu pe mo en na fa e
1: Oh
0: yeah. Na fae lo de mi ka ko ka folabe. Ka ma ka nga api. Ka ko mari api to api to ai ho me koni e we na nge ko la ko ni ai kamata fo iba o fa loto e lo se mo e la la, ne? Ko wi na fo ke lo se ki England.
1: Mari tam. Me ki fo i lo se ko na ka pulu.
0: Io. Ko wi nga ia ko o fa loto i he lo se ta mo e la la. Ko ta to luia e la la kongo. Aka utupu ai a koe o talanoa koe ni ki atalanga, eh? Ki he funga atalanga. Se koe konga na keke mai kia ke te awa langitoto.
1: Langitoto.
0: Ilonga e maolunga koe tuu koe a pi. Ku te tuu pe ki ta mea yo sio ke taulanga, otu taulanga ki langitoto. Eh?
1: Okay.
0: Ke taulanga ki langitoto. Famahino e maolunga koe tuu a. Pe a mo fu a pi mo moko.
1: E la ko ke ta ulanga ko si ti to la mai ba.
0: Ko ya.
1: Te bon poti.
0: La ku te tu pe kita me yo sio, eh? O hina ya ko. Ka ye wena te tana ki mai. Tana ki mai.
2: A ko ku ko tana ka pe fe ba ko ni. O si nga ta o ki fe ma pe ko te vida ma ka ka to mo lunga. Te ki ko sto pe ke foi vestolo, eh? O si ko he he ha ha ko kite was ko na. Ka pe he mai leva. Ko ku kawen ke fo iwa. Si o to ofana e tala e matangi, ki nuku alofa pe amor paki, eh? Se uke, tawa ke o ma o ku kei tangi tangi, si utaka pe te fok mai, eh? Ma hino au pito, au pito ki te ta te whahale o kia. Ma te mau pe, te mo tala noa pe, ka o manatu o ko unofu atu ko e paki, eh? Se gai? Kinugu alofa pe mo e paki.
0: Pana ko pe mai ko hau me kalo ama te matui.
2: Me he matangi, eh? Kai ke, a tato e kolosi ke kalo ama, ko to e me ata tau pe, oua, a niwa tofu tabu. Ka koe ni e o dama, te ki tohi a te, koe ni oke usto hen, sun tu po, o mai mo a hiva koe na ke kau fai kawa mi tanga kawila, o fifita mai koloin. Te mau o fatu au pito ma alahe programa pra koia a o koe koe kore e mea. Te a koe toi ta sita a mai koro, ton ton, pa pofo pito no mai e hiwa, i ta ka vira mau o falahe atu, te a moe toa malo atu, koe kau fai ka vae ni upne suke, kau au pito e taunga hiwa, tau tolu ki he no, hono, pra koe foi toi kona te mitpantia, uheina, Ko e tau show, eh? The island music, it's help for our blood glucose normal. Whanomolo e plati, e tohe, e toto, whanonga koe tibita ki o kau wewe kau mi Amerika. Pea i ka i koe musika, o kunehanga e ia koe blood sugar medication, eh? Ka mōni bea, o whaalea po ke tēm ngai ne, koe ni tēm zama ko pihe, mōni bea. Koe hiwa, koe fai to'o, eh? O kange ha... ha foi pana tolo un ha tuku ya ki ha se langa ki o ko e pa ko ta ha o me lift lift e ha fai nga me o ku tuku nga kai ke tuku nga mari ko ne to te foi va o a no nga nga tai ho e mo rapito e o fa ka ko e hina ta mai hina ko kai ke to e mo ka ko o fa lo to o ne vela na ta mai e o falo to ka ne vela malo pitsi to kuma fasi e ka ko te tanda ta beko ke ta ta mi te vita te o foka tu ki e hiva mare ko ni o falo to me ka pena
0: e o fa malo atu he na malo apito vela tana ki mai
1: e e te vita ko to to ka nga tu ke si po po ki ko na me ka fai ka va e na i pe ke wa na lai so te fiva ko ni ko to to ki fo ke mo e ko si o ha ke ki ate ko fa u ya ka ko fa u ya ki ka u nu ka va ko ni ko na fo ki o stai ke na mo e ka na no fo ki e i fo i ha ko ai fai ka va he ka fa si ke o atu pe nga lo ya na to o ki ai e taimi ke va va e matapa ko o atu ki api lo ka ko matapa la pe me la to lo mo he fa le e ki fare ka pau pe e kai ke a fare ke karat kufanga fa ta bu ko ai ka fa ka wa fa le ku li ta ko ki ko mo kai mo ba ko ge ko le kai mo na to ko to ko de ta na mi si na to be ba vi mo ba fa ba ta pa
0: fa no ma mai ta fa lo ni he mo mo to lu ya
1: ah ke ka fa ka wa ko pe he ko so wa ko fa ba ta pa
0: ta ko
1: ko ka ho ka e le ba fa le ku li ke ah ho he ta ya ko fa ka wa ko ya ka pe fa hu wa ko fa la ya
0: ai ke wa ke ma li ka ke ka ta fo ki mai ke tau fika tolu ko he pompongi ni ueina ko tau fika tolu he pompongi ni atu e ongo i wahala atu ko e ua fitu o sune ke tau fanongi ai ko ha fainga mehena ueina malo
2: io o kutuko te matata ko son tavo lo hea a takfonua pe mai tea son tavo io mo oni lahi au pito ko ngai fasia ko fu wai whakamnaunga mo pe kai kai ke to mai fasia ngai Fai ngata a tsunami ko e tofi a tuko e tafi e te vin man kia ma lao pito si a ngā mai mi hena mi whanua la te a ua kata leo lahi mai hina o whalaya tika ko hina e te ki hao kua fe o whalaya tu te a moe hama a loa lahi ki a sita mai kolo te a moe kau inu kawa kweni moe kau whama hama hata no a mi taka mila ua hoko e nia ko supure a ngai le e tau ngai hiwa te a koe o whalaya tu ho ngā o pito ma lao se o mo a a mai e ko ia ko sales kapuse en devita monvela ko oi lei susi ko lea tuku ia kau so tia tonga ko toa pe i fa oni lua ai ma ko inga fa ni lua pa ka ko lea tuku ia kau so tia sei kut pai i o mona pito e sales kapus ko e toe ne foi hiva ko e no foi lele ha sales i tuku i mai ko haka foi inga to toe ne foi hiva ko ia e ka foke te vita movela malo
0: Ya ko ma fa balo tu ina ka ka tanga sares o to esi tagi ke ba to kubio fa he ka magi dusi la ni vela tu ke ka tu fa i fa ka ko di ame ki ai ai wa fit o sune ka ta ho ba ma lo vela
1: si sares se a te fa skri ma u sa bri la tu ka so dia ko ni me toga Kau sio dia tutuk mi tonga Bevo ki Ya hafu Hafu ku marini
0: Kai kai ta ange pe maskani Ko hui ko feu ngai pe
1: ia Mai mai mai mai maskani
0: Ko ia
1: To isi ke mau seni ya ta sotia Kai kai kau Kau kai Ato atme mai wai faskani mau Sare ska fusto oa O falahi at folo Fe puringa ki Ko wavare ko fano Ko ke malanga holo Riko ia bevoki Atu ma au Ia te eki tata ku toa Ta toa ko niko fifita Mai kolo ki Ta kabila Toa E ia ipe taimi te wa watu ki hena E tau kumala
2: Te
1: teu ke ma tau
0: Ka ku mea fifita ba maha foi kumala Ke ma mea au fai aha wata Li mai ko hai hau ki o galanini
1: O nasi O na tu ke nau saika nao kai ha kumala E monu kumala Fai vietonu ka tau fano watu Si fakatu Ola hea tu kau fai kawa Ola hea tu mau ilo Ko ngai fasko toa koe ni Ko loto peo Kei ke toi lava toi Te o atu ka toa pia ma ki mou tolu Ola hea E ka kalon hea Mo kau tolu Mo trata
0: Ko e tau fika tolu Ni pong pong ni Mou tolu ka toa Mou a te teo Ke mou lava Hako me fuke ni man Kamata alu
1: Iyo Iyo Nei tolu miho kamata Nei ka fa Beko nau
0: A tu A kia to teo teo Ka o atu pe wa fito sune mo tolu ko tolu tau ngāue, pa peka mo tolu ko toa, mo a te uteu ke mo lava tō ngāue, malo.

0: koe tau fika uraki fokia ke pongpong ni halani si maina o atua e maloni iongi e uena kau fokia tuka te koe ke haha wakai mo fama abopo ma e peta programa osta mini te tolu pe a mehe ni ma e pongpong ni malo
1: Io a famalo de bido de ta masa mo vela ke ko e famalo ke ka se lui mata se fe si ko e fo hiba ko tangi lo toni e funga ni ta ka ko fa a se ke tutu ila a pe a kai ke nga tai ko fa ko hiba ko ni halanti mai na fa we tu mara ka ho e ka ko hi ko mo fo iu a ko ni fa ka o si he ma alahi faulia ko me pe ko va ve tau tai mi ka mo ilo ko tangi lo to ni ko foi va tau olunga na tau olunga sa antelu pa ko to mo ye ko te hera fa mata la vela ko su ko te vita ko foi pe ke fa va ve le aka ko mi foi va ki tangi lo to ni na ki tau olunga i foi e foi va ne sa
0: ne ha risiti ne ha risiti ke ma va kai ta ko pa la veni ni o ku to mai o ta mai pa la veni pe kwa ha risiti ke va kai ki ai
1: E ko vinta foi te vida ko foi tau pe mai. He he tu inga la mea ni la tai e ko kunga tu. Ai a ko foi to la tua hei la la o taki na toi. Fai fio no ea o polu ati. Ko ia ko ne me na utau o runga e. Kake a ko e halani si imagina ko to pe ai. Ke mau inga pe no atu he si o mai a mai ko fita mo na to mo tata kavila. Ko e ko kuhi ngoa te ita la tonu atu. Ko ofa vivili au ofa fai fuoloa. Mari lah. Kaya koi ya. Kaya. Mari aku tengah fasi. Kaya koi kau tahu tak ini. Tapi kita mahu sampai mohon. Dia lah. Kau atu saka malo. Amalo lah. Tapi tu sama apa. Aku tahu polo kalama. Polo kalama mari. Kau alu ke toko lah. Tapi tu. Saka tu tu man. Kaya kita lupa hati. Kita tahu fai. Kita tahu ngahiwa. Amalo lah. Ya tu maka tonga lewa. Iho. Fili-fili mai. Ngahiwa. Alu ke tahu ini. Ya. Ini vera. Kau. Tapi ini vera. Kau. Tau seto ke uhiwa. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. Kau. O fai un elanga e tau mo ipo fanata e malo pito e te tamasa si mao lahi ko ya te a famalo ki ngau ko ya a ko i famalo te mao tolu ko ni unau kau mai toko lahi au pito au pito te a ko alu ke manakoa ta kuma o nau fie fia te mao mo nau fakalata ta te fito ke tano a hina inu maha Mai kai pe ki tō nāhe kumete, o whalahe atra mōtō, whamālo lahe atu, o mōmea mai ki tā programa. Pe e whakanato mi tū apurenga, Amerika, mō ki ngāsi tū koia, pe ai hōnga e so mō kāo mai ki tā programa. Kai kai, a te wita whamālo atu, a rāwa satongia, lava lele, ka ki tau lau kaf, tau lau lava, pe a koto. E whakafi e te pe mōtō ki hi pēnta tau pe, i wi kaha u ki he tau a polo kalama koia e hikile o sato amerie, pe a moe tau hiva maarie. Koto pe te wita kai ki polo kalama mai mi tonga i popleru i ka hao o amana plele titi ai ki tau fok mai titi apin ki tau ngai fas mali fa malo te ngau lahi o falahe ka moto ka mo me atu o fa tu malo
0: i o fa malo atu e wena e malo apito la plele tau polo kalama atu ata fui fas pe ospa tuk fa maa popo atu e tau polo kalama ki he pong pong ili malo
1: malo

tap tap mi ose mi de tawa ko yo pa go wate fa malo la valide ta programa ko te frafe i ping mo tolu ta mi tatau ki he wike kahau ta mi tatau ki he wike kahau ke mo be ma ke ta programa pe mi he tawa ki he ono a pong pong ko fa mana tu be ka mo tolu e ta programa ko ya i he tona ki pe mi ta mi tawa ki he ono e fiafi i he tona ki pe pe ki he pure lu kahau me he tolu ke ono pompong tu apure lulu. Fa malo apito mo ka uma ki tapol kama pe ka mo tolu mo nga me ange telefoni fe ma opito telefonia. Pe ange ko ko rau ka ki to tong i fo ko mo ta mai ki la ini ki telefoni fa malo atu mo tolu ko to fa malo te selu mata i se fes nga to ko ni ko ni ki nga hi hiva ko fa malo ka botol. Pe a pe ka mo tolu ko to ape o ku mou kau mai ke tau polka maa, i he ui ke koto ape, ate ufa maa lo ke mou tolu, i he mou kau mai ke tau polka maa, i he ui ke koto ape, kage, te u atu pe a tau fasi, kone osi wanoa, osi ta mini te tatolo, osi wanoa pe ke tau polka maa, whaka osi ia, i he pong pong ini, whaka hoko atu e whaifikau Paula Moala, a tau polka maa, tokoni whaka lau maa rie, half hoa tokoni whaka lau maa rie, i he pong pong ini. Malo.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fa talo fa to maro lo fa fonga ni tu la talo fa lava maro se fo monia. Usi mai el fa fonga i talo fo ne ale lima to lu tasi pi ai PMN ni au te roa le se tofi a sono au kuso lua felus fulono. O le asosio le soifo malo loina o le Pasifika po le Pacific Medical Association sili ona tele yani usila o lo ofa amna tuina le tolus furto usanga o lan tautua i au kilani le aso nafi. O lo tali malo ai le Pacific Medical Association i se fono tele lua aso o lo awaita i tae le soifo malo loina fo mai teine tausi mai matangata su esu e po researchers i le toi tepa i tua le tolus furto usanga o mavai. Ma fa ta ati ai se ala fu a fo ma lu ma na ai. Fa mele presidente ol PMA ya Dr. Kiki Mawate, o le ma atu li manu le nei, o le a fai ma ta pasai le ta inga ma le tau tua u sa unia ta ita le soifu ma lolo ina ni usila ma le Pasifika. Ina ia le leile tau singa ma le lango lango ina o soifu ma lolo ina o ta ngata Pasifika. Sa fa ali a fo ia le sui lango lango le fono ya Dr. Aumea Josephine Herman, o le manuia o le PMA le ata mai ma le tomai o ta itaina a matamaia e pei ofe tu pupula. Ia Dr. Mawate, Dame Te Wila Percival, se Colin Tukuitonga ma Dr. Debbie Ryan. O lo ofa ama mai le ofisa fai ngā palota le stala ma le palota le interneti mo tangata Pasifika ele ye ele tunu mo le palota tele o tau sanganei au le iho o ele asufito novema. O le sitala po enrollments e tapunia ele asulutfuli ma oketopa on le sitala ele o palota se eo ele asufito novema. Ile lu afe luas fulitolu e iwa sulfate si malefitu pasene o tangata angabaa po eligible voters sa afa amawina. Ae na o le fitful valutes ma le lua pasene sa palota sao. Fai maile le sui o le elections New Zealand ya hone faola, o lo o fautu aina ainga Pasifika, ia tanga e lunga upenga tifa elangi o le palota, e siaki po anga vaa e palota ile nei tau sanga. Na fa ali se polo ofisa le universitio au kilani fa apea, o le mahala malama le ngangana o lo tupuanga, e au maiele tiele o mea lelei, benefits mo tangata Pasifika. O le vai yaso le neo le ngana kuki airani po le epitoma o te reo Māori kuki airani ma o le autu o le vai yaso o le faa maru ti au le itangate faa ngana la to ngana e fai ma faa maru lumanaing. Encouraging people to use their language as a foundation for the future. Fai mai Dr. Ake Nicholas o sa ili ilinga inga ngana tangata alau ele po indigenous languages sa mawai se maala malama male poto mo ngana Pasifika e so swani malosi ia o onga male soifua malolo ina. Wafailo mali company va alele le tiet star ni tau tau ngo fie istu la fono fou mo ato e ave ilungo le va alele. O le atutongi pe a fai e faa o ngai pasese le avanoa i ilunga e overhead lockers. E amata ye februari o lua filu sul fitu, o le afa amutai mal mamafa masani e fitu ke kalama uta. Mo pasese masani e na o le tasi le ato le titi e tu ilalo le nufoa. O pasese mana na o fa o nga overhead lockers e te tau ona fa atau se kad fa apitoa e taua o le priority carry on. O le tetongi a mate luis ful tolu tala il malanga i tasi po le one way to tonu le tunuu ma e fua fua le umi o le malanga. Fa ali ele tia jita, o le aswinga e fa iti tia ele tuai ma le umi o le fua ino ato pau ma le faana nati o taimi un fale mo pasese ma tausi ile ma walalo pasese masani. Na faa niere sui te ete alivanga faa upfaya le leipa ya Kamel Sepuloni le matua le anga faya le tūlanga wa yele tumao ainga le atunuu. Le to te le tātang ni usila wa tuwa le atunuu tapunia foi pisi nisi wa ngau a ano going into liquidation. Fa mei Sepuloni e te tau le malo ona to e sui lo na ala vaa. Ai so sani tu sa o te mau ainga le tunu u, ina ia faa tu pua ia vanoa fai ngā ruenga, ma tau fie tangata mai leo atu ia tunu i fafo. Mala tala fa ai un. Wa matala no atanga le li futu mala si ampini mua mua lau langi le heavy weight ya Joseph Parker. E toi fo i tutonu le maya. Ina wa tatala lo nfa asalanga le tu mau. sa fiangai le ifusu mai New Zealand su so nga ale official la au faina ale UK anti doping o ta alonga i Britania ina ua masalo mi ele fa nga ina o la au fasa ina ua faia ina ya Fabi o Woli ya November to sanga ntianeng sa tau sisi pia paka ili leayu sana angsala maintained his innocence fai mai sa le leili su engolo na toto Is fa amtsalanga le aso nafi in fa mauni ya ipaka wa umalo na fa salanga ba wa fia fia wa mamalo na ingoa ma wa sauni to e fo ile maya is a time a little toy mamau sa mo telefona ol ne yaso manuia tele lau tapua inga so ifua
0: 531 pi